0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Warm Heart kung saan atin pong ipinalalaganap ang Mental Health Awareness and Education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, at syempre tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po 'yan at syempre mag-scroll, mag-reload kumbaga ng page para agad niyo pong makita ang live streaming po ng Warm Heart sa aming official Facebook page. At meron din po tayong mga re-uploads and replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, hindi lamang po sa social media kami napapakinggan at napapanood. Meron tayong Evox PBS Receiver app for our audio live streaming. Syempre, paano ba yan ma-access? Unang-una, magpunta lamang po sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre doon, pag dinownload nyo, ininstall nyo, syempre hindi naman dapat na nakatenga lang, no? Ang application na yan. Gamitin po natin para makasubaybay live na live dito sa Radyo Pilipinas World Service. Doon sa mga nakakita sa atin ngayon, yung mga viewers nga natin, pakihanap po, no? Itong nasa likuran ko na logo para yun nga po, diretso na po kayo sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre, Drizel, no? Hindi lamang tayo na papakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app. Dahil simula pa noong December 2025 ay nagbalik tayo sa tinatawag natin na shortwave radio. Na sa ngayon, no, dahil ang Warm Heart po ay bahagi ng ating Filipino service, ay napapakinggan po, no, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time. Baka magkalituhan, no, ang ating mga listeners, no, para hindi malito, 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time sa shortwave radio. Ayan, bale, itong Warm Heart matatapat siya, no, ng Lunes ng madaling araw. So, syempre makinig, sumubaybay sa pamagitan ng ating mga sumusunod, no, na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, sa pagkakataong ito, no, sa puntong ito ay tayo rin ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM po yan, no, sa ating sister station. Tayo ay napapakinggan live na live. Kaya para dun sa mga taga-tangkilik po ng FM radio, 104.3 The Capital, para mapakinggan tayo din dyan. At syempre, hindi natin na pwedeng kalimutan, no, dahil nagkakaroon tayo ng replays din sa Radio Magazine 1278 kHz Sunday and Saturday. Bale, Saturday and Sunday, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard time din yan, no? Pero abot tayo, kung hindi ako nagkakamali, abot tayo within Metro Manila. At may time yata na napakinggan ko pa rin yung 1278 kHz kahit sa Bulacan. So, try lang ng try. Baka abot din namin kayo dyan, no? Para dun sa ating replays sa Radio Magazine 1278 kHz. So, Drizel, ano, hindi lang isa, kundi dalawa ang ating topics at guest para sa edisyong ito ng Warm Heart. Talagang siksik po tayo ngayon dahil dalawang mahalagang, masasabi natin na mahalagang issue, no, ang ating pagtutuunan ng pansin na nakatutok sa ating mga kabataan, no. Dahil yung una nating topic, bago ang lahat, no, bago ang ating discussion, syempre dahil medyo masasabi natin na very sensitive yung una nating topic for today. Kaya trigger warning po, no, dun sa ating mga tagapakinig na maaaring hindi maging komportable dun sa ating pinag-uusapan. Dahil yung pag-uusapan natin ay masasabi nga, no, na isang sensitive na topic, sensitibong paksa, kung saan maaaring hindi ito maging maaring makapag-trigger, no, ng probably, syempre depende sa karanasan ng ating mga tagapakinig ngayon ng trauma, no, Kaya naman, dun sa mga hindi magiging, kumbaga yung mabigat sa kanilang pakiramdam, yung kanilang mapapakinggan, ay i-practice po. Lagi namin sinasabi to dito sa Warm Heart. Mag-practice po ng self-care after po ng discussion para gumaan yung pakiramdam. So, yun nga, no, ating pagtutuunan ng pansin. Sa unang bahagi po ng programang Warm Heart ngayong araw, ang isang masasabi na alarming, no? Mm-hmm. Na insidente ng pang-abuso sa isang ito 3-year-old na bata, no, sa Taguig, na masasabing muling nagbukas sa mga diskusyon, usapin hinggil sa kaligtasan at karapatan ng mga bata dito sa ating lipunan.
1: Sa gitna ng matinding reaksyon ng publiko, nananawagan ang Council for Welfare of Children or CWC ng mas mahigpit na pagbabantay at sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan. Sa panayam na ito, tatalakay natin ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan, hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati sa pagbibigay ng psychosocial at mental health support sa mga biktima ng kanilang pamilya.
0: Mm-mm. Kaya ang mga tanong talaga dyan, no, yung mga tanong na naglalaro sa ating isipan, pagdating sa diskusyong ito, ay paano nga ba natin masisiguro, no, mamimake sure na ang bawat batang Pilipino ay lumalaki sa isang ligtas, maalaga, at mapagkalingang kapaligiran. At upang masagot ang ating mga katanungan, kasama na natin dito via Viber call dito sa programang Warm Heart si CWC Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, welcome po sa programang Warm Heart.
2: Isang makabatang Sunday po sa ating lahat, Ate Steph, Ate Drizel po, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng programang Warm Hearts po.
0: Maraming salamat, Yusek, for joining us dito sa programa. Alam namin na it's a Sunday, no? Family day po, no, kung maituturing itong Sunday. Pero sinamahan niyo pa rin po kami dito para makapagbigay po tayo ng impormasyon. Without giving any specifics po, no, for the background po ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Warm Heart, ay ano po ba talaga, no, yung nangyari dito sa 3-year-old na batang ito na nasa Taguig?
2: Opo, ano nangyari po kasi dito, no, nung nag-viral po yung video na yan, na-report din po yan sa aming makabata helpline 1383. So, ako sa totoo lang, Ate Steph, Ate Drizel, nahirapan akong panoorin din yung video, ano, hindi ko siya nakuha ng tapusin. Kasi matindi yung nangyari dun sa bata, no, nakikita ko na siyempre, trigger warning po sa mga nakikinig, ano? Nakikita ko po na sinasaktan talaga siya, may sipa, may dagok, may sampal, ano? So, inutusan ko agad-agara ng makabata helpline 1383 natin na makipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office ng Taguig na kanila namang ginawa nung araw din na yun. Ano? I think, if I'm not mistaken, that's May 19 yan. I'm not sure. Basta the day itself, tumawag kami sa Taguig. So, vinerify namin kaagad yung reports. Ano? Tapos, ang ginawa din namin, we coordinated with our parent agency, ang DSWD, na nung araw na yun, nag-release din kaagad sila ng statement. Ano? So, pagkatapos na, nag-release din ng statement ng Council for the Welfare of Children condemning the incident. Kasi, nagiging normal to sa maraming bahay, pamilya, no, na whether it's done by biological parents or etong mga caretakers ng bata, no, na pwedeng hindi nila makakamag-anak, ano. So we highly condemn incidents like this, ano, lalong-lalo na to, Ate Drizel. Alam niyo yun, Ate Steph, talagang 3 years old yung bata, napakaliit niya talaga, no. Pero yun nga, we commend the LGU of Taguig dahil napakabilis naman ang kanilang responde na rescue ang bata dun sa violent environment. And may videos din nung arrest pati, nung kinakasama nung nanay, ano, at talaga nakuha at natulungan kaagad natin yung bata po.
1: Yusek, tanong ko lang, kung ilalarawan po natin yung kasalukuyang kalagayan nung biktima, yung 3 years old po, lalong-lalo sa kaligtasan at saka sa pag-adapt po niya, sa kapakanan po niya, paano niyo po mailalarawan ito ngayon?
2: Yung kasalukuyang kalagayan niya, as of yung last update po sa amin, nalapatan na siya ng medical and psychological care ng ating local government unit. Ano? may kaso na rin na na-file doon sa kinakasama ng nanay at pinag-aaralan nila yung maaring pananagutan ng nanay. Ano? Kasi anong nangyari dito, while the violence was happening, may nagbibideo pa at hindi nakikita doon sa video na napagtanggol din ng nanay at naiiwas doon sa violence yung bata. Ano? So we have to assess what is the responsibility of the mother there. Ano? Kasi kailangan niyang dapat talaga na pangalagaan niya yung bata, no? Sa ngayon, siguro we will touch base with the LGUs kung ano nang magiging action sa nanay. Pero sa huling update po sa amin, ang bata ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak, ano? So yan po ang maganda dito. Dapat lagi may kamag-anak na pwedeng pumalit dun sa nanay when the mother, kunyari din sa pagkakataon to eh nagfail talaga na protektahan ng bata, no. So we are currently monitoring the case and hindi po natin ito bibitawan.
0: Yusek, ito naman po, no, bilang ang Warm Heart kasi ay ang goal po namin, objective namin dito sa programa is to spread the mental health awareness and education. Gusto ko lamang po itanong, kung ano po yung mga psychosocial support na ibinigay po, no, ng CWC along with other relevant government agencies po, no, dito sa batang ito at sa kanyang pamilya?
2: Opo, not CWC directly, you know. This is this was directly done by the local government unit through our city social welfare development office ng Taguig po, no. Pero sa pangkalahatan po ng mga cases na hinahandle ng ating Makabata Helpline 1383, which is now the government central reporting mechanism for all children's concerns, meron tayong social workers, you know. For kunyari, parang medyo first aid lang po, no. Kunyari, kailangan lang may makausap, may mahingahan ng mga problema, may malapitan at makonsulta sa mga concerns. No, we have social workers, we have lawyers at the helpline. Pero for more serious cases, kasi malalaman naman ang social workers natin yan kung kailangan i-escalate, we are also partners with the DOH's National Center for Mental Health. Meron silang hotline para dun sa mga mas seryosong kaso po, no. So yan po ang ginagawa natin. We refer to them. And of course, when we refer cases po, Ate Step, Ate Drizel, hindi tayo nag-refer at nagbato lang ng kaso, no. Ang added value ng Makabata Helpline 1383 is that we monitor cases kasi sisiguraduhin natin, ano, na talagang merong kumausap dyan sa mga bata na nangangailangan, ano. May mga ganyang tawag po kami, merong mga tawag sa helpline din na personal ko pang kakilala din yung mga magulang, ano, na medyo naging in distress ang kanilang mga anak, merong mga nag-entertain ng thoughts of self-harm. Yan po yung mga very urgent cases na talagang tinitake in talaga namin, binomonitor po.
1: Yusek, gaano po kahalaga ang isang mental health intervention, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng mga batang nakakaranas sa mga trauma o pang-aabuso?
2: Alam nyo, napaka-importante, no? Ang akala ng karamihan, ang pinaka dapat bantayan lang na sugat ay yung nakikita sa pangangatawan, ano. Pero ito sa isang 3-year-old na bata na nag-endure ng ganong klaseng physical violence, nag-endure ng pagkakabulabog ng kanyang araw-araw na buhay, uprooting sa family, dinala sa munisipyo, maaring napalipat-lipat ng lugar dahil doon sa pangyayari, maaring mag-iwan ng hindi physical na sugat sa kanya na maaring number one, hindi ka agad lumabas at lalabas lang pag siya'y lumaki na, or maaring lumabas na ngayon and dadali niya hanggang sa kanyang pagtanda, no. That's why it's really very important, ano. Alam niyo yung Republic Act 7610 natin, yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin, no? That's why it punishes not just physical violence, ano, but pati yung mga violence through words, ano. Kasi ibig sabihin, kahit hindi physical mong ginawa, but there is a demeaning, degrading, or debasing words or deeds na ginawa mo towards a child, at pwede ka talagang mag-cause ng violence sa bata na talagang dadali niya na napakahabang panahon talaga.
0: And speaking of that po, Yusek, base po dun sa mga cases na syempre na i-refer po, no, sa CWC at yung sa mga experiences nitong mga batang nakaranas nga po ng pang-aabuso, ano po ba yung maaaring maging kumbaga long-term impact or effect, no, particular po sa mental and emotional aspect doon sa mga batang nakararanas po, lalong-lalo na ng physical abuse? Ano po ba yung impact sa kanila nito?
2: Alam nyo, Ate Step, Ate Grizel, ano, ang effect naman kasi ng hindi physical, pwedeng walang effect. Pero pwede, 50% dyan easily, pwede kasing may effect na hidden, ano, yung dormant pa lang, hindi pa nagmamanifest. Kunyari, for online sexual abuse or exploitation victims, merong mga studies na nagpapatunay at nagsasabi na majority ng facilitators, kunyari, ay mga babae na nagbibilong dito sa edad na 20 plus hanggang 40 plus. Tapos, karamihan sa kanila ay dating biktima ng online sexual abuse. Hmm. So, dahil nasadlak sila sa mura at batang isip sa ganung klaseng violence, ano, online sexual violence, na normalize sa isip nila na pwede siyang gawin at ginagawa nila doon sa susunod na generation, ano, even towards their child, ano. So yung intergenerational na violence na ipapasa yan ng mga bata na nasadlak sa abuso doon sa kasunod na generation, ano, because number one, inisip nila na ginawa naman sa akin to, tama siguro to, or nagigiganti ako, gagawin ko rin to sa iba, no. So that's why it's really dangerous, ano. Kaya pagkatapos ng violence against children talaga na nangyari sa bata, the rehabilitation phase and of course the eventual reintegration to society is really very important. Hindi lang po tayo tumitigil doon sa rescue po talaga.
1: Yusak, tanong ko lang po, paano po matutulungan or paano po natin mabibigyan ng payo yung mga guardians, mga magulang na nakaranas po yung mga anak nila ng ganyang karahasan, na magkaroon ulit sila ng safety, yung emotional safety or sense of safety sa paligid nila?
2: Opo, unang-una dun sa mga parents, sa mga lolo't lola na nangangalaga sa bata, huwag nating sasaktan yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Ano? Unang-una, dapat natin silang mahalin talaga. I want to remind everybody, talaga yung children, they are not properties, they are not extensions of our personalities. Ano? Hindi natin sila mga pag-aari. Ano? So, ang fundamental talaga dyan is we treat children with love and care talaga. Meron silang sariling mga karapatan at hindi natin sila ari-arian. So, pag yan, nagawa natin, syempre, we will be giving children a safe environment in the family, di ba? Pero sa hindi mga naasahang pagkakataon, maaring masadlak sa violence ang ating mga bata na kunyari ginawa ng ibang tao. No? Sa mga pagkakataong ito, una, kailangan ibalik natin yung sense of normalcy sa bata. No? Ipakita natin na we are protecting them, we are supporting them, and that they are safe inside the house and with the family. For professional help po talaga, meron tayong mga kasong ganyan. Ano? You need to consult a psychologist o a psychiatrist talaga para lang dun sa mga hindi nakikitang sugat na hindi natin kayang gamutin na professionally, ano, kasi talagang very ano yan, ano, very highly technical yung mga ganyang sakit, ano. Alam ko, Ate Step, Ate Drizel, ang problema lang talaga when we talk about psychologists and yung mga ano, yung mga psychiatrists, mga developmental psychologists, developmental tija, yung sa mga pangbata, medyo in short supply talaga yan. I know for a fact that we have cases na nakapila ngayon hanggang ngayon sa mga ganyan para malapatan sila ng tama na mga ano, no, na intervention, pero we have to do it, eh, no. We start with the family, suportahan ng pamilya, then we of course we consult these people, ano, these medical professionals, yung mga psychologists and psychiatrists po natin.
0: Ito naman po ay Yusek, no. Ano po ba yung mga masasabi na signs o senyales po, no, na dapat bantayan ng community mismo, no? Na dapat maging mapagmatsyag po yung komunidad upang matukoy po kung ang isang bata, ano, within the community ay posibleng inaabuso.
2: Yan, very good question po, no, Ate Steph, Ate Drizel, no, kasi sa mga bata helpline 1383, we encourage nga, no, yung reporting ng mga marites, ng mga concerned citizens. Huwag nating itrato na it's a private or family problem itong mga pang-aabuso ng bata, no, whether this is physical violence, sexual abuse, whether offline or online, yan po ay problema ng komunidad, no. So when you see children, kunyari, crying, when you see children hindi nakakapasok, pag nakikita nyo sila may mga bruises, pag nakikita nyo, kunyari, isang bahay, wala namang pinagkakakitaan, pero parang marami silang pera. May mga satellite dish, may mga kung ano-anong binibili, parang may mga kausap sa internet, you report it to the Makabata Helpline 1383. It's anonymous, it's confidential, wag ho kayo mag-alala. And of course, with the help of the LGU, the Philippine National Police, we will check and vet your reports. Wag ho kayo mag-alala. Hindi naman sa magkakamali kayo or masisisi kayo, merong vetting process po tayo. Pero yun nga, alam mo, Ate Steph, Ate Idrizel, when in doubt po, you just report to us. Baka mamaya po kasi yung pagdududa nyo, yun na po pala, yung may violence na nangyayari po. Mm-hmm. No? We have to be proactive. The community has to protect children when, in cases where the family fails to protect them.
1: Yusek, paano po tayo nakikipag-ugnayan sa DSWD at local government, katulad po ng sinabi po ninyo, para po magkaroon tayo ng holistic recovery sa mga batang nakakaranas ng pang-aabuso?
2: Very crucial ang aming ugnayan, of course, with the DSWD. You know, being an attached agency of the DSWD, we are the policy arm of the DSWD, pero sila yung intervention na nakadirekta mismo sa mga end users natin, ano, mga clients natin, like the family and the children inside the family. So, pag nagkunyari, may nag-report sa Makabata Helpline 1383, magkakaroon ng rescue dyan. Ano? So, usually, we deal with the LGU and we deal with the Philippine National Police. Pero for additional services, like kunyari, merong kailangang medical, psychosocial, merong educational. Kunyari, in-approve kasi sa family, may educational support, may legal support. Ang DSWD po natin ay makakatulong sa ganyan. Siyempre po, sa pangunguna ng aking boss, ipa-plug ko na si Secretary Rex Gatsalian na talagang hindi po tumutigil sa ganyan. Ano? Actually, for online sexual abuse, I'm happy to say in ngayon, in 2026, ano, ini-scale up ng DSWD ngayon yung kanilang Project Safe. So that's for online sexual abuse. Meron din silang programs for trafficked persons naman, trafficked children. Yan, may mga support din dyan, including livelihood. So marami pong programa ang ating pamahalaan. That's why the coordination between the CWC, the DSWD, and of course our LGUs and law enforcement units is really very crucial.
0: Yusek, no, mabalikan natin yung pagiging viral nga po nung video ng pang-abuso dun sa 3-year-old na bata dyan sa Taguig. Although kanina ay napahagingan nyo na po ito, no? Pero ano po ang kabuuan po na napahayag ng CWC dun sa papel ng social media sa paglalantad ng mga ganitong klaseng kaso? Makatutulong ba ito o may kaakibat din po, no, na panganib doon sa mental health po ng biktima?
2: Opo. Double-edged talaga yan, Ate Steph, Ate Drizel. Ano? Yung social media kasi, well, we must admit na nakarating sa amin at nag-viral talaga yan through social media. Kaya maraming tumulong talaga naialis sa violent environment yung children, yung child. Pero yun nga, ang kaakibat naman nito, we are of course coordinating with Facebook and Meta for the eventual takedown of the video. Kasi ang ginagawa naman ng iba, of course, pag yan ay paulit-ulit na nasi-share, it's a form of violence against the 3-year-old boy din. Ano? Kasi syempre, hindi yan matatanggal. Maraming makakakita, makikita din niya yan, mga kalaro niya, mga kamag-anak. Ano? So, we have to protect the boy from that, violent memory na sana wala namang forever sa social media. No? That's why we always coordinate with the social media platform for the takedown. No? Pero pag yan ay hindi talaga na takedown, of course the PNP Anti-Cybercrime Group and even the NBI has the technology to take that down, and they are also partners of the CWC Makabata Helpline 1383.
1: Yusek, may tanong lang po ako. Bilang head po ng CWC, meron po tayong may Republic Act po tayo na 7610, o also known as Special Protection for Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa mga tao po na gumawa po ng pang-aabuso o maltrato sa mga bata, para po sa inyo, ano po yung magiging pananagutan nila dito po batay po sa batas natin?
2: Okay, itong Republic Act 7610 natin, tama ka, it is yung special protection against of children against abuse, discrimination, exploitation, discrimination, pero more lovingly called Anti-Child Abuse Act natin to, no, ginagamit natin to. This is a 1992 law, matagal na po to, Ate Drizel, Ate Steph, and this is a reminder to everybody na pag ikaw ay nanakit ng bata, hindi lang pwe, hindi lang maaring physical injuries lang yan under our revised penal code. Kasi yung ibang forms of physical injuries, lalo na slight, eh napakabilis lang ng kulong po niyan, mababa lang ang penalty. You know? But pursuant to Republic Act 7610, if the violence committed against the child is, kunyari, sinabi ng Supreme Court doon sa case ng XXX versus People na lumabas noong late 2024, ang sinabi doon, if the act debases, demeans, or degrades the intrinsic worth of the child and affects the child's normal development, lalong-lalo na lumalabas na hindi proportionate doon sa disciplining yung ginawa or excessive chastisement, doon sa kaso kasi yun, mga ate, merong tatay doon na pinagpapalo niya yung dalawang anak niya, no, isang 10-year-old, isang 12-year-old, pinagpapalo niya ng kahoy, yung isa naman pinagpapalo niya ng handle ng dustpan na merong pangpako. Talagang kinundik siya doon ng Supreme Court, ano, ang kulong na naipataw sa kanya is like 4 years to 8 years yata, if I'm not mistaken, or 4 years to 6 years, yung range ng kulong niya, at pinagbayad siya ng penalty. Ang sinabi ng Supreme Court doon, hindi lang physical injuries yung ginawa mo na mas mababa ang penalty, because base sa circumstances, it means na meron kang deliberate intent na saktan talaga yung bata and to degrade, debase, and demean the intrinsic worth of the child. So warning po yan to everybody, you know, ang pananakit ng bata ay dati pa po natin pinaparusahan, ano, noong 1992 pa through Republic Act 7610. And for the parents, ano, wag ho kayong magugulat, mga parents, ano, as early as 1974 yung Presidential Decree number 603 natin, yung Child and Youth Welfare Code, meron ding similar provision na pag ang parents naman ang gumawa, ay dun kayo pwedeng maparusahan sa PD 603 naman.
0: Ito naman po, Yusek, no, paano po kaya mas mapapalakas po, no, ang kampanya against child abuse sa antas po ng barangay at komunidad, given nga po na nangyari ito, no, yung insidente nga po doon sa 3-year-old na bata sa Taguig.
2: Mm-hmm. Ayan, with the help of our Department of the Interior and Local Government, ang DILG, we are rolling out every year yung child-friendly local governance audit. Ano? Itong CFLGA na tinatawag na to ay sinisigurado ang ating mga LGUs ay child-friendly. So ang tinitingnan dyan sa audit na yan, yung local councils for the protection of children, children natin sa mga LGUs natin, which has a barangay component, ano, barangay version, yung barangay Council for the Protection of Children. Tinitingnan natin yan, mga ate, kung functional yan. Pinapagana ba ni Kapitan yan? Pinapagana ba ni Mayor yung pang-municipal and city level? Ano? Because the barangay council, the local councils for the protection of children, these are the umbrella organizations, ano, for all children's concerns. Ano? So, pag merong trouble na involving children, sila ang punong abala. And interagency yan. Kasama ang health na andyan, ang mayor na andyan, or ang barangay captain sa barangay iteration. Ano? So yan ay sinisigurado nating functional para may sumbungan, takbuhan talaga ang mga nanay. Ano? Pero pag kunyari, ang BCPC or LCPC siya, hindi gumagana, you call the Philippine National Police Women and Children Protection Center or the Makabata Helpline 1383, papaganakin po natin sila. Ano? Tayo po ang pupukpok at mag-follow po sa kanila.
1: Yusek, sa last na lang po na question, sa pangkalahatan na lang po, ano po yung mensahe ng CWC para masiguro ang bawat batang Pilipino ay lumaki ng ligtas, may digdinad, at maayos na kalusugang pangkaisipan?
2: Ate Steph, Ate Drizel, ano, again, I always say, ano, child protection starts at home, pero our children will not be protected if us, the parents, ano, the parents, the lolos, the lolas, mga nangangalaga sa bata, will not really take care and protect them. We always say that yung kabataan ay ang ating kinabukasan. Kalimutan muna natin yon. Sila muna ang ating kasalukuyan bago sila maging kinabukasan. Ano? So, anong implication nun? We have to protect them now. So itigil po natin ang violence against children, itigil po natin ang corporal punishment na mga magulang at mga kamag-anak po mismo ang gumagawa. No? Let's treat children with love, with care, and with respect. Sila po ay may mga karapatan, hindi po natin sila pag-aari at talagang kailangan po natin silang protektahan. Paulit-ulit kaming nananawagan at sinasabi at nag-a-announce ano, sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan natin sila.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Yusek Tapales for joining us dito po sa Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo.
2: Mabuhay, makabatang Sunday po sa ating lahat. Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa unang bahagi ng programang Warm Heart, si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. At sa pagbabalik po ng ating programa ay pag-uusapan pa rin. No? Mga kabataan pa rin po ang magiging sentro ng ating edisyon dahil ang pag-uusapan natin ay yung pag-create, no? Paggawa nga, no? Ng safe space, no? Sa mga eskwelahan para sa mga mental health conversations. Kasi minsan, di ba, tama naman, no, Drizel, minsan may mga pagkakataon talaga na hindi kayang mag-open, no, ng ating mga kabataan dahil marahil dahil sa stigma, no, may stigma pa rin na baka kumbaga baka sila ay laitin, no, maliitin, pagsabihan, pagalitan pa nga, no, minsan pagalitan pa, no, dahil sa pag-open up regarding their mental health, no. Sabi nga nila, meron tayong mga matatawag na derogatory words, no, tulad ng nagiinarte lang yan. Kumbaga, yung direktang ang pagsasabi ng baliw is ano eh, inappropriate, yes. Talaga, no, nakakababa dun sa moral ng mga kabataan na gusto lang naman nilang humingi ng tulong regarding sa kanilang kondisyon. Kaya yan, lahat ng yan, pag-uusapan natin sa second part ng ating programa. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
3: Warm Heart.
0: Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: At syempre, balikan natin yung ating mga platforms, no, para sa mga bagong pasok at papasok pa lamang para panoorin, pakinggan ang ating programa. Tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating Facebook Live, no, sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Live na live po kami dyan. Dun sa mga hindi nakikita agad, pinin talaga natin, no, yung ating live streaming para kitang-kita, nakabungad na kagad, no, ang programang Warm Heart. At syempre, tayo rin po ay nasusubaybayan live na live din, no, through our audio live streaming para dun sa mga may data dyan pero hindi, ano eh, kumbaga busy siguro sa ibang mga gawain kaya nakikinig lang sila dito sa ating himpilan. Meron tayong Evox PBS receiver app at kasalukuyan din po tayong napapakinggan sa pamagitan ng ating sister station sa The Capital 104.3 FM. At syempre, no, siguro dun sa mga makikinig naman ng replays natin, meron tayong replays, re-upload sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service at sa ating shortwave replay po sa kumbaga Lunes, no, ng madaling araw, bukas ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas, sa pamagitan ng ating mga nabanggit kanina na shortwave frequencies. At ire-replay din itong ating episode na ito sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. So, Drizel, narito na tayo sa ating second topic sa araw na ito, no. Sabi nga nila, sa gitna ng patuloy na pagharap ng ating mga kabataan, no, dito sa Pilipinas, sa iba't ibang hamon pagdating sa kanilang emotional at mental health, lalong nagiging mahalaga, no, yung masasabi na protection, no, at pagkakaroon ng ligtas na espasyo o safe space, no, lalong-lalo na sa loob ng mga paaralan.
1: Paano nga ba natin matutulungan ng mga guidance counselor ang mga estudyante na malayang mababahagi nila ang kanilang nararamdaman ng walang takot at paghuhusga?
0: Oo, kasi nga sabi ko nga kanina, no, meron pa rin kahit medyo naging woke, no, yung mga tao nung pandemic regarding mental health, pero meron pa rin mga lugar kasi na marahil hindi nare-reach, no, ng katulad ng ating programa, no, na nagpapalaganap ng mental health awareness and education. Kaya marahil hindi pa talaga nila nauunawaan kung gaano ba kahalaga ang mental health. Hopefully, malawak, no, given our platforms, no, na nabanggit kanina, ay maging malawak ang ating reach. Kaya naman, sa talakayang ito, dito sa ating second part, no, ng Warm Heart, ay pag-uusapan nga natin ang kahalagahan ng paglikha ng mga tinatawag nga na safe space sa eskwelahan. Kasi minsan ang bahay, ang tahanan, minsan yun pa yung hindi safe space, eh. Nandun lahat ng judgment, no. Kaya nandyan, yung pangalawa nating tahanan, ang eskwelahan. Para yun ang magsilbi naman na safe space. Dahil ito rin, no, bukod sa ating mga magulang, mga teachers din natin, no, sila yung naghuhubog sa pagkatao ng ating mga kabataan. At yun nga, no, para sa bukas at makabuluhang usapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan o mental health, kasama ang ating resource person, isa po siyang licensed guidance counselor, walang iba kundi si Dr. Quintin Subong IV. Dr. Quintin, welcome po muli sa Warm Heart.
7: Hello, good morning to Ma'am Steph, Ma'am Drizel, and to all the listeners and televiewers of your program, Radyo Pilipinas po, worldwide.
0: Maraming salamat.
7: World Service.
0: Yes po. Maraming salamat po, Doc, for joining us again, no, dito sa programa. No. Kung ating matatandaan po, naging guest na natin, no, si Dr. Quintin nung nandito pa, syempre, si ating ka-warm heart na Bea. So, eto na nga po, no, Doc Quintin, no, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba talaga, no, yung ibig sabihin ng safe space sa konteksto po, no, ng mga mental health conversations, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan?
7: Ayan, magandang topic natin ngayon, ano, Ma'am Steph and Ma'am Drizel. Ito actually ay, meron tayong batas, no, yung Republic Act 11036. Yung Safe Spaces Act, no, na ginawa para protektahan hindi lang yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, hindi lang yung mga relasyon sa loob ng sabihin natin ng workplace, pero kasama rin dito yung lahat, pati estudyante, pati lahat ng tao, no, nang nandito sa community natin. Meron din tayo na nagpoprotekta, na may policy na nagpoprotekta sa mga estudyante, tinatawag natin yung DepEd Order number 40 ng series of 2012. Pero ano nga ba ito? Sinabi lang natin yung legal basis, no? Sa usapin ng mental health, ito yung malaya ang mga estudyante, malaya ang isang individual na magpahayag ng kanyang nararamdaman at maramdaman niya rin naman na tanggap siya sa community at tanggap siya sa kung saan siya kumikilos, kung saan siya naroroon, no? Yun yung safe space na tinatawag natin, yung malaya at may kalayaan ng tao.
1: Doc, tanong ko lang po, bakit po mahalagang magkaroon ng ganitong ligtas na espasyo, safe space sa paaralan, para paano po ito nakakatulong sa mga estudyante po natin?
7: Actually, no, kapag ligtas yung or pag may ligtas na espasyo sa mga estudyante natin, mas maaga nating natutukoy ang mga suliranin, no, na, nila na whether it is emotional, mental, no, mas madali tayo, no, makita natin yung sa kanila. At siyempre nakakabawas din ito ng stress, sa kay feeling ng isolation, yung bullying at iba pa yung mga panganib na pangkalusugang kalusugang pangkaisipan, no, ng mga kabataan. Magkakaroon din sila siyempre ng pakiramdam ng pagiging kabilang at suportado sila nung iba pang mga estudyante, iba pang mga guro, mga tao, no, sa paaralan. Yun po.
0: Doc Quintino, ano-ano naman po yung mga pangunahing hakbang, no, or steps na dapat pong gawin, particular, no, ng mga school administrators natin diyan upang makabuo po, no, ng safe space sa loob ng paaralan para nga po mas mag-open, no, yung ating mga estudyante regarding po sa kanilang mga concerns na may kinalaman po sa mental health.
7: Okay. Siyempre may mga programa yung ating paaralan. Una, dapat i-promote, no, natin yung mga program katulad halimbawa ng anti-bullying. Ano pa ba? Ipopromote din ng mga ng ating eskwelahan yung mga tungkol sa anti-discrimination policies nila. Merong programa din na dapat ibigay din sa mga empleyado, programa na dapat ibigay din sa kapwa mga estudyante, no, lahat sa kanila, para makita naman na mayroong, no, mayroong pinopromote at mayroong maliwanag na programa ang paaralan patungkol doon sa pagpopromote ng safe space doon sa school, no, kung saan sila nakabilang.
1: Doc Quintin, bilang isang guidance counselor po, paano po ninyo hinihikayat yung mga estudyante natin na magsalita, ilabas nila yung saloobin nila?
7: Okay. Mahalaga na meron tayong tinatawag na non-judgmental na pakinig. Kasi kung sa una pa lamang, parang meron na tayong, parang alam niyo yan, yung paninisi, minsan kung kailan nagbubukas ng kalooban yung kabataan o itong estudyante, may tinatawag tayong victim blaming. Ano? Eh bakit ngayon ka lang nagsasabi? Eh bakit ngayon ka lang nag-ano? Alam niyo yun, imbis na magsasalita, imbis na magkakaroon ng malaya ng pakikipag-usap, mailabas niya ang kanyang mga saloobin, ay doon pa lang, no, parang hindi na nagiging parang welcoming yung environment sa kanila. At mahalaga din siyempre yung pagkakaroon ng regular mental health check-ins ng ating mga teachers, ng ating mga advisors, ng mga guidance advocates natin, na somehow regular yung gagawin na pagbisita. Hindi kailangan ng dahilan, eh. Hindi kailangan ng dahilan na para pumunta ka sa school, sa room, no? Hindi kailangan ng dahilan para iimbitahan ang estudyante sa iyong opisina or sa kung saan man. Kaya nga kung titignan natin, ang mga guidance offices ay mayroong couch. Hindi siya parang office type na parang, alam niyo yun, yung imposes authority, no, to the learners. Dapat welcoming yung environment, yung tipong feel at home ka, no, doon pagpasok mo pa lang, para malaya din naman, no, makakapagbukas na ng iyong kaloob.
0: Ito naman po, Doc Quintin, no? Paano naman po natin na matutulungan po, no? Paano matutulungan ng mga katulad niyo po na guidance counselors, yung ating mga teachers naman, kasi sila yung direktang kasama ng mga bata sa classroom, na maging bahagi po sa paglikha ng mga safe spaces na ito?
7: Okay, malaking challenge ito. Kasi syempre, dapat una, ang promotion, ibinibigay muna sa lahat ng internal stakeholders ng paaralan. And that includes the participation, the major participation of all teachers. Kasi sila yung mayroong direct contact to all the students, no? Yung paggamit ng inclusive language, napakahalaga niyan. Yung hindi non-discriminatory, napakahalaga niyan. Kasi hindi nila mahihikayat or makukuha ang loob ng mga kabataan or ng mga estudyante kapag nandoon agad, may labeling agad at first. Kaya nga, ano yung pinakamahalagang projection during the first day of class? The best projection always from a teacher or from anybody sa loob ng eskwelahan is

0: institution or in government institution, we always promote that being gender and development. So we have to use always the inclusive language.
1: Doc, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap po ninyo as a guidance counselor para ma-promote po ang mental health openness sa mga paaralan?
0: Ang hamon dyan, una, meron tayong tinatawag na personal stigma. Personal stigma. Yung personal stigma, ito yung alam mo yung takot mo na ilabas kung ano yung tunay mong nararamdaman dahil natatakot tayong i-judge ng community. Di ba? So, meron din tayong tinatawag yan, kaakibat niyan yung social stigma naman. Kasi ang pananaw ng community, ang pananaw ng society, na kapag meron kang ganyan, karoon ng depression, anxiety, naku, may problem yan sa ano, ang family nila. Meron tinatawag predispose yan sa ganyang mental health concerns. Meron silang nasa blood, yung ganoon. So, yan yung hamon no, na hinaharap ng mga guidance counselors at ng mga mental health advocates sa pagpo-promote nitong ating safe space. Isa pa, yung kakulangan ng mga mental health professionals and mental health experts. And we all know that there is a law no, that regulates yung practice ng professional counseling, yung Republic Act 9258. And there's a law pa rin professionalizing the practice of psychology in the Philippines, yung Republic Act 10029 of 2009. And then here comes another law, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, yung batas patungkol sa pagsuporta sa dalawang batas na nauna, yung Republic Act 11036 or the Mental Health Law ng 2017. Kaya, alam nyo, ang hamon, kung hamon at hapon lang din naman, ay napakadaming hamon na dapat nakaharapin ng lahat ng mental health advocates. And we will also include no, yung psychoeducation of all the parents of these young learners.
1: Doc, no, dahil nabanggit niyo itong mga hamon na ito, pero syempre, ano to eh, masasabi na multi-stakeholder effort, no, itong pagpapalaganap ng mental health openness, no. Given na ito, yung mga hamon na ito, ano po kaya yung mga senyales, no, na dapat bantayan? Hindi lamang siguro no ng mga school personnel no tulad niya po ng mga guro, maging ng mga magulang mismo no na maaari na pong nangangailangan o silently na humihingi ng tulong regarding mental health itong mga estudyante.
0: Okay. Ang mga teachers napakahalaga na mayroon ding training talaga. No, hindi kailangan ng tapusin ang buong programa ng pagkuha ng disiplina ng psikolohiya, pero yung mga senyales na banggit mo, Ma'am Steph, napakahalaga na malaman ni una, pagbabago sa ugali, no? Pag nakita may deviance, no? Deviant behavior niya nagbabago sa kung ano ang pinakita nung una. Well, it's a red flag na, no? Tapos nakita nila may distress. Yan, red flag na rin yan. Tapos, madalas na pagliban or pag-absence sa klase, which is unusual for the behavior of all the students at first. Diba? So somehow, we have to make an intervention. Kaya meron tayo, pupunta dun tayo, no? Meron one of the core services ng guidance natin, dapat gamitin din nila. They have to seek professional help kapag kaganyan na ano. And then yung alam niyo yun, yung mga kabataan minsan, they tend to be alone. No? Normal sa atin that we are sometimes parang looking for a safe place, safe space natin na makakapag-isa tayo, makakapag-me alone, yung tipong ganon. Parang somehow ay, ang tawag natin dyan, yung magmumuni-muni, no? Magre-reflect. Pero kapag labis-labis na yan, that is a red flag already. No, hindi siya nagiging normal kasi somehow, teka muna, nawala na yung interest niya at yung kanyang alam niyo yung giliw niya sa pagliliwaliw, no, pagpunta sa kung saan na. Yun. Yung mga sinyalis na yon ay dapat mahalaga na makita ng mga teachers natin. And hindi lang mga teachers, lahat ng mga empleyado, even ng teaching staff and personnel sa bawat paaralan.
2: Dok, yung tinanong ko lang po, gaano po kahalaga ang peer support o yung support na nakukuha ng mga estudyante natin sa mga kapwa?

0: estudyante nila sa pagbuo po ng safe space?
1: Okay. Tandaan natin na palaging merong ganito, no? Ano ang problema ng bata? Sasabihin ng bata yung matanda. Anong problema ng matanda? Sasabihin ng matanda yung bata. Hindi natin maintindihan kung tayo yung guidance counselor, saan ba ako lulugar dito, no? Ano ang ibig sabihin doon? Na ang kabataan ay madalas mas magiliw sila or mas parang pakiramdam nila ay tanggap sila ng kapwa nila kaedad, yung mga kaedad nila, no? Kaya mas parang mahalaga na iugnay natin sila, i-connect natin sila doon sa kapwa nila. Kaya yung peer support, kung narinig niyo yung programa ng isang malaking pamantasan or university diyan sa may tawag rito Recto, malaking university diyan, I'm not going to mention the name, tatlong letters lang o yung clue na yon. Ay meron silang pinakasikat. Totoo yan, ma'am, sa buong Pilipinas, sikat yung tinatawag nilang peer counseling group. Kasi na-intensify nila yung grupo na yan na guided by the principals, no? Of course, not giving professional counseling, but giving guidance to all their colleagues, no? Yung ka-age nila. Kasi mahalaga na guided din sila. Mahirap yung, yes, nakapag-open nga doon sa kapwa-age nila na ganun. Ayun naman pala, yung binigay na sinasabi nating advice, quote-unquote, ay mali. O sabihin natin, pinangunahan pa kung ano yung magiging decision ng kanilang kaibigan. So, namali. So, kapag may peer counseling group sa isang paaralan, guided sila by the principles of basic guidance natin, no? Na, somehow, teka, hanggang saan lang tayo po pwede? Alam kasi natin, yung pakikinig, it's a therapeutic already, eh. Yung presensya mo sa taong, alam mo yung may problema, it's already a therapy, no? Yun po, ma'am.
2: Ito naman po, no, tulad kasi nung nabanggit natin kanina, ay although medyo woke na nga, no, mulat yung tao regarding mental health noong panahon ng pandemya, pero probably meron tayong mga communities or individuals na hindi pa masyadong, kumbaga, hindi pa na-instill sa kanila, no, itong napakahalagang usapin ng lusog isip. So, Doc Quintin, no, bilang isa pong licensed guidance counselor, ay paano po nakatutulong, no? Paano po kayo nakatutulong na kahit paano ay ma-break yung stigma at maialis po, no, yung hiya ng mga estudyante kaugnay po ng tinatawag na help-seeking behavior?
1: Okay, paano natin may aalis yan? Una, meron tayong tinatawag na program sa guidance office na psychoeducation. Yung psychoeducation, no, at yung mental health education, this promotes po, no, yung mga mental health well-being ng tao. Okay? So pag meron ito, nabubuksan yung kaisipan nila na, oh, yung pagbubukas pala ng damdamin ay hindi pala sinyalis ito ng kahinaan. Ito pala ay senyales na ako ay normal. Kaya nga, di ba, meron tayong yung series na yun sa TV na it's okay not to be okay. Na may mga ganun tayo, no? Yeah, kasi pinaprocess natin yung emotions natin, eh. Wala namang taong, alam niyo, yung galit na galit pero nakangiti pa rin. Siguro kung meron man, abatay ka muna, hindi normal na iyon. Di ba? Kaya kapag may problem, it's okay, no, na magkaroon ng ganyan, na somehow i-express natin. Kaya yung mental health education natin or psychoeducation natin, ine-educate natin itong mga estudyante. Pero ha, gusto kong i-include dito mga parents din. Kasi unang-una, kung meron man dapat na safe space, ay una pa, ay pa, bahay yun, tahanan. Ano. So, i-psychoeducate natin all the stakeholders, internal and external din. No? Pero primarily, estudyante, no, kasi yun ang pinag-uusapan din natin ngayon, no, at ini-include natin yan sa mga programs natin na may mga nag-i-include tayo naman ano ba yung mga tamang impormasyon na dapat nilang maintindihan, malaman, at minsan gumagamit tayo ng mga kwento ng ano yung kwento ng puno ng pag-asa, di ba, yung mga kwento ng puno ng pag-asa, kasi mga estudyante, alam mo, tanggapin na natin, hindi yan makikinig ng discuss ka lang ng discuss. Mas attractive sa kanila yung may kwento, yung interactive, yung may puno ng image. Kaya gumagamit tayo ngayon ng media natin, yung mga different mga online platforms. platforms natin para naman matugunan din yung kanilang parang interests, no? Makuha natin yung interest din nila. Okay? So, yun, yung pagbabastos sa kanilang mga maling paniniwala, mahalaga yun.
0: Doc Intin, para na lang po sa huling bahagi po, ano na lang po ang inyong mensahe sa mga estudyanteng natatakot o may nag-aalangan na magsabi po na kanilang mga saloobin?
1: Okay. Una, kung may pinagdadaanan, hindi dapat natin tumpasanin mag-isa. Maraming mga tao na gustong makinig. Maraming mga professionals na gusto rin makinig. At may mga kaibigan din tayo na po pwede nating lapitan. Okay? Kung ulitin ko, kung mayroong pinagdadaanan, hindi dapat natin tumpasanin mag-isa. Kasi maraming mga tao at maraming mga kaibigan tayo na gusto rin makinig. Pipiliin lang din natin. At alam din natin siguro kung sino yung mga good influence and bad influence sa atin. No, kasi tandaan natin na hindi lang din dapat lahat ay binubuksan natin or dinidisclose natin lahat-lahat sa ibang tao. Dapat marunong din tayong pumili kung kanino natin i-disclose, especially the most sensitive issues ng ating buhay. Diyan papasok ngayon ang tulong ng mga professionals.
2: And with that po, maraming salamat po, Doc Quintin, sa muling pagpapaunlak ang sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat sa inyo, Ma'am Step, Ma'am Drizel, at sa Radyo Pilipinas World Service. Mabuhay kayo. More power.
2: Maraming salamat po. At nakasama natin sa ikalawang bahagi ng ating programa si Dr. Quintin Subong IV, ay isa po siyang Licensed Guidance Counselor. At dito na po natin natatapusin ang edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control. Nandiyan si Ma'am Susan Naison sa Warcast. Nandiyan naman si Justin Osias. At sa audio live streaming ay kasama din natin. Of course, fellow producer din natin, no, si Sir Leo Magpayo, na merong programa mamayang alas 3 na Discarding Wise. Kasama niya dyan, no? Of course, si Sir Jonathan Jonas Ravelas. At syempre, huwag nating kalimutan, no, magpasalamat sa ating mga tagapakinig. Eto, merong nag-comment sa atin. No? Nag-iisa, no? Na nag-comment. Sabi ni ni Quincy Joel Kahilig, na syempre kasama natin dito sa Bureau, no? Kasama siya diyan sa Public Affairs Division, no? Sabi niya, good morning po. Ayan, good morning din sa iyo, Quincy, no? Salamat sa pagsubaybay dito sa ating programang Warm Heart. At syempre, bukod kay Quincy, no, syempre magpasalamat tayo sa lahat-lahat ng nakinig at sumubaybay ng edisyon na to, no, ng Warm Heart, lalong-lalo na, no, tayo umi-air ngayon sa The Capital 104.3 FM po yan. FM station, no? At syempre, huwag nating balikan natin yung ating mga resource person, no? Thank you ulit kay CWC Undersecretary Angelo Tapales, at syempre, sa kaka-interview lang natin, no? Na guidance counselor kay Dr. Quintin Subong IV. So, ito na. Tatapusin na natin talaga ang edisyong ito ng Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Anyong.
2: At ito ang Warm Heart.

0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Atin po sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
1: At Alice Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: And of course, ang programang Bridges on Air, isa pong collaborative endeavor sa pagitan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, sa panig po ng CFO, si Secretary Clink Ang. Okay? Sa panig naman ng PBS, well, nung nabuo natin ang Bridges on Air, panahon ni Director Dindo Amparo. So, nasan ka man, Director Dindo? Kamusta ka na?
1: Okay.
0: Ayan, baka sabihin mo kasi, baka sabihin niya, ano ako, Pia Cayetano? Hindi niya na ako kinakamusta.
1: Oo nga.
0: Okay. O nga pala, matanong nga pala kita muna bago natin ipasok itong ating community correspondent. Matagal, nung isang araw ko pa iniisip to, hindi ko makuha eh. Hindi, alam mo naman, medyo mahina rin ako eh. Ano bang ibig sabihin ng ad hominem?
1: Ang nabalitaan ko dyan, may nung tinanong yung ad hominem na yan, ay nung binanggit yung ad hominem na yan sa sesyon, kumuha ng calculator yung isang senador. At nagtatanong daw sa katabi, ano ba yung pinapaad?
0: Okay, blind item natin.
1: Okay, blind item natin.
0: Yan ba eh, yung senador na ba na yan eh, nagsisimula sa first name eh, nagsisimula sa letter R.
1: Opo. Oo naman.
0: Okay. Action star.
1: Oo, maraming action ang ginagawa nito. Alam mo, kuya rin, pinagkakatuwaan na lang natin, pero sa totoo lang, medyo nakakalungkot na bumababa yung level ng diskurso sa ating mataas sa kapulungan.
0: Totoo yan. Siyempre, ang nakatutok sa, baka yung mga nakikinig at nanonood sa atin, nakala nyo ba, sa loob lang ng Pilipinas ito nakakarating, yun ang nangyayari sa atin dito. Nakakarating po yan sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po, yung nang, for example, yung nangyaring kay Bato, yung pagdating niya sa Senado hanggang sa, hindi nga sinasabi yung word na escape, di ba? Pag alis niya sa Senado, kino-cover po yan ng mga international media.
1: At napanood yung napasa sa hagdan.
0: Ay, isa pa yun. Tsaka yung takbuhan.
1: Tsaka yung baya kayong putukan doon na hindi natin maintindihan kung may kalaban ba. Hindi mo matawag na barilan eh.
0: Kaya yung mga balita itong ito, nakakarating po sa Pilipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya aware din po yung ating mga Filipino communities abroad sa nangyayari. And sila rin mismo, nakikita rin nila, nagkakaroon sila ng sarili nilang conclusion, pananaw, point of view sa mga nangyayari dito sa Pilipinas.
1: At saka yung nabanggit nga kanina, na nakakalungkot nga na parang nagiging katatawanan doon yung sitwasyon.
0: Totoo.
1: Kasi ang Senado talaga, kahit nung araw pa, ang nakakapasok dyan, yung talagang magagaling, cream of the crop.
0: Yan. Totoo. Salonga. Sino ba yan? Salonga. Sagisag. Sino pa?
1: Tanyada.
0: Aquino. Yung si Ninoy. Enrile. Si Miriam.
1: Si Miriam Defensor.
0: Sino pa?
1: Si Joker Arroyo. Si Raul Rocco.
0: Yung matandang.
1: Rene Sagisag.
0: Yung matandang Angara. Marami. Jesus Mario.
1: Kung medyo napapasukan ng hindi yung mga hindi karapat dapat, mag-isip naman tayo na sa mga ibinoboto natin.
0: Naalala ko tuloy Joker Arroyo. Isa pa yun, di ba?
1: Matindi yun.
0: Isa pa yun, Joker Arroyo. Senator Joker Arroyo.
1: Okay. At hindi joke yung kanyang pagiging senador doon.
0: Hindi. Isa pa, nakalimutan dito natin nabanggit, yung si Senator Richard Gordon na nasa PRC ngayon, di ba?
1: Mayroon, ang dami actually, si Senator Biason.
0: Isa pa yan.
1: Matindi yan, napakabusisi niya ni Senator Biason dahil nakatrabaho ko rin minsan. Kahit si Jun Magsaysay, mga seryoso sila nung panahon nila as senators, no?
0: Nakalimutan pa, Maseda.
1: Si Ernie Maseda.
0: Maseda,
1: Kaya, di ba, si Mr. Expose yan eh.
0: May mga kanya-kanya
1: yan. Hindi chismis yung binibitawan niya doon. Talagang may mga nangyari.
0: May basihan talaga.
1: May
0: facts.
1: Ngayon, papakita, ano eh, PowerPoint presentation.
0: Video.
1: Hindi mo maintindihan.
0: Hindi yung bang, alam mo, maraming nag-react nun eh. Lalo na nung minanggit yung, ano eh, Duwag 11, parang gano'n na, tapos, Great ano yun? Great 13 ba yun? Na ano? To, hindi mo naman ano yun, hindi naman kinakailangan pa yung mga ganun sa Senado. So ewan ko kung ano nangyayari ngayon. Lalo na sa Lunes o sa mga darating na araw. Anong susunod ng mga mangyayari?
1: Yeah. Lalo na papasok na yung impeachment. Mm-hmm. Tapos alam na natin kung kailan ang simula ng paglilitis kay Pangulong Duterte.
0: Mm-hmm.
1: So lahat yan, isang pakete yan na ang tawag nga sa nangyayari ngayon sa Senado, Senateflix.
0: Senateflix. Meron ako narinig, drama-rama. Oh. Speaking of drama-rama at Senateflix, mukhang ang CFO mayroong bagong kasunduan o agreement na nagawa with the Film Development Council
1: of the Philippines.
0: Pwede kaya nilang gawa ng pelikula ito?
1: Eh, tingnan natin. Maari.
0: Okay. Ano kaya? Ano ba? Action? Drama?
1: Oh.
0: Okay. O, gawin nilang series? Hmm. No, we're just trying to make light of the situation ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Kasi kung talaga seseryosohin nyo po, mga kababayan, lalo na yung mga nasa labas ng bansa, lalo na yung mga nasa loob, kung talagang pag-aaralan mo, parang ang bigat eh, na ano nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, ano? Lalo na sa Senado. Like, sabi nga ni Ares, cream of the crop po yan dati. Yung talaga. Pag sinabi mong Senate, nandun yung integrity, nandun yung intelligence, nandun yung statesmanship na sinasabi. Ngayon, hindi ko lang alam ko anong... Meron pa rin namang
1: matitino. Mm-hmm. Pero, meron pa rin talaga nakakasingit na kahit sa barangay na sesyon, hindi dapat nangyayari.
0: Okay. Well, syempre, hindi naman natin pwedeng binoto sila ng tao eh. Binoto sila ng ating mga kababayan.
1: Oo,
0: so, siguro sa mga susunod na election, it will be wise to vote wisely. Anyway, sige, tingnan natin. Kasama natin ang ating CFO Community Correspondent ngayon, si Ms. Prencel.
1: Mr.
0: Sorry.
1: Kaano ko yan eh. Kasama ko sa service yan eh.
0: Mr. Prencel Tinga ng ang ating CFO Community Correspondent. Tanongin ko siya. Baka naman ipapayag ba ang FDCP na maisa pelikula? Ano nangyayari kayo sa Senado? Alright. Prencel, magandang araw. Go ahead.
2: Magandang araw po, Sir Ray. Sir Ares, magandang araw din po. Namimiss na po namin kayo dito sa CFO.
0: Ilang araw na ba siyang wala? Ganun na katagal?
2: Medyo matagal na po, sir, na hindi siya nagagawi dito sa opisina po namin. At saka magandang araw rin po, sir, sa mga listeners po ng Bridges on Air.
0: Ayan, sige. So, namimiss ka na nila doon. Ikaw naman, no? Bibisitahin mo kasi si Prencel.
1: Layo, eh. Pero magkalapit kami ng bahay niya.
0: Sige. Magkalapit lang pala kayo, eh. So, Prencel, so, meron palang, bagong kapartner. Ang CFO sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement with FDCP. Can you tell us something about this, Prencel?
2: Yes, sir. Opo, isang magandang balita po kasi noong May 26 ay na-seal na po ng Commission on Filipinos Overseas ang partnership with the Film Development Council of the Philippines or FDCP. So, para po ang mandate po kasi ng CFO ay to promote and enhance diaspora engagement for Philippine development. So gusto po natin na politically, economically, culturally ang mga Pilipinas overseas natin, ang ating diaspora, ang ating mga non-resident Filipinos ay they remain committed and they still give back to their home country. So, naisip po namin, sir, kasi last year po, ang FDCP ay isa sa mga naging judges ng Migration Advocacy and Media Award. So ito po ay isang programa ng CFO where we are the only government agency po na nagko-confer ng ganitong awards sa media nang ang focus ng kanilang work ay on migration. So during po the deliberation po ay nakausap po ni Sir Dante Klingkang, ang chair po ng FDCP, si Direk Jose Javier Reyes, at doon nga po niya nakita na there's a possibility na mag-partner po ang CFO at FDCP sa pag-promote po ng ating Philippine culture, pag-showcase po ng stories ng ating Filipino diaspora, pati po yung mga issues po nila through films.
0: So okay, so itong MOA with FDCP, gaano katagal itong MOA na to, or this is a recurring MOA? Tuloy-tuloy lang.
2: Tuloy-tuloy lang po ito, sir. Wala naman po itong ano, it's an open-ended.
0: Good. So
2: paano po ang isang party ay bumitaw na, so may clause naman po ng ganun po sa ating MOU. So ang MOU po, sir, was signed by Sec Dante Klingkang the second at ng FDCP chair si Direk Joey Reyes po. So nag-serve din po ng witnesses ang CFO Executive Director Yusek Maria Arlene Borja at ang Executive Director po ng FDCP na si Ms. Rachel Villaluna.
1: Sir friends, yung yes, ito bang agreement natin? Ang kasi 'di ba in recent years marami tayong napapanood na pelikula tungkol sa buhay ng mga overseas Filipinos, mm-hmm. 'di ba? So ito bang partnership na pinirmahan ng CFO sa FDCP? Ano to, parang we will be cross promoting ano yung mga pelikulang ganyan ang tema, o will we be involved in co-production work?
2: Tama po kayo dun, sir, no, na marami na po tayong mga migration related films po nagawa at naipalabas. So tama po kayo sa una niyo pong sinabi na we will help po promote yung mga migration related theme films na relevant po to our overseas Filipinos, to our NRFs and Filipino diaspora. Actually po kasama po doon sa agreement po natin na magsusponsor po ang FDCP ng Cine Forum every month of overseas Filipinos, which is held po every December of the year. So for the past po kasi, sir, ang FDCP ay part na rin po ng Interagency Committee on the Celebration of MOF. Mm-hmm. So ibig sabihin po, before this institutional partnership ay matagal na ring institutional friend po ng CFO ang FDCP. So actually nga po, sir, last year nag-sponsor po sila ng film na Hello Love Again ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. This was shown po sa UP Film Institute sa UP Diliman. So di ba, sir, ang film po na yon, tinatakel naman niya yung issues ng ating mga permanent migrants at OFW sa Canada. So yun po yung role po tsaka ambag po ng FDCP po sa IACMOF. So prior po sa film showing last year, ang mga na-sponsor na rin po nila ng mga films include po yung Never Not Love You ng Jadeen, kung napanood niyo po yun, sir.
0: Never Not Love You. Wow.
2: Yes, Never Not Love
0: alam
2: You.
0: Alam mo, pa
2: James
0: habang
2: Reed at ni Nadine Lustre. So,
0: wow.
2: Ang kwento naman nun, sir, yung mga issues naman ng ating mga migrants and OFW sa United Kingdom.
0: Never Not Love You.
2: Nag-sponsor din po sila, sir, ng Anak. So, starring Vilma Santos. So, alam niyo naman po na isa yun sa mga award-winning films.
0: Na pero inabanggit mo, Prencel, inabanggit
2: W from home. Yes, sir.
0: Inabanggit mo na ano yan? Yung Hello Love, ano yan? Hello Love.
2: Hello Love Again.
0: Hello Love Again. Alam mo,
2: yes po.
0: Tsaka yung Never, ano yan? Never
2: Not Love You.
0: Alam mo, tuwan-tuwa si Step. yung ating coordinator dito, talaga nagtatalon siya sa tuwa kasi nakaka-relate siya dyan eh.
2: Yes, sir. At ang magandang balita dyan, sir, ay hindi po ito na sinishow po sa public.
0: So, ibig sabihin, so yun na yung partnership. Ano eh, regularly na maglalabas kayo ng gano'n?
2: Yes po, sir. So, every month of Overseas Filipino Celebration in December po, nagko-commit na po ang FDCP na magsusponsor po sila ng isang migration-related theme para maging aware po ang ating mga kababayan po dito sa Philippines man or abroad about the issues and challenges po of our Filipino migrants. It's also a way din po na malaman po ng ating public kung ano po na minsan po hindi lang po bed of stories ang kwento po ng ating mga migrants. Mm-hmm. Pinapakita din po yung mga challenges po doon na na-experience nila abroad. Kasi nga po, di ba, sir, the film, they mirror the real life stories of our overseas Filipinos.
0: Mm-hmm. True, that's true.
1: Naalala ko yung ano eh, naalala ko yung nung ano yung pelikulang Dubai.
0: Yeah, oo, isa pa pala yun, Dubai.
2: Alam niyo nung pinanood kay Aga Mulak at kay Claudine Pareto.
1: Mm-hmm. Actually, medyo nabatikos din yung pelikula na yun. Dahil dumami yung pumunta ng Dubai after watching that movie.
0: Okay.
1: Tapos yung mga eksenang pinalabas doon, ay hindi naman pala nangyayari sa totoong buhay doon.
0: No. So, eh, paano yun? Dapat makatulong ang FDCP doon?
1: Oo. So, siguro, part ka rin. And ano din kasi, nagde-develop naman din talaga yung pagbuo ng mga kwento.
0: Mm-hmm.
1: So, yung learnings doon sa mga ganong pelikula na huwag tayong magpapalabas ng hindi naman na malayo sa katotohanan dahil yung mga naiiwan sa Pilipinas na may ambition ding mag-abroad, nami-misinform. Yes. Ang purpose naman ng partnership na to is to inform.
0: Yan, okay. Tsaka hindi, syempre, pinag-uusapan natin ni Prencel, yung mga pelikulang nagawa na regarding sa migration. Wala bang plano ang CFO in coordination ng FDCP mag-produce ng sarili? Prencel?
2: Actually, sir, oo, kasama rin po yun, sir, sa agreement po na if there's a budget, kung halimbawa makakuha po tayo ng sponsors po outside, we could help po in partnership with FDCP na makapag-develop po sana ng migration-related films po na napapanahon at relevant po sa ating mga
0: baka pwede kita pang DFA, ang DMW, ang OWA, di ba?
1: Actually, OWA ang may pondo dyan.
0: Yan, di ba? Medyo malaki-laki.
2: Opo. Na, yeah. Idagdag ko na rin po, sir, no, na under the partnership po ay ihingin din po namin ang tulong po ng FDCP kasi po may mga programa po ang CFO gaya po ng ULEAD or Youth Leaders in the Diaspora, Virtual Centro Rizal, Community Education Program on Migration, ugnayan with our Filipino communities abroad, kung po pwede po na tumulong ang FDCP, kung halimbawa, pwede po halimbawa kung may ULEAD po kami dito na magsisimula na, kung pwede rin po silang makapag-organize po ng film showing for our participants.
0: Mm-hmm.
2: Doon po sa kanilang bagong tayo po na Cinematheque sa Intramuros. Or kung halimbawa may mga ugnayan po kami abroad, kung makapwedeng magdala po sila doon ng films na pwedeng ipanood po sa ating mga kababayan abroad.
0: Yes.
2: So yan po ay napapaloob din po sa ating kontrata.
0: Ito lang masasabi ko, Professor, kung sakaling matuloy nga yung pinag-uusapan, magpo-produce ang CFO at ang FDCP na may sponsorship, ano? Available naman kami ni Ares na mag-leading man or ng ano.
2: Pwede po, sir. Opo.
1: Pwede kaming illegal recruit eh.
0: kaya big biktima ng illegal recruitment. Yung mga
2: pwede rin po mga consul kayo, sir.
0: Pwede
2: na po na ambassador.
1: At saka maraming ano, artistahin dyan sa CFO.
0: Yeah, yun ang sinasabi ko. Diba? Isa na yan. Pasok nyo ng ano yan. Si Atty. JK. Pwedeng-pwede yan.
1: Oo, pwedeng-pwede yan si Atty. Carlo.
0: At saka yung ating yung mga officials natin dyan.
1: Madami. Di ba, friends, no? Daming artista
2: dyan.
1: Alam na alam ni
0: Prencel. Alam ni Prencel, alam ni Prencel. Ayan, sige. Okay, para nako eh medyo napasarap ang kwentuhan okay. natin, napasarap ang kwentuhan natin kasi magandang kaganapan ulit ito eh mula sa CFO. Anyway, maraming salamat Prencel, maraming salamat sa
2: Maraming salamat ulat. Din po Sir Ray and Sir Ares po.
1: Thank you friends. Ano, kung hindi lang tayo kapos sa oras eh. Kaso force majeure tong force...
0: parang na yeah, yeah. Baka wala may mag-isip na naman yan. Sabi ano yung force majeure. Baka mamaya magdala ng ano force lakas. And now, baka yun na naman, baka yun na naman senador na yun, ha? Pinag-uusapan. Anyway, sige.
1: Pagkatuwaan lang po natin.
0: We're just making light of the situation na nangyayari sa ating bansa. Kaya nga eh kung siseryosohin po natin lahat yan.
1: Maisingit ko lang pala, Kuya Ren. Congratulate lang natin din yung CFO dahil sa isinagawang media training. Nagsimula kahapon, Biyernes, at nagtapos kanina. No? Actually, magtatapos na ngayong mga ilang minuto na lang. Patapos na siya.
0: Okay. So, bukod pa yan doon sa summit?
1: Bukod pa yan sa June, summit. Sa June. Itong ginawang media training, nandun kasama yung ating mga taga World Service, taga RP1, para ipaliwanag yung mga nuances ng migration na parang nakakabit din dun sa bakit nagkaroon ng MOA with FDCP is kaya para may ipaliwanag yung mga bagay-bagay sa migration kasi hindi na napaka-komplikadong issue nito.
0: Oh, totoo naman 'yan. Totoo kasi tsaka yung pag alam ba, sa isang ordinary news beat reporter, halimbawa, alam na tulad nila Step, no? O nino man pa dyan. Siyempre, iba yung treatment mo kapag ang kinocover mong news ay patungkol sa migration. Iba yan sa police beat, iba yan sa general beat na sinasabi.
1: Oo.
0: Iba yan sa, sabi natin, yung man on the street na ginagawa
1: kasi,
0: mo.
1: Kasi maraming...
0: Iba yung migration. Oo. Iba yung... you treat it differently. Yung sa kailangan very careful ka dyan.
1: Kasi maraming mga nangyayaring bagay. Hindi lang yan yung nagbiyahe. Naghanap ng trabaho, nagbiyahe. Maraming ano yan eh. Maraming
0: layers
1: yan. Tinatamaan eh.
0: Oo,
1: so layers. Yun ang pinaintindi ng CFO doon sa isinagawang media training. Mm-hmm. Na yan po ay brainchild ni Secretary Clink. Na bilang isang newsman, minabuti niyang magkaroon ng ganito.
0: Okay. And of course, syempre, I know naging magandang resulta ng activity na yan. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang episode ng Bridges on Air. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang.
1: Ares Gutierrez po.
0: Thank you very much. At pero syempre, dito sa first portion kami nagpapaalam pero tuloy-tuloy pa rin tayo.
1: Oo.
0: Kasi meron pa tayo second segment, yung Pinoy Ako segment. So antabayan po nyo yan.
1: Maganda yung usapan natin
0: Nako, dyan. Ito tama ba? Yung ano siya eh, involved siya sa energy. Yun, di ba? Baka makatulong po. Pakinggan nyo susunod naming segment. Uh-huh. May kinalaman sa alternative energy, sustainable energy, batteries, no, yung mga technology na bago ngayon. So makakasama po natin siya mamaya. So just stay tuned dito lamang po sa programang Bridges
1: on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad, easy money, no visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At syempre, nandito na po tayo ngayon sa ating segmentong Pinoy Ako segment ng ating programang Bridges on Air. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin
1: Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas.
0: Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ngayon, Sir Ares, ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Yung isang Filipino, well, actually, matuturing ba natin itong American citizen? Matagal na siya dun eh.
1: Tanong natin, baka nag-dual citizen.
0: Baka nag-dual citizen din to. Pero alam mo, very timely itong panayam natin na ito ngayong umaga. Sapagkat isa sa mga nakikita kong highlights ng kanyang accomplishments, maging yung mga ginagawa niya hanggang ngayon, ay may kinalaman sa sektor ng enerhiya.
1: Mm-hmm. At tama-tama, dahil tayo ay ang buong mundo ngayon ay nasa gitna ng energy crisis.
0: Sinabi mo pa.
1: Malamang ay malaki ang magiging contribution ng ating...
0: No, tuwing binubuksan ko yung bill ko sa Meralco, talaga umiiyak ako eh. Napapaiyak ako. Sabi ko, yung sweldo ko napunta lang sa Meralco.
1: Saka yung ano, yung actually yung mga tao, na marami na rin kasi tayong kababayan na bago pa nagkaroon ng crisis, nag-invest na sa solar energy.
0: Yan, isa pa yan.
1: Tapos biglang mayroon tayong maririnig na balita na
0: policy.
1: I-re-regulate daw yung paggamit ng solar energy.
0: Tatanong natin yan.
1: Tanong natin.
0: Okay, bakit noong hindi pa ganun kasidhi ang kagustuhan ng mga Pilipino na mag-ship sa solar energy? Mm-hmm. Hindi naman pinapansin to.
1: Oh.
0: Pero ngayon, ganito yung sitwasyon at dumadami na yung nagsishift sa alternative sources of energy, biglang magkakaroon ng regulasyon. Di ba?
1: Oo nga.
0: Eh, siyempre, pag may regulasyon, may bayad.
1: Oo.
0: May fee. Ayan. Didagdag na naman yun.
1: Tataas na naman yan.
0: So, si Marie Josep. Mm-hmm. So, tingnan natin kung itong ating makakasama para ating Pinoy Ako segment for today. Kasama po natin ang 2006 Papio Pamana ng Filipino Awardee. Walang iba kundi si Ginoong Larry L. Acera. Ginoong Acera, magandang araw po at welcome sa programang Bridges on Air.
5: Yeah, good day. Am I on? This is Larry.
0: Yes, yes, you're on.
5: Yeah, okay. Yeah.
0: Good day, Larry.
5: Okay. Yeah.
0: Okay, kasama natin sa studio si Mr. Ares Gutierrez.
1: Morning, sir.
5: Morning, how do you do?
0: All right. All right. So, Mr. Acera, Mr. Larry, can we call you Larry?
5: Yeah, just call me Larry. Yeah.
0: All right. So, Larry, napag-uusapan namin ni Ares, a pending question. Ikaw ba isang American citizen o dual citizen?
5: Okay, first of all, I'm a third generation American.
0: Mm-hmm.
5: If we could do this in English, it'd be better.
0: Because, yes, good.
5: My family's been in America since 1906, and I had three generations of family there. And I'm here in the Philippines because I'm bringing back my technology and my knowledge in science and solar and clean energy to the Philippines.
0: Okay.
5: So English would be better for me.
1: Yeah, I understand, sir. You're an engineer. Are you an electrical engineer?
5: No, I'm a civil and environmental engineer.
1: All right.
5: Also a scientist. And I've been involved in the clean energy technology for 3 decades, but not in the Philippines, all over the world. But
1: okay.
5: Our base company, Acera Group, is out of California.
0: Mm-hmm.
5: But we've extended our investments here in the Philippines after 3 decades of solar, wind, and now we have a battery manufacturing plant here in the Philippines.
1: Sir Larry, why were you called?
5: That's my professor there, Hans Einstein, the son of Albert Einstein, was my physics professor, and I got into the solar business real early when I graduated back in the 1970s, and I got into the what's called photovoltaics, the conversion of sunlight into energy and power. I was born and raised in Vallejo, California, and when I was in the basically the middle of beginning and middle of launching solar companies in the United States, mainly in California, my hometown appointed me the energy czar. Because I was doing projects, innovative projects back in the 1980s.
0: Okay, so you got a lot of experience when it comes to, let's say, clean energy and sustainable energy. So are you, first things first, are you here to stay in the Philippines, Larry?
5: That's a good question. You know, I'm glad to be here as part of the CFO because, you know, I did get the Pamanang-Pilipino War, but that was 20 years ago. It wasn't until now I got the, I got the medal. See, I'm carrying it now.
0: Okay. All right.
5: And ironically, I was awarded this 20 years ago, but the chairman of CFO was the father of the chairman now, Dante. But yeah, I decided to, I'm semi-retired. I've had two, three different companies that I've sold. I sold one of my companies to Elon Musk a long time ago. Although solar is the basis of my background, I decided to make a commitment after I was a political scientist here from the OST, Department of Science and Technology. I decided, they decided also to call me a political scientist returning, although I'm not. I decided I'm returning on behalf of my grandparents. My grandparents migrated here as farm workers, sakaras, and my grandmother, I remember when I was little, she told me that one day, when I was 8 years old, she said, you will be returning and helping the Philippines. Now, an eight-year-old, third-generation American boy, right? I was very fortunate to have the right education, UC Berkeley, MIT. I got in the clean energy business, and I decided, if I'm semi-retired, why don't I bring my technology back to where my grandparents are from?
0: So I'm here.
1: So, Engineer Larry, where do you trace your roots here in the Philippines?
5: Okay, so my parents, second generation, they were all born either in Hawaii or California. It was my grandparents, on my father's side, Warai.
0: Warai.
5: Samar. Okay, and then on my mother's side, Ilocano.
0: So Bisaya, it's a mix of Bisaya and Ilocano.
1: The best of both worlds.
5: Best of both worlds. They didn't meet in the Philippines. My grandparents, they met in Hawaii. And as in my humble beginnings, they were farm laborers living in labor camps. And they sought a better world for their children and grandchildren. They migrated to California, and I'm migrating back. I'm part of what's called the brain gain, and I'm proud of it.
0: Yes,
5: want to take the technology that I've been blessed with, which is solar, wind, and now we have a battery manufacturing plant here. I want to be able to help the Philippines become energy independent and use my technology that I'm blessed with.
0: All right. Larry, being a energy czar and also an expert on the field of photovoltaic energy development, and of course, also being a expert on sustainable and clean energy, how do you assess the current energy infrastructure situation in the Philippines?

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Mabilis ang trivia.
5: Dagdag talino.
1: Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Alam mo ba, unti-unting bumabagal ang pag-ikot ng mundo? Dahil dito, humahabang isang araw ng 1.8 segundo kada isang siglo. Ibig sabihin, habang tumatagal ang panahon, mas mahaba ng kaunti ang bawat araw. At kung babalik tayo ng 600 milyong taon, ang isang araw noon ay tumatagal lang ng 21 oras. Kaya kung iniisip mong mabilis ang araw mo ngayon, noon ay mas mabilis pa ang pag-ikot ng mundo.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas World Service Online.
11: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.

0: Samantala, sa puntong ito ay bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Bureau of Internal Revenue dahil atin po nga pag-uusapan ang paglulunsad po nitong tinatawag na bagong taxpayer portal. At kaugnay po nito ay makakasama na po natin ang opisyal na tagapagsalita po ng BIR, walang iba, kundi si Attorney Brianna K. De Los Santos. Attorney De Los Santos, magandang araw po at welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw rin po, Ma'am Steph, at sa lahat ng viewers po ng Ang Pilipinas Ngayon.
0: Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po dito sa programa. Unang-una po sa lahat, attorney, ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit po inilunsad ito nga pong bagong taxpayer portal?
1: Ang pangunahing layunin po sa paglunsad ng ating bagong taxpayer portal is para maging mabilis, simple at organisado na makikita lang sa isang digital platform ang lahat ng tax records and transactions ng ating mga taxpayer. So, before po inilunsad yung taxpayer portal, fragmented po makikita yung tax record ng taxpayers. So ngayon, para hindi na po kailangan magpunta sa BIR, mag face-to-face transactions, inilunsad na po itong single digital platform na tinatawag nating taxpayer portal.
0: Mm-mm. Attorney, paano po ba eksaktong makatutulong po no itong taxpayer portal na ito sa pagpapadali po ng pagbabayad at pag-file po no ng buwis ng ating mga taxpayers?
1: Ma'am Steph, makakatulong po ito kasi makikita na po ang records ng taxpayers. Kung dati po makikita po sa iba't ibang system ng BIR, ang registration, ibang sistema na naman po para mag-check ka ng filing and payment. Ngayon, sa iisang taxpayer portal, makikita na po lahat ng tax records ng taxpayer. So, dati po kasi, nagbabayad ka, you have a proof that you have filed a return or a receipt that you have paid your taxes.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po siya nakikita sa isang system portal lang. Ang gagawin po ng taxpayer, ang i-check niya pa yung iba't ibang systems ng BIR para makita ito. Sa ngayon, para mas mapasimple at mas madali, isang portal na lang po ang papasukan nila at makikita na po nila. So, anong makikita po dun? Registration details, yung mga filed tax returns, payment history, at meron na rin pong ledger. So, kung saan makikita na yung return na final may corresponding payment.
0: Bukod sa inyo pong mga nabanggit po kasi nabanggit niyo kung ano po yung mga makikita po no dito sa taxpayer portal na ito, ano-ano pa po yung mga pangunahing features po o serbisyo po na maihahandog po ng BIR through this taxpayer portal?
1: So, Ma'am Steph, yung sa aming taxpayer portal, as sabi ko na po, nakikita ang registration profile. Dati po kasi makikita mo yan sa certificate of registration, yung hard copy na ini-issue.
0: Mm-mm.
1: So, wala ka pong system na mapapasukan at para matingnan mo kung ano ang mga taxpayer records mo. So, unless mag-update ka ng registration sa ORU. So, ngayon doon, pag-enter mo sa account mo, makikita mo na yung mga tax types mo, kung ano ang mga types na registered ka, ano ang mga form na kailangan mo gamitin para mag-file at yung mga deadlines. Meron din pong tax return monitoring lahat ng mga tax returns na na-file mo, mafi-filter mo yan by tax type, form type, return period, same as a payment, mafi-filter mo at ma-check lahat. So, meron din po tayong notification feature. Yan po ang nag-notify sa ating mga taxpayers ng kanilang deadlines.
0: Ito naman po, Attorney De Los Santos po, no? Paano po masisiguro naman ng BIR ang security at privacy po, no? Matatawag natin na information ang itong mga gumagamit po o gagamit ng taxpayer portal?
1: Ang pangunahing consideration po sa pagdisenyo ng taxpayer portal is masiguradong secure at centralized ang platform na ito. So, we made sure na ang system is ma-ensure ang integrity,
0: mm-mm,
1: seguridad, at protection ng taxpayers. Ilan sunod po sa data privacy standards, at meron din po kaming Section 270 of the Tax Code, yung taxpayers record. So we made sure na dapat ang makaka-access nito using the two-factor authentication method ay the taxpayer itself.
0: Sa ngayon po, no, para lang sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa hindi lang Radyo Pilipinas World Service, ay para kaninong uri po muna ng taxpayers muna available ang pilot implementation po ng system dyan po sa taxpayer portal?
1: Sa ngayon po, since the development of the taxpayer portal is a phase-by-phase development. So, sa ngayon, nasa initial stage tayo, which is the pilot implementation. So, para lang po muna ito sa mga large taxpayers. So, ito sila yung mga taxpayers na registered under the large taxpayers. So, pinili muna ang mga LT registered taxpayers para masubukan at mapahusay ang sistema.
0: And speaking of dahil nabanggit yun na per phase po pala, no, ang magiging implementasyon ng sistemang ito ay given po, no, the number of phases na inyong nabanggit, kailan po inaasahan, no, kailan po maring asahan ng publiko na magiging available po ang portal na ito sa lahat ng nagbabayad ng buwis dito sa Pilipinas?
1: Sa ngayon, Ma'am Steph, is we have no exact date on the nationwide rollout. So, we are still in the initial stage. So, mm-hmm, ang goal po natin is to widen to all taxpayer segments. So, para po ano, we are continuously working systems refinement para po kung magiging okay na, unti-unti namin i-roll out sa mga ating taxpayers, which will eventually lead to a nationwide rollout.
0: Ito naman po, no, paano naman po makatutulong ito nga pong taxpayers portal sa pagbabawas po ng red tape, no, at syempre yung personal po na pagpunta ng mga taxpayers sa opisina po ng BIR?
1: Yun nga po, kanina nasabi ko, mas mapadali na po ang pag-monitor ng ating tax records. Dati po kasi kung walang portal, hindi alam ng taxpayer saan sila pupunta, anong system ang kanilang papasukan para makita yung registration, filing, and payment. Originally kasi kung wala pa po ang portal, ang proof mo na nagbayad is yung email confirmation.
0: Mm-mm.
1: Pero wala ka pong sistema kung saan makikita mo na nung binayad ko po ng January 2026, dahil May na tayo or pa-June na nga tayo ngayon, babalikan mo po email mo, pero wala pong portal si BIR na matitingnan mo kung pumasok nga sa system ni BIR.
0: Mm-hmm.
1: So sa ngayon po, para maiwasan po ang red tape, dahil walang sistema, ang gagawin ni taxpayer, pupunta ng personal sa BIR at magpapavalidate ng kanilang records. But with this system, makikita mo na po, mag-work back mo na ano nagbayad ako, kung kailan ito, kung nag-file ba ako, nabayaran ba ang final, makikita na po ang lahat. So because of that lesser manual intervention, maiiwasan na rin po ang red tape.
0: And just in case lang po, no, saan po maaaring nga lumapit ang mga taxpayers po natin kung sakali man po na magkaroon ng technical issues habang ginagamit po nila itong taxpayer portal o meron pong mali sa kanilang records?
1: Sa ngayon po, Ma'am Steph, dahil sa large taxpayers pa po sila, so kung nabuksan na po nila ang kanilang records portal, tapos may napansin ka, nakabayad po ako, bakit hindi nag-reflect? Or example, gusto ko mag-register pero bakit hindi ako makaproceed sa aking registration? They can visit their large taxpayer's office where they are registered, or they can send an email to the Customer's Assistance Division of the BIR at contact_us@bir.gov.ph.
0: And speaking po no ng speaking of technical issues, ano pa po yung mga maari po no na matawag nating pain points na nais po na may address o tugunan ng BIR sa pamagitan po nitong digital platform na ito?
1: So yun nga po yung fragmented system ni BIR, yung paulit-ulit na punta ng taxpayer at mag-manual process ng kanilang tax record. Kasi may mga kakulangan po sa visibility ng kanilang record. So dahil nga hindi wala silang access saan ko ito makikita, ito po ang gusto namin maitugunan na mapapadali ang compliance at monitoring rin on the end of the taxpayers.
0: At syempre po no bilang ito po ay kasama no sa mga modernization na masabi na modernization na plans po no ng ating pamahalaan ay paano po nakahanay itong proyektong ito taxpayer portal sa layunin po ng Marcos Jr. administration na gawing mas moderno ang serbisyo po ng ating pamahalaan.
1: Ang Ma'am Steph, ito po ay nakahanay ang proyekto sa layunin ng administrasyon na gawing mas mabilis, responsive, transparent at digitally enabled ang serbisyo ng gobyerno. Ayon nga po kay Finance Secretary Frederick Go, ang taxpayer portal ay konkretong halimbawa ng patugon ng BIR sa panawagan ng administrasyon na hanapan ng solusyon ang mga pain points ng mamayan sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno.
0: Dahil per face po no ay syempre nakikita po natin yung mga ayun, mukhang naputol tayo, tawagan lamang natin muli si Attorney De Los Santos dahil mahalaga yung mga huli nating tanong no para sa BIR para mas lalo nating makilala pa at malaman kung paano implement. Ayun, attorney, naputol tayo. Ulitin ko lamang po yung tanong po, no? Given na merong phases po, no, ng implementasyon for the system nitong taxpayer portal, ay meron pa po bang plano ang BIR na magdagdag pa ng ibang serbisyo o features sa portal in the future?
1: Yes po, bahagi na po ng future direction ng taxpayer portal ang integration ng additional BIR systems and services. Kung nakikita nyo po sa aming BIR website, marami po kaming BIR services. Kaya lang kung titingnan mo, napakarami sila pero hindi sila integrated. So ngayon, ang balak ng BIR, i-integrate po ang other systems and services sa taxpayer portal. So nakaangkla ito sa improve as we go approach ng BIR, DARES modernization program.
0: Ito na lamang po siguro no bago ko po kayo pakawalan no. Attorney, ano po ang mensahe no, kabuuang mensahe po ng Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayers na maaaring nag-aalinlangan no o hindi pa sanay sa paggamit po ng digital systems na maaaring in the future sila na po ang makagamit nitong taxpayer portal?
1: So yes, Ma'am Steph, we are encouraging lahat ng taxpayers po sa at lalo na po sa large taxpayers kung saan tayo may initial rollout na gamitin ang taxpayer. Ito ay ginawa upang pagtibayin at mas maging simple at maginhawa ang compliance process. So kung may mga problema po sa registration, paano sa monitoring, bukas po ang BIR umalalay sa bawat hakbang ng digital transition. So we are encouraging also those who are already using systems to provide us feedback on how we can improve and refine the system.
0: And with that po, maraming salamat po Attorney De Los Santos for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Alam po namin na isang Sunday ito, it's a family day, pero syempre po ay nakasama po namin kayo dito. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: God bless po and magandang araw po.
0: At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue o BIR, walang iba, kundi si Attorney Brianna K. De Los Santos. At tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, kaliwat ka ng investment pledges at mga bagong trabaho para sa mga Pilipino bit-bit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa matagumpay na state visit sa bansang Japan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
2: Higit pa sa pagiging produktibo ang resulta ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Nagbunga kasi ito ng $3.4 billion investment pledges mula sa mga pinakamaimpluwensya ni Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito, ang 56.3 billion peso investment na naselyohan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ng Pangulo sa malalaking Japanese company sa linya ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, isa lamang si Pangulong Marcos sa mga piling-piling world leader na nabigyan ng pambihirang pagkakataon na makabisita sa Imperial Palace at makaharap sa National Diet ng Japan. Sinamantala ng Pangulo ang mga oportunidad na ito upang ipabatid ang commitment ng Pilipinas bilang kasangga ng Japan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region, maging ang pagpapalagupan ng kooperasyon para sa patuloy na pag-unlad ng Tokyo at Maynila. Ilan sa mga kasunduang nalagdaan sa pagbisitang ito, ang kasunduan upang maiwasan ang double taxation na magpapalakas sa business environment at hihikayat ng mas maraming pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Pilipinas sa Japan na buksan at palawakin pa ang kooperasyon sa linya ng space development at application, artificial intelligence, energy security at supply chain facilities. Nalagdaan din ang kasunduan sa linya ng agrikultura at fisheries, pagpapaigting na access sa quality health services at human resource development. Habang nagkasundo rin ang Tokyo at Maynila na simula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement at para sa maritime boundary delimitation na magpapatatagpa sa defense at security cooperation ng dalawang bansa. Sa pagbisitang ito ng Pangulo, formal nang itinaas ng Pilipinas sa Japan sa isang comprehensive strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Magbibigay daan lamang ito sa pagpapalawak pa ng ugnayan ng Tokyo at Maynila sa linya ng seguridad, maritime safety, infrastruktura, enerhiya, teknolohiya at kalakalan. Para sa isang ordinaryong Pilipino, nangangahulugan ito ng mas bukas na access para sa dekalidad na proyekto at programa, mga trabaho at kabuhayan at mas maraming oportunidad mula sa balikatan ng Japan at Pilipinas.
3: Ang Japan ay isang tunay na kasangga ng ating bansa, laging handang tumulong at makiramay. Sa state visit na ito, siniguro natin na ang pagyabong ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ay tahasang maihahatid at madarama ng ating mga mamamayan. As our relations with Japan reach new heights under a comprehensive strategic partnership, I am confident that our cooperation will continue to deepen and broaden and will open new frontiers for the benefit of both our peoples.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, tulad ng nabanggit kanina, ay mahigit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuhang 3.4 billion pesos na investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa bansang Japan. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez, short at medium term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunity, sabi ni Secretary Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar dito sa bansa. Wide-ranging, aniya, ang coverage ng mga negosyong pinag-uusapan gaya na lamang ng electronics, semiconductors, maging ng shipbuilding.
5: Natin doon yung mga jobs that will be created. magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito wide-ranging ano businesses, no, from electronics, semiconductor to ship building.
0: The Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, kasunduan sa buwis ng Pilipinas at Japan, mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng economic cooperation ng dalawang bansa ayon sa finance chief. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
6: Pinuri ni Finance Secretary Frederick Go ang bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan laban sa double taxation. Ito ang nilagdaang renegotiated convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Ayon kay Go, isang malaking hakbang ito para palakasin ang ekonomiya at hikayatin ang pamumuhunan sa bansa. Nilagdaan ang kasunduan sa gitna ng opisyal na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng 70th year ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Layunin ng kasunduang alisin ang panganib ng double taxation at gawing mas malinaw at mas mura ang negosyo para sa mga Pilipino at mga kumpanya. Sa ganitong paraan, bababa ang gastos sa negosyo at magkakaroon ng mas malinaw na pamantayan sa pagbubuwis para sa mga individual at kumpanya. Inaasahan din itong palalakasin ang kalakalan at pamumuhunan, lumikha ng dekalidad na trabaho at tuloy-tuloy na pasiglahin ang ekonomiya, lalo na sa isa sa pinakamalaking kasosyo ng Pilipinas sa ekonomiya, ang bansang Japan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, nakatataba ng puso. Ganito inilarawan ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez ang damdamin ng delegasyon sa naging pagtanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganitong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez na makitang ganoon na lang ang paggalang at pagrespeto sa chief executive bilang isang world leader na nirerespeto hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo.
1: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet. At ang kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
0: Si Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, isang testamento ng matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang palad din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lamang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na kinikilala rin ng bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Japan.
3: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, ang mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contributions through the past how many years, 20, 30 years here in Japan.
0: The Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang sisimulan ng negosasyon sa isang kasunduan na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ito ay ang agreement tungkol sa General Security of Military Information Agreement, gayon din sa delimitation of maritime borders. Sa kanilang joint press conference ay binigyang diin ng Pangulo na mahalagang nasabing mga kasunduan na aniyay hakbang para mapalakas pa ang defense cooperation ng Japan at Pilipinas at matiyak na napapanatili o mapapanatili ang rules-based maritime order. Kasama din sa anunsyo ang mas pinataas pang level ng partnership ng dalawang bansa na mula sa pagiging strengthened strategic partnership ay ginawa na itong comprehensive strategic partnership. Ipinapakita niya ng milestone na ito ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa kasalukuyan.
4: I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. We jointly announce the commencement of the negotiations for the General Security of Military Information Agreement, as well as for the delimitation of our maritime borders.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. kung saan sinabi nitong mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-i-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makatutulong sa sektor ng agrikultura.
5: Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region, ng trials, no? And it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
0: Si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroong mga raw information silang natatanggap hinggil sa mga umano'y istrukturang itinatayo ng China sa Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal, ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginawa ni Secretary Teodoro ang pahayag sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore.
6: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, binabantayan ito.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi makapaniwala sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Kabilang na dito ang gun-related incident noong Mayo at 13 na ayon sa Pangulo ay peke, maging ang pagbibigay proteksyon kay Senador Ronald Bato de la Rosa na mayroong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC hanggang sa pagsusulong ng motion na baguhin ang Senate rules upang mapahintulutang bumoto sa pamagitan ng teleconferencing ang isang senador at maging ang pag-walk out ng minority bloc. Sabi ng Pangulo, hindi niya lubos maisip na bababa sa mga ganitong pangyayari ang mga kaganapan sa Senado. Wala naman ani ang mga ganitong ganap noong panahon na naging isa rin siyang mambabatas. Ayon pa sa punong ehekutibo, paano magagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin kung tila nagpe-personalan na mababaw na mga usapan? O usapan, wala nang bigat ang mga palitan ng punto at kumukupkup pa ng mga pugante. Umaasa naman ng Pangulo na maayos rin ng Senado sa lalong madaling panahon ang kanilang hanay.
7: Putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then,
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mas pinalawak na Z benefits isinusulong ng PhilHealth. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
8: Para sa mas malawak na serbisyong medikal, isinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagpapalawak ng kanilang mga benepisyo, kabilang ang PhilHealth Z Benefits. Ayon kay Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, from womb to tomb ang lawak ng serbisyong ibinibigay ng ahensya at patuloy pa itong palalawakin upang mas marami pang makinabang.
9: Nasa plano po natin ngayon ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer. Ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din.
8: Paalala ng PhilHealth, bagamat bukas ang serbisyo sa lahat, kinakailangan pa rin maging miyembro at magkaroon ng PhilHealth Identification Number. Ang PhilHealth Z-Benefits ay programa para sa mga pasyenteng may malubhang sakit at magastos na gamutan. Sakop nito ang bayarin sa ospital, gaya ng gamot, professional fees at mga laboratory procedures. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan namang mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng mga regional news, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang panlawan ng mata, gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugson ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 2,000 delivery riders sa Rehiyon 2 na abutan na rin ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao.
13: Iga i 2,099 nga delivery rider ta Intero Rehiyon 2 inayawatan nga na ta cash relief assistance o CRA nagafuta Department of Social Welfare and Development. Ira e nakaalawa ta 5,000 nagafuta aid to individual in crisis situation o AX fund na ahensya. Ilistahan e nagafuta database sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Andre ta logistic companies ira na kofun na DSWD tapang nga-identify ta rider ira. I-cash relief assistance para ta delivery rider ira e ofun na gobyerno tapeno maiski ko na si masasanan idamo na gastos da ta gasolina, gafu ta gyera ta Middle East. Yata ni balita na gafu ta syudad na Tuguegarao yo si Dina to Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Punta naman natin ang Baguio City, Georisk PH ng Department of Science and Technology o DOST, ipatutupad sa lahat ng bayan ng Benguet upang mapalakas ang disaster resiliency ng probinsya. Ang kabangulati hahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
12: Ti probinsya ti Benguet, ti kaunaan a probinsya ti Pagilian, apaka ipatumpalan ti Georisk PH kalpasan a pinirmaan dagiti sa ngapulo kay talo ang munisipyo ti Memorandum of Agreement iti Department of Science and Technology para iti pannakapasaya at ti Disaster Preparedness. Babaan iti Georisk PH maipaay kadagiti lokal a gobyerno dagiti scientifico a datos ken ramit a makatulong a mga miris kadagiti peggad ken makaaramid kadagiti plano sakbay agdama ken kalpasan dagiti kalamidad. Kinunaan ni DOST Baguio Benguet Director Dr. Sheila Marie Senga Claver at ito ikat may isa na pateg na adang tapno agbalin a disaster resilient ti probinsya. Ginuguyugoy mat ni DOST CAR Director Dr. Nancy Bantog dagiti LGUs asiguro duwen ti tuloy-tuloy a panakausar ti Georisk PH tapno maprotektaran ti biag ken pagbiagan dagiti umili iti panawen dagiti kalamidad. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Catanduanes, nakiisa sa Serbisyo Caravan at Peace Dialogue sa Virac. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
14: Naging parte ang Catanduanes BJMP sa Ginibong Retooled Community Support Program kan DILG Catanduanes sa ilarong kan Convergence of Programs, Projects and Activities for Peace para sa taong 2026. Ginibong ang Serbisyo Caravan as in Solution Seeking Table Dialogue sa Barangay Biga a Virac Catanduanes como parte kan mga lakdang nganing labi pang mairani ang mga serbisyo kan gobyerno sa komunidad. Na nauman ang mga tauhan kan BJMP nin mga impormasyon dapit sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Drug Advocacy Campaign, Anti-Smoking Campaign, asin mga kwalifikasyon para sa mga maot na maglaog sa propesyon nin penelohiya. Pigatindiran man ang programa nin manlain-lain ng mga pamayo asin mga representante, gikan sa mga ahensya kan gobyerno asin non-government organizations na obhetong pakusugon ang katuninungan, kamalayan kanamamanwaan asin paghahatod nin mga serbisyong pampubliko sa komunidad. Sigun sa BJMP, parte ini kan padagos sa napakikisumaro sa mga programang nagtataguyod kan seguridad, kaunlaran, asin masalbadong pamayanan sa bilog na Catanduanes. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 40,000 tree seedlings gagamitin ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa Urban Greening Initiatives. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo.
15: Gamiton sa Iloilo City Government ang may 40,000 ka seedlings ang nagkalain-lain nga native kag fruit-bearing trees sa malapnagon nga pagpananom kag iban pa nga urban greening initiatives. Ang seedlings ginkuha pa sa Iloilo City Government gikan sa DNR Nursery sa Tangalan Aklan kag nag-abot sa Iloilo City sa Biyernes. Ginpayag ni Engineer Neil Ravena, head sa General Services Office, nga yara sa 100,000 ka seedlings gikan sa DNR ang ilang nga pagadalon sa Iloilo City. Agud gamiton sa 3 growing projects sa idalom sang Project Transform. Ang seedlings ipananom sa plaza, Esplanade, parks kagiban pa nga open spaces sa syudad. Ang malapnagon nga pagpananom sang kahoy kag paglabot sa target nga 30% nga forest cover sa Iloilo City ang ginatan-aw nga long-term solution nga sabat sa mataas nga heat index sa syudad dala sang urban heat. Umpisa hunyo

0: budget inilaan para sa Duwaw, Davao 2026 ngayong buwan ng Hunyo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
1: Gibutyag sa City Tourism Operations Office o CTOO nga mukabat sa 21 million pesos ang total budget nga gigahin alang sa selebrasyon sa Duwaw Davao 2026 nga ipahigayon karong bulan sa Hunyo. Sumala ni Yulito Termis, ang acting head sa CTOO, ang maong pondo gamiton alang sa mga nagkadaiyang kalihukan lakip na mga cultural events, sports tournaments, Pride Month activities, film screenings, art festivals, street festivals, San Pedro activities, marketing and promotions, inumasab logistics and event operations. Gibutyag usab ni ini nga dili lang city funds ang gigamit sa maong selebrasyon tungod kay adunay mga suporta gikan sa mga private sector sponsors and partnerships aron sa papadaghan ang mga aktibidad bisan limitado ang resources sa syudad. Dugang pa, mas gamay karon ang budget kung itandi sa milabayng selebrasyon apan gipalapdan gihapon ang kalihukan pinaagi sa maayong koordinasyon ug suporta gikan sa mga partners and stakeholders sa tourism sector. Kabahin sa mga gipaabot nga kalihukan karong tuiga, ang pickleball challenge, volleyball, cheer dance o e-sport tournaments, cultural walks o guban pang art o lifestyle activities nga gidesenyo aron makadani o mas daghang turista. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Sinusulong sa Bangsamoro Parliament ang mga panukalang nag-aalis ng mga restriksyon batay sa pagkakamag-anak sa mga kandidato at nominado ng partido. Ang kabang ulat ihati naman sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Duwati man na proposed bill si isa Bangsamoro Parliament may pantag ko mga pangitaban para ko mga rules sa gupid pa na importante aparenta para ko kitab sa kapag eleksyon si isa Bangsamoro Region. Isa rin din nagyong ko to a pangitaban na makasisinganin ang ma-amend sa Bangsamoro Local Governance Code. Ayamala na mapakada sa matataguro na rules, may pantag ko kapag disqualified da ko mga pamilya agutungan na yung mga incumbent local officials. Dataro karuma, Lucas, wata agumarani at tunganay niyan. So ikaduwa proposed bill na makasisinganin na alinan o din ang baguon sa Bangsamoro Electoral Code, kabuya a proposed bilaya na mapakadaiyan sa rules, adi kapakay sa political party ang mag-assign sa mga candidates iran na pamilya iran ang takamaran niya tunganay si kumakaon to the official. Kabusa o mga authors, sagyang kanay na mga proposed bills na mapan kabuyatan sa kada o political dynasty wano gaid na di makaayon si kupangitabo na Pilipinas ang takaso konstitusyong tanong. Piyakatana o mga authors, sagyang kaya proposed bills na nabakunaya katalikod ko ofta o manisa amada so political dynasty kaaya malasingan niniran na mibigay so bitiara saya si isa Congress sa kapapatutan si Kugalba kakapangbaal sa pangitaban mi pantag sa eleksyon agupad pa ng mga bitiaray ron si isa Barm ako sa Intero a Pilipinas. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at posibleng umabot sa pinakamataas na antas sa halos 4 na taon. Sa month-ahead forecast na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, tinatayang papalo ang

0: inflation sa 7.1% hanggang 7.9%. Mas mabilis ito kaysa 7.2% noong Abril, at kung aabot sa upper end, magiging pinakamataas mula pa noong Nobyembre taong 2022. Ayon sa BSP, nagtulak sa pagtaas ng presyo ang mas mahal na bigas, gulay at karne, pati ang patuloy na paghina ng piso. Bahagyang nakabawas naman sa pressure ang rollbacks sa fuel, mas murang isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Iaanunsyo ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation rate para sa Mayo sa Hunyo 5.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Lalong lumala ang business sentiment sa bansa nitong Abril ayon sa pinakabagong ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bumagsak sa negative 35.8% ang Business Confidence Index mula negative 24.3% noong Marso. Hudyat na mas maraming kumpanya ang pessimistic kaysa optimistic. Ayon sa BSP, malaki ang epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagpapanatili ng mataas na presyo ng langis, dahilan para tumaas ang operating cost at humina ang purchasing power ng mga consumer. Isinagawa ang survey mula Abril 7 hanggang 30 na may 507 respondents mula sa buong bansa. May 49.9% response rate ito at margin of error na plus minus 6.1%. Matatanda ang umakyat sa 7.2% ang inflation noong Abril, ang pinakamabilis sa tatlong taon dahil sa pagtaas ng global fuel prices na nakaapekto sa pagkain, lokal na petrolyo at utilities. Sa taas ng presyo, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 sentimo ngayon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Posibleng makahinga ng maluwag ang mga motorista sa unang linggo ng Hunyo dahil inaasahang magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng malalaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa datos mula sa Mean of Flats Singapore, average ng foreign exchange at gastos sa shipment mula Mayo 25 hanggang 29, sinabi ng isang source sa oil industry na nakikita ang sumusunod na rollback. Mababawasan ang presyo ng diesel ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos kada litro, habang matatapisan naman ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon sa industry source, ang malaking rollback ay bunsod ng pagluwag ng tensyon at mas positibong pananaw sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdulot ng pag-asa sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Naglalabas ng opisyal na price adjustment ang mga fuel firm tuwing Lunes at ipinatutupad ito kinabukasan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sinuspindi ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF dahil sa umano'y seryosong issue sa pamamahala at paglabag sa regulasyon. Ayon sa FIVB, kailangan ang agarang aksyon para protektahan ang sport at tiyaking prioridad ang mga atleta. Kasunod ng pagpapatalsik kay Ramon Tatsuzara, si Tony Boy Liao na ang bagong pinuno ng PNVF, bagamat nananatili si Suzara bilang presidente ng Asian Volleyball Confederation. Bumuo rin ang FIVB ng ad hoc committee para pansamantalang pamunuan ang PNVF at tiyaking handa ang national teams sa mga nalalapit na torneo kabilang ang Women's Volleyball Nations League sa Hunyo. Inaasahan namang susunod ang Philippine Olympic Committee at formal ding sususpindihin ang PNVF sa kanilang General Assembly sa susunod na buwan.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Target ng Barangay Ginebra, Token Text, na muling magharap sa Commissioner's Cup Finals habang pareho nilang susubukang isara ang kani-kanilang semifinal series sa Game 6 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Inaris Center sa Antipolo ngayong Linggo. Galing sa momentum-shifting Game 5 wins, unang susubukan ng Ginebra tapusin ang Rain or Shine sa hapon habang tatangkain naman ng TNT Tropang 5G na in-knockout ang Meralco sa main game sa gabi. Pero kahit si isang panalo na lang ang kailangan, aminado ang parehong veteran coaches na pinakamahirap ang mag-closeout, lalo na laban sa mga koponang sanay sa do or die gaya ng Meralco at Rain or Shine. Maganda naman ang takbo ng TNT, lalo't bumalik na sa forma si Chris McCullough na sumabog ng 42 puntos, 17 dito sa final quarter, habang mas nagiging komportable na sa sistema ng koponan. Sa panig ng Ginebra, paalala ni Coach Tim Cohn na hindi pwedeng kampante ang Kings laban sa Elasto Painters. Galing ang Ginebra sa 101-94 win kung saan bumaon sila ng 16 na triples, malaking pag-angat mula sa 5 na ipasok noong Game 4.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpasiklab sina Barbie Jamili at Kai Cepeda bilang top performers sa two-day Premier Volleyball League o PVL Draft Combine na ginanap nitong Huwebes at Biyernes para sa 2026 Rookie Draft. Sa day 1 sa Gameville Ballpark, nanguna si Jamili sa 10-meter sprint, pro agility test at hop test RSI. Samantala, si Eliza Solomon ang may pinakamataas na vertical reach habang si Ninya Itang ang nanguna sa approach jump. Pinakamataas naman sa counter movement jump si libero Lara May Silva. Nagpakitang gilas din si Cepeda na pumasok sa top 5 ng 6 na drills kabilang ang second place sa sprint at counter movement jump. Ayon kay PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, mataas ang athletic level ng draft class ngayong taon. Sa day 2, naglaro ang mga aspirants sa kani-kanilang posisyon sa scrimmages. Gaganapin ang PVL Rookie Draft sa June 3 kung saan Galleries Tower ang may hawak ng first overall pick, kasunod ang Capital One, Chocomucho, Zeus Coffee, Akari, NXLED, Farm Fresh, PLDT at Creamline.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga reports mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports sa si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat. Salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.
5: Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko!
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda.
15: At ako naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tunay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan.
2: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at AffordaBox Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin.
15: Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga tagasubaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
2: Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng emergency financial assistance sa mga overseas Filipino workers sa Saipan at Tinian na naapektuhan ng Super Typhoon Sinlaku. Ayon kay Labor Attaché Saul De Vries, kinatawan ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga Pilipinong manggagawa na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration OWA ng $100 bawat isa sa mga kwalipikadong OFWs. Hindi saklaw ng programa ang mga permanent residents at green card holders dahil wala sila sa jurisdiksyon ng ahensya.
15: Sa ibang balita, nagpatupad ng mas inklusibong polisiya at programa ang Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang ligtas at makataong kapaligiran para sa mga overseas Filipino workers, kanilang pamilya, mga kliyente at kawani ng ahensya. Matagumpay na natapos ng mga opisyal at pinuno ng DMW ang tatlong araw na seminar na pinamagatang Tatak Serbisyo at Kalingan DMW, Capability Development on the DMW Excellent and Gender Responsive Leadership and Client Relations for Heads of Bureaus, Services and Offices sa Occupational Safety and Health Center, Quezon City. Pinangunahan nila Dr. Gina Opiniano at Dr. Mary Pauline Saking Sellers. Nagtapos ang seminar sa pagbuo ng Gender Mainstreaming Action Plan na tumukoy sa mga pangunang isyong pangkasarian na kinakarap ng mga OFW, kliyente at kawani ng DMW, kasama ang mga mukhang hakbang upang tugunan ang mga ito. Binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng paggawa ng mga desisyon na nakaugat sa core values ng DMW compassion, integrity, transparency, excellence, at service.
2: Sa iba pang balita, inilunsad ng DMW ang Japan Desk at serye ng digital reforms upang mas mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong marino kasabay ng pagpapatibay ng ugnayang maritimo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa isang high-level dialogue na ginanap sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni na DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga kinatawa ng Japanese Ship Owners Association, International Mariners Management Association of Japan at lahat ng Japan Seamen's Union. Layunin ng bagong Japan Desk na mas mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga Japanese principals habang ang digital reforms ay nakatuon sa online employment contract verification system, digital accreditation at mas pinadaling transaction flows upang mabawasan ang red tape at mapabilis ang crew change processes. Tinalakay din ang mga hakbang para sa mga operational disruptions sa Persian Gulf at Red Sea, kabilang na ang emergency relief at evacuation assistance mula sa mga labor offices sa Saudi Arabia, Qatar at UAE.
15: Mainit na sinalubong ng MWO OWA ang pagdating ng 130 bagong EPS or Employment Permit System workers mula sa Pilipinas na sasabak sa iba't ibang industriya ng manufacturing sa South Korea. Sa kanilang pagpasok sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga migranteng manggagawa, ipinaabot ng Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng MWO OWA ang taus-pusong pagbati at hangarin para sa kanilang kaligtasan, tagumpay at kagalingan habang nagtatrabaho sa abroad. Binanggit ng Embahada na ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo magbubukas ng mas maliwanag na oportunidad para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng MWO OWA na hindi nag-iisa ang mga OFW sa kanilang paglalakbay. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng patuloy na mandato ng pamahalaan at yakin ang maayos na deployment at proteksyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Tumako tayo sa serbisyong DMW.
16: Serbisyong DMW.
15: Makasama natin ang isa nating kababayang OFW na dumaan sa matinding pagsubok dahil sa pagkakasakit habang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ngayon, tatanggap na Action Fund bilang munting tulong at suporta.
2: Kasama natin ngayon si Gisa Luris Permejo. Magandang araw, Gisa.
17: Magandang hapon po.
2: Ayan, kumusta ka?
17: Okay naman
2: po. Okay, lapit ng konti ng... sa microphone, ayan, para mas marinig ka. Sige, taga saan ka ba, Gisa?
17: Taga ano po ako, sa May Pao po.
15: May Pao Caloocan.
2: May Pao Caloocan. Mm. Oo. So kwento mo kami, paano ka ba naging OFW?
17: Nagtipagsapalaran po ako kasi may mga anak din po ako, dalawa. Kumbaga, need ko ng support nila para sa pag-ano po, sa kanila po. Sa kanila.
15: Mm-hmm. Ilan taong ka naging OFW?
17: 2019 po.
2: 2019. So ilan taong ka nga, Gisa, nung nag-start ka maging OFW?
17: 6 years ako.
2: So 2019, then 6 years kang OFW. Mm-hmm. Saang bansa?
17: Kuwait po.
2: Oo. Okay. So bukod sa Kuwait, meron ka pa bang bansa?
17: Wala.
2: Wala
17: yun
2: na.
17: Yung ano,
2: and then, anong trabaho mo doon?
17: Babysitter po.
2: Kamusta yung naging buhay?
17: Okay naman po doon. Mabait yung amo ko. Mabait na may mga alaga ko.
2: Kaso, ano nangyari? Ba't ka bumalik ng Pilipinas?
17: Yun nga lang po. Umuwi ako kasi sa health condition ko po. Nagkaroon kasi ako doon ng... Sinabihan na kasi ako ng doktor na anong gusto mo, uwi ka or dito ka magpapa-opera kasi nga mayroong bukol sa bituka mo. Hindi namin alam kung cancer siya or ano lang siya, polyps lang. Pero need mo pa rin na mag-desisyon kung saan ka mag-opera. Kaya umuwi ako sa Pinas.
2: Pero bakit hindi doon?
17: Kasi ang hirap kasi doon kasi po wala mag-aalaga sa akin. Kaya much better na uwi na lang ako dito sa Pinas kasi andito yung family ko.
15: Tama yun. Kasi syempre, kung meron kakalinga sa iyo, iba yung kasama mo, pamilya mo.
2: Oo, totoo.
15: Diba? Right.
2: Oo. So, kamusta na yung kalagayan mo? Ano nangyari?
17: Ngayon naman po, naging, nung nakaraan na September 3, na-diagnose ako ng cancer, stage 3B.
15: Right.
17: Colon cancer po siya. Pero ngayon po, thankful ako, naging cancer-free na po.
2: Ah, talaga?
17: Siya.
2: Wow. Oh, God bless naman talaga. So, na-clear na?
17: Clear na po siya, pero meron pa po ako ngayon
2: medication.
17: Medication.
15: At kailangan, huwag kang makakalimot sa medication kasi yung ibang mga kababayan natin, yan ang nagiging problema. Oo. Pagka sinabi ng doktor na libre ka na, wala ka na sakit, tanggapin mo lang itong medication na ibibigay sa'yo, kinakalimutan yung medication. Mabalik yung karamdaman. Oo. Pero sa pagkakataong ito, sapagkat ang DMW handang tumulong sa'yo at ang ating pamahalaang Marcos ay nakandang tumulong sa'yo, tanggapin mo ang tulong ng DMW. Ito ang DMW Action Fund Assistance.
2: Ayan. Sige, Gisa. Oo. O anong asa ngayon? Ano ang kinabubuhay mo?
17: Ngayon po wala po. Kumbaga yung maano na lang po ako sa nanay ko. Siya kasi yung nag-aano sa akin.
15: Ano ang wala ka bang hiningin tulong sa National Reintegration ng DMW?
2: Ito. Bukod doon sa Action Fund, ano pa yung mga tinanggap mong assistance sa DMW?
17: Sa OWA po.
2: Sa OWA, sa OWA. Of course, meron din. Mm-hmm. Oo. Kasi, hindi ba may mga iba't ibang mga programa pa, ang DMW, of course, ang OWA, may bukod din na assistance na pinagkakaloob, lalo na doon sa ating mga OFW na napunta nga sa ganitong sitwasyon. Since ito yung Action Fund na tinanggap mo, Gisa, ano mensahe mo? Una sa DMW.
17: Una-una po, nagpapasalamat po ako sa DMW po kasi ito po, malaking bagay po to sa akin. Lalo na po, magkakaroon pa po ako ng second operation po. Mm-hmm. Kaya ito, big help po talaga to sa akin. Sobra-sobra po. Mm-hmm. Kaya thank you po sa government na nagbigay ng tulong po. Thank you po.
15: Yeah. Mm-hmm. Alright, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Gisa. And of course, sa mga kapwa mo OFW, baka meron ka rin mensahe.
17: Wag po kayo mag atubili
2: or ano ba?
17: Wag po kayo sumuko sa pagsubok na dumating sa buhay. Labanan niyo po 'yan. Wag kayo magpapatalo po sa stress. Tsaka lalo na yung homesick diyan kasi ang hirap kasi magkasakit.
2: Mm-mm.
17: Lalo na malayo pa tayo sa family natin. Mm-hmm. Focus lang po sa goal sa buhay.
2: May plano ka pa ba ang mga ibang bansa kung sakali?
17: Sa ngayon kasi ayaw ng nanay ko
2: pa. So dito ka nila magpapatuloy. Siyempre, unahin mo muna yung health mo.
15: Health mo.
17: Kumbaga nasa trauma na po kasi ako.
2: Mahirap kasi, di ba? Siyempre, yung pananakit ng tiyan, iba yun, di ba? Hindi ka makakakilos talaga.
17: Iba kasi yung ano rin kasi yung gamutan sa Pinas kasi sa ibang bansa.
15: Tama. Ang gamutan dito sa Pilipinas may pagmamahal.
2: Opo. Siyempre, nandiyan ang pamilya. Once again, thank you, Gisa. Mag-ingat ka.
17: Thank you.
15: Maraming salamat at good luck sa iyo, Gisa Loris Teston Permejo.
2: Sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang Abot Kaya at Murang Pabahay program ng Pag-ibig Fund para sa mga OFW at kanilang pamilya. Diyan lang kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
19: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
20: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
20: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
2: Para sa ating mga OFWs, alam nyo bang may murang pabahay program ang Pag-ibig Fund para sa inyo? Sa pagkakataong ito, alamin natin paano nga ba makakapag-avail ng sariling bahay, ano-ano ang mga requirements at paano makatutulong ang mga programang pabahay upang magkaroon ng mas matatag at mas maayos na kinabukasan ang ating mga bagong bayani.
15: Para ipaliwanag yan, kasama natin sa ating programa mula sa Pag-ibig Fund, sina Mr. Florencio Pedro O. Galang Jr., Vice President, International Operations Group, at Ms. Mercedita S. Lusanta, Department Manager, 3 Local Operations Department, International Operations Group.
2: Hi, Sir Len and Ma'am Mercy. Welcome to the program.
21: Magandang araw sa inyo.
2: Ay, wait lang. Ayan, Sir.
21: Sir Onin, magandang umaga at maraming salamat sa pag-imbita sa amin na dito sa programa.
2: Oo nga, actually ang Pag-ibig inaabangan na natin. Ito mga nakaraang.
15: Sabi ko kay Sir Florencio, Sir Len, kay Sir Len, maraming mga kabayang overseas Filipino workers ang nagtatanong tungkol sa Pag-ibig. Sabi ko, next Friday, programa po namin, guest namin ng Pag-ibig.
2: Masarap dito kasi dito may Pag-ibig.
15: Tama.
2: Anyway, Sir Len,
21: maganda pag-usapan ng Pag-ibig.
2: Ang Pag-ibig, di ba? Oo. Buti sa inyo lagi may Pag-ibig. Sige na nga. Sir, paano ba, explain nyo sa amin, paano nga ba magkaroon ng Pag-ibig housing loan at paano ito ma-avail ng ating mga overseas Filipino workers?
21: Okay. Unang-una, no? Yung Pag-ibig housing loan, isa yan sa pinaka-pangunahing programa ng Pag-ibig Fund, no? Para matulungan ng ating mga miyembro, both local, lalo na sa mga OFWs, para mabigyan na katuparan yung kanilang pangarap na magkaroon ng pabahay.
2: Yes.
21: Okay. Now, gusto ko lang i-mention po na dalawa po ang mandato ng Pag-ibig Fund, no?
2: Okay.
21: Na mahalagang malaman ng ating mga OFWs kasi ang mandato ng Pag-ibig Fund ay tulungan para sa kinabukasan ng ating mga Filipino workers. Lalong-lalo na nga yung mga OFW para sila ay makapag-impok upon their retirement at also habang sila ay aktibong nagtatrabaho ay makamit nila yung kanilang pinapangarap na bahay. So talagang akma, no, yung ating mandato doon sa pangangailangan ng OFW. Kaya nga sila nasa abroad.
15: Tama po.
21: Upang makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay. So yun po yung dalawang mandato ng Pag-ibig. Kaya talagang kaagapay kami ng mga OFWs. Now, pagdating naman po doon sa programa pabahay, gaya ng nabanggit natin, Sa kasalukuyan po, ang magandang balita po ay itinaas na po ang maximum loanable amount sa Pag-ibig Housing Loan.
2: Magkano na, sir?
21: It is now up to 10 million pesos.
2: 10 million.
21: Previously, it's up to 6 million.
2: Oo.
21: But dahil nga po na nais ng ating mahal na pangulong PBBM, no? Na mas palawigin pa at mas maging masagot pa yung pangangailangan ng ating mga miyembro, lalo na yung medyo mas nakakataas ang income, mga OFWs in particular, na may bigyan silang pagkakataon na makakuha rin ng mga bahay, lalo na sa mga urban areas na medyo mahal ang mga house and lots.
2: At least 10 million na, di ba? Ang laki ng dinagdag
15: from 4 million,
2: Yeah, from 6 million, nadagdagan ng 4 million.
21: Ang kagandahan pa ho, despite the fact na itinaas na natin yung amount, no, to 10 million, ay nananatiling accessible at affordable po ang ating housing loan dahil mababa po ang interest rate.
2: Magkano,
21: at,
2: sir?
21: At sa ngayon po, meron po tayo yung socialized housing rate na 3%. And then, for the regular housing, it can be as low as 5.75% for a one-year repricing period. And then, longest term po, 30 years, kaya talaga mababa na yung rate.
2: Parang
21: haba pa nung term, so talagang very affordable for the OFW.
2: Parang hindi mo na mararamdaman, no? Nabuhulog ka. Pero, syempre, meron ka ng maipupundar na bahay.
21: That's right.
15: Ngayon po ay sino-sino naman ang kwalipikado para makapag-apply ng housing loan?
21: So, si
15: Ms. Mercy.
0: Para po sa ating mga OFWs, dagdagan ko po yung sinabi ni Sir Len, ano? Marami na po tayo mga housing programs na pwedeng pagpilian ng ating OFWs. Unahin ko na po yung nabanggit po ni Sir Len na may 3% interest rate, yun po yung ating expanded 4PH program. Ito po ay yung pambansang pabahay para sa Pilipino housing program, na ito po ay tugon ng Department of Social Housing and Urban Development sa panawagan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng murang pabahay. So sa pamamagitan po ng expanded 4PH program, ang ating po mga OFWs ay kwalipikadong mag-avail po or pag-avail ng mas mababang interest rate na 3%. Kasi ito po ay may subsidiya galing po sa gobyerno. So yan po yung makagandahan nitong ating 4PH program. And kunyari po, bibili po kayo ng yung ating OFW, bibili po ng house and lot, pwede po siyang makapag-avail ng loan na from 600,000 up to 950,000 pesos.
2: Okay.
0: Yan po yung house and lot. Na magkakaroon lang po ng estimated monthly amortization na mahigit 2,000.
2: Wow.
0: Pero kung yan po ay nandun po sa regular housing natin na let's say 6.25% po yung 3-year fixing period niya, ang kanya po magiging amortization ay medyo mataas po, nasa mahigit 3,000. So, ibig sabihin po, makakatipid po ng mahigit 1,000 kada buwan ang ating miyembro na mag-a-avail po ng house and lot.
2: Okay.
0: Kung kayo naman po ay kukuha ng condominium, makakahiram po kayo sa Pag-ibig Fund mula sa 1.28 million hanggang 2 million po. Let's say nakapag-avail po siya na 1.8 million. Ang magiging amortization lang po niya ay nasa 7,000 plus lang po. Kasi nga po 3% lang yung rate. But compare po doon sa ating regular rate na 6.25, supposed to be po 11,000 po yung kanyang magiging monthly amortization.
2: Okay.
0: So ibig sabihin, nakatipid po siya ng mahigit 3,000.
15: Or
0: kung kukumputin po natin sa loob po ng 5 years, mahigit 200,000 po ang matitipid po ng ating member na housing loan po under ng 4PH.
15: Napakarami mga discounts, diba?
2: Correct.
15: At bawas sa presyo.
2: Magaan.
15: Ibig sabihin.
2: Okay.
15: Pero babalikan natin si Ma'am Mercy. At this point in time, mayroon tayong flash report na tatanggapin. Si Dr. Jinggo Estrada dumating na sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft. May pag-uulat si Diane Lior.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
22: Yes, onin dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggo Estrada para nga magpiansa sa kasong graft. Ito ay dahil sa pagkakasong
2: Dayan, so, medyo...
4: flood control project at kickback team. Kasama ng senador ang kanyang anak na si Janela Estrada. Nagkaroon pa ng tensyon. Yes, yes, yes.
2: Oo, medyo napuputol yung line mo. Go on, go on.
4: Ng senador ang kanyang anak na si Janela Estrada at nagkampan ng tensyon. Dahil nagkagitan... Yes, hello?
2: Continue.
4: Hello. Yes, at nga kasama ng senador yung kanyang anak nung dumating siya dito, si Janela Estrada, at nagkaroon pa tensyon. Dahil na nakakagigitan na tumakas sa Digan Bayan habang pinupangkuhaan na iasyon ng media ang senador. Andin nga yung pagsigaw ng kanyang anak na si Janela habang nagkakaroon ng tulakan. Ito nga kasong draft ni Estrada ay available at may inirekomendang piyansang 90,000 pesos. Sa ngayon, nakapasok na sa Digan Bayan Division si Estrada para naman iproseso yung kanyang pagpapiyansa. Bukod sa kasong draft ay may nakaharap din nga kasong plunder ito nga senador sa Sandigan Bayan naman yan, pero wala pang inilalabas na warrant of arrest kaugnay dito. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Dayan Dayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Maraming salamat, Dayan Legar.
2: Alright, sige, pagpatuloy po natin, Sir Len and Ma'am Mercy, yung ating kwentuhan about sa pag-ibig. Yes, sir.
21: Siguro gusto ko lang i-emphasize din na yung ating binabanggit ni Ms. Mercy na expanded 4PH program, these are socialized housing.
2: Mm-hmm.
21: So talagang very affordable to. At ito ay intended for the pag-ibig members whose income ceiling limit, meron pong around 45,000 below po.
2: Okay.
21: Ang mga makaka-avail ng 3%.
2: Okay. Okay?
21: So, kailangan din po ay first-time borrower borrower or homeowner po sila.
2: Mm-hmm.
21: So, yun po yung limitation. But for OFWs, good news is, hindi po sila kasama dun sa limit.
15: Ayun.
2: Ng sahod.
21: So, kahit anong mas mataas ang sweldo nila, ay maaari silang maka-avail at makabili ng pabahay.
15: Ayan.
2: Ng murang pabahay. Oh, nice. Oh.
21: Imagine 3%.
2: Oo, so 3% na lang. Siyempre, compared sa ibang, let's say, banko ka maglo-loan, di ba? Why not sa pag-ibig ka na lumapit?
15: Tama.
2: So, ano-ano po ba yung mga requirements para doon sa ating mga pag-ibig members na talagang gusto magkaroon ng housing loan?
0: Before po natin isagutin,
2: sige,
0: bago
2: sir,
0: po
2: sige,
0: sagutin, ituloy ko lang po
2: opo.
0: Na dagdagan ko lang po yung kaalaman natin tungkol po dun sa 4PH, dahil ang pag-ibig fund po ay inilunsad po ang ating online sign-up facility kung saan yun pong ating mga OFWs ay makakapag-view na po kung saan-saan po may available housing project under po ng 4PH. Kasi syempre, since wala po sila dito sa atin, mahirap sa para sa kanila kung saan sila kukuha o saan sila pupunta. Unlike kung nandito po kayo, pwede kayong pumunta sa sangay po ng Pag-ibig Fund. Pero for OFWs, pwede na po nilang gawin yon through online.
2: Mm-hmm.
0: So punta lang po sila dun sa aming website, i-click lang po yung 4PH icon doon at makikita na po nila lahat po ng accredited 4PH project sa ngayon.
2: Okay.
0: So meron na po tayo sa Luzon, meron po tayo sa Palayan City, Nueva Ecija, meron na rin po sa Pampanga, Bulacan, Laguna, and meron din po sa Visayas, sa Bacolod, Mindanao, meron po sa Davao.
2: Dami na pala.
0: Opo. And dito po sa NCR, meron po tayo sa Tondo, Manila,
2: okay.
0: Meron po sa Caloocan, at meron din po sa San Mateo Rizal, and sa Mandaluyong City. So medyo marami na po, pero syempre kung hindi po ninyo mapupuntahan, mahirap siyang malaman ang ating OFW. Sa pamamagitan po ng online facility natin, pwede na po nilang ma-view. And ang kagandahan po nito, yun pong ating mga 4PH projects ay maganda po ang mga pasilidad, pati yung mga amenities. In fact, galing po ako last week sa Palayan City, Nueva Ecija, meron po silang swimming pool, meron po basketball court, yes po. Meron din po silang basketball court, anong usong
15: tennis.
2: Pickleball.
0: Po, at malawak po ang kanilang park or playgrounds para po sa mga chikiting. So yun po ang kagandahan nun. So yun pong ating mga OFWs, kung sila po ay nagbabalak na humiram sa Pag-ibig Fund, kailangan po ay pag-ingatan po nila yung kanilang Pag-ibig membership, dapat po sila ay maging aktibo palagi. Mm-hmm. So kahit nasa abroad po, ituloy lang po yung contribution nila. Mm-hmm. Para po pag gusto na rin mag-avail ng housing loan, ay mas madali po para sa kanila.
2: Mm-hmm. So, pero kailang, ilang years ba dapat active?
0: At least 12 years lang po. Ay, 12 months contribution. Okay. Equivalent to 1 year lang po.
2: Okay.
0: So kung hindi naman po pa siya nakakakompleto ng 12 months, pwede po niyang i-advance yung payment niya para po ma-qualify na po siya doon sa housing loan.
2: Okay.
15: Ilang buwan dapat naguhulog sa Pag-ibig ang OFW para ma-qualify? Ano nung properties ang maaari pong ilog?
21: Okay. Gaya na banggit ni Ms. Mercy, no, for the expanded 4PH program, 12 months lang ang kailangan
15: 12 months,
21: siya.
15: Yes.
21: Pero hindi na nila kailangan mag-intay ng 12 months.
15: Mm. At talaga,
2: sir, talaga, sir, bakit?
21: Yes, kung gusto, nakita na, OFW, nakita nila ang oportunidad, no? Pwede
15: po
21: na silang bumili ng bahay, ng bahay, no? Pwede na i-advance 12 months. Easily.
15: Okay.
2: Oh, pwede na kasi i-advance yung hulo.
21: Membership savings na sila.
2: Mm-hmm.
21: Pwede na silang mag-avail online. Yung online na yun, napaka-user-friendly po. Ah.
15: Tama po.
21: Makukommunicate agad yun sa mga developers at ma-evaluate na kung sila po ay qualified.
15: Mm-hmm. Ganun sir karami ang mga gumagamit niyo ng online?
21: Nakakatuwa po sabihin. Opo. Million na po.
2: Million users. Yes.
21: Miembro natin ang gumagamit ng online facilities po natin.
15: Kasi talagang ang pinakabago ngayon is at the touch of your finger.
2: Yes. Di
15: ba? Kaya kailangan mahusay ka sa pagpipindot at yung pagbabasa at makukumo ka agad
2: yung
15: beneficyo para sa iyo.
2: Yes, may website na. Before, kung gusto mong mag-loan, let's say, punta ka ng Pag-ibig, tapos mag-scout ka ng bahay,
15: yes,
2: punta ka pa sa gantong lugar, etc., etc. So ngayon, kahit nga sabi nyo, nasa ibang bansa yung ating mga OFWs, browse-browse lang
21: para
2: talaga.
21: Para mag-shopping.
2: Correct, oo. So paano yung step-by-step or process para mag-apply ng housing loan yung ating mga kababayan?
21: Siguro no, for kanina nabanggit na niya kung paano sa 4PH, maaaring through online,
2: yes,
21: yung pagbili ng properties. But for the regular housing po, no? Of course kailangan po no na kayo ay naman ay may 24 months na savings or at least 2 years.
2: Mm. Okay.
21: Hindi rin ulit kailangan maghintay ng 2 taon para maka-avail ng housing loan. Pwede niyong i-advance para makumpleto niyo yung kakulangan.
2: Mm-hmm.
21: Pangalawa, dapat nasa tamang edad, no, 18 years, legal age, no, 18 years old, at hindi po dapat lumampas ng 65 years old upon filing na application.
2: Mm-hmm. Okay.
21: And it's up to 30 years po, so ibig sabihin lang na kung ikaw ay 50 years old, you still have 20 years na term na pwedeng gawin sa iyong housing loan. Pangatlo, kinakailangan po na yung inyong short-term loan, kung kayo po ay may short-term loan sa Pag-ibig Fund, ito po ay dapat updated, hindi po in arrears, ganun din kung kayo may previous or existing housing loan, dapat po updated yan. And ang isa pong pinakamahalaga rin na po, dapat wala kayong dating housing loan sa Pag-ibig
15: loan na.
21: Na foreclose or na-cancel. Yung mga hindi nakapagbayad po, minsan tinatawag po natin na hindi naging tapat sa Pag-ibig.
2: So ano na yun? Parang band na yun? Ganun ba yun?
21: Hindi naman, na hindi sila nakapagbayad.
2: Yes. So, may record na kasi.
21: Mm-hmm. Yes. So yun po yung qualification. But siguro requirements, very easy naman po to comply. Of course, kailangan po yung housing loan application form, no? Kung bibili ko kayo ng property, you just have to have a contract to sell po between the buyer and the seller. The buyer is the borrower po, Pag-ibig Fund borrower. Of course, a kopya ng mga ID sa identification card, both ng bumibili, ng membro at ng seller po, ang kopya ng titulo at ng corresponding tax declaration and tax receipt. And siya, location plan, saan po nandoon yung property, dahil i-appraise po yun ng Pag-ibig Fund para malaman ang value ng property para madaling
2: ma-process.
21: So basically, around 7 documents lang po yan.
2: Dali lang pala eh, no? Kapag loan nga. Ako pala yung maglo-loan. Pero syempre, di ba, yung pinag-usapan natin, hindi lang, bagong bahay. Even yung mga, yung mga acquired na mga property, pwedeng-pwede sa Pag-ibig yun.
21: Mercy, siguro you can describe ano-ano yung mga loan purposes.
2: Yes po.
0: Okay. So, yung pong mga loan purposes natin available para po sa ating mga miyembro, kasama na po ang ating mga OFWs, pwede po silang mangutang sa Pag-ibig Fund na pangbili ng residential lot na hindi po lalagpas sa 1,000 square meters.
2: Okay.
0: And pwede rin po silang bumili ng house and lot, condominium unit, townhouse, or pwede rin po silang magpatayo ng bahay kung sila po ay may sarili ng lupa.
2: Okay.
0: Or kung meron naman na po silang house and lot, pero gusto po nilang magpa-renovate
2: yun,
0: or magpa-improve, mm-mm, pwede rin po.
15: Mm-hmm.
0: Pwede rin po tayong magpa-refinance kung may existing housing loan po kayo sa ibang financial institution na medyo natataasan na kayo, mm-hmm, ng interest rate, pwede pong ipa-refinance kay, mm-hmm, Pag-ibig Fund.
2: Mm-hmm.
0: At ang kagandahan po nito, yun pong nabanggit mo, Ms. Jel, kanina na acquired assets namin.
2: Yeah.
0: Ang mga OFWs po ay pwede pong makapag-avail under po ng 4PH program ng at least 3% interest rate pa rin po kung sila ay kwalipikado, kung sila po ay bibili doon sa mga acquired assets po ng Pag-ibig Fund.
2: Oo. So basta nandun pa rin.
0: Yes, ang kagandahan pa po nito, pwede po silang maka-avail ng up to 30% discount.
2: Wow, may discount po.
0: At para po sa mga local employees natin, ano, ibanggitin ko na lang din po, kung sila po employed dito po sa Pilipinas, pwede pong yung employer nila ay magkaroon ng partnership with Pag-ibig Fund para ma-avail po nila yung group housing natin.
15: Mm-hmm.
0: Para po mas mataas po yung kanilang makuhang discount,
2: mm-hmm,
0: up to 45% po.
2: So pagka-group, ilan yun?
0: At least 10 million po yung ma-avail ng grupo.
2: Ng grupo, ah, okay.
0: Po, let's say, mm-hmm, lima kayo, nakabili kayo, nanalo kayo sa bidding ng 2 million, qualified na po agad kayo for a 40% discount.
2: Ayun, makapag-akay nga.
15: Makapag-akay para marami sumama at marami
0: sumama. Medyo kung meron pong mga offices or companies na gusto pong magpa-briefing sa amin, pwede, mm-hmm, po naman kaming, mm-hmm, imbitahan.
2: Maganda yun, ha. Actually, ngayon ko lang nalaman na may ganun palang program,
15: mm-hmm, 'di
2: ba? Yung may pwedeng grupo na talaga, mm-hmm, para mas mabilis. Yes,
21: Sir Len. Onin, dagdag ko lang, no. Yung binanggit niya, 'di ba? Maraming loan purposes,
2: yes,
21: pwedeng lot purchase, house construction. Actually, pwedeng combination of the loan purposes na na-mention ni Mercy. Bili ka ng lupa, tapos magpapakonsta ka doon.
2: Mm-hmm.
21: Or bibili ka ng lumang bahay, ipaparenovate mo na rin.
2: Yes, oo. So, yung total nun?
21: Yes. Oh. In fact, pwede rin multiple availment ng housing loan.
15: Mm.
2: Okay.
21: So long as it does not exceed 10 million. So, let's say, capacity mo, malaki sweldo mo,
15: mm-hmm,
21: or kaya mong mag-loan ng 10 million, pwedeng dalawang properties yun.
2: Mm-hmm.
21: Dalawang worth 5 million.
2: Pwede ba mag-asawa?
21: Yes.
2: Magsasama
21: actually,
2: na sila?
21: Hanggang tatlong borrowers sa isang application.
2: Mm-hmm. Basta maximum ng 10 million.
15: Right. 10 million.
21: Kaya po yung sinasabi natin, 10 million, medyo mas malaki po ang income requirement dahil malaki nga yung amount. Hindi naman ibig sabihin isang tao lang kailangang kung merong ganung income.
15: Apo.
21: Pwede hanggang tatlo.
2: Combination.
21: Mm-hmm. Yes. So, okay. So pwedeng mag-asawa,
15: mm-hmm,
21: pati anak, or, mm-hmm, in fact, allow din ang Pag-ibig hindi ho magkamag-anak.
15: Ah, talaga,
2: pwede,
15: sir.
2: Pala
15: yun. Yes. Opo.
0: Partner pa lang.
2: Oo. So yung co-borrower ko, pwede yung kasamahan ko sa loob, ganon.
21: Well, yes, yes. It can be processed. But, mm-hmm, of course, we explain to them ano yung pwedeng,
2: yes,
21: consequences naman. Kung ano,
2: correct, correct.
21: Ituloy nyo yan. Mm-hmm. Kasi possible na after ma-release yung loan and, mm-hmm, something happened, mm-hmm, and somebody, one, mm-hmm, of the borrowers, nag-abroad,
15: mm-hmm, or,
2: oo.
21: Yun yung pagbabayad ba? Yun yung
2: yun nga, speaking of bayaran, 'di ba? Yes. Paano yung may magkakaroon ng penalty, let's say yung mga late payment o yung talagang totally na parang nakalimutan na yata magbayad. Yeah. Na-mention yung kanina, 'di ba? Na may mga ganun,
0: yes,
2: talaga.
0: Po, sir. Yes, ma'am. Mm-hmm. Actually, nag-charge po ng penalty ang Pag-ibig, mm-hmm, Fund, which, mm-hmm, is 1/20th of 1%.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: okay,
0: parang kung kukumpitin mo 0.0005.
2: Uh-oh.
0: So, every day of delay po, i-charge po yan.
15: Mm-hmm.
0: So, kunyari, ang iyong amortization ay 5,000 pesos times 0.005, which is mga around 250 pesos.
2: Okay.
0: So, medyo maliit, pero, mm-hmm, pag po tinimes mo yan sa number of days, medyo malaki
2: na. Kasi
0: po.
2: Times.
0: So, sayang, mm-hmm, din po, baka, uh-oh, mamaya equivalent na siya sa isang buwang hulog, kaya dapat po ingatan na tayo po ay mag-arrears.
2: Alright.
15: Alright. Meron tayong tatanggapin mga pag-uulat ba?
2: Hindi pa, maya pa. Sige, tapusin natin si pag-ibig.
15: All right. Mm-hmm. So ano po inyong mensahe at tips para sa mga OFWs na nagpaplanong mag-apply ng housing loan?
21: Okay. Siguro po, unang-una, for the OFWs, ito yes, na yung sir. Maganda talaga ng panahon na mag-avail ng housing loans in the big fund with the low interest rate that we are offering, longest term, 30 years, and then increased loan amount to 10 million. So talagang, saan ka pa?
15: No? Napakaganda.
21: Yes. So, talaga pong marami po.
15: Talaga mapamahal sa iyo ang pag-ibig, sir.
2: Oo. Sige, sir.
21: So, bukod doon, ano, ang gusto rin nating paalam sa ating mga OFWs na, lalo na yung mga taga Mindanao,
2: opo,
21: meron po kaming housing fair.
2: Wow. Okay? Kailan yan, sir?
21: Sa Mindanao po, ito po ay sa June 9 to 10. 2026, gaganapin po sa KCC Convention and Events Center sa General Santos City. Sir Onin, Ms. Jill, mag-iimbita po kami ng maraming developers
2: yes, sir,
21: dito para ipakita nila yung mga inventories ng housing projects nila na maaring bilhin ng ating mga

0: importante po kasi yon dahil yun po ay requirement namin para po doon sa kanilang representative na magsasubmit ng housing loan sa amin at gayon din po yung sa pagpirma po ng loan documents. So sana po bago sila umalis,
1: kung may SPA sila, na.
0: May SPA na po. Para at least hindi na po sila mamroblema kasi minsan po pag manggagaling doon ang SPA, medyo nahihirapan po sila. Lalo na kung malayo po sila sa embassy.
1: Alright.
0: So yun po. And marami po tayong ibang way o pamamaraan para po ang ating mga OFWs o ang ating mga membro ay magkaroon po ng komunikasyon po sa Pag-ibig Fund. Meron po tayong hotline. It's 8724-4244 para po sa mga katanungan ng ating mga miyembro. Meron din po sa kaming chat messages, ano? It's www.pagibigfund.gov.ph or pwede rin po silang makakontakt sa aming contact us at pagibigfund.gov.ph. And sana po mag-follow po sila sa aming official Facebook page. Yes. No? Kasi doon po nila malalaman yung aming mga updates at mga bagong programa po ng Pag-ibig Fund.
2: Before I forget, yes, meron nga pala napaka-importante. Meron ho kaming special benefit package po para naman po sa ating mga OFWs na naapektuhan nung gera sa Pilipinas.
3: Tama-tama po yan.
2: Yung una pa repatriate po dito sa Pilipinas, may programa po ang Pag-ibig dyan wherein yung pong mga naipabalik dito, no? Ay maaaring kung sila ay may housing loan, maaari po sila mag-avail ng ating 3-month na moratorium sa amortization. So ma-extend din po ng ang kanilang loan term. At the same time, maaari po nilang i-withdraw yung kanilang savings with Pag-ibig Fund.
3: Ayun, all right.
2: So yun po ang
3: pwede nila. Hanggang 3 months, sir, yung inyong moratorium. All
1: yes,
3: right.
1: Yes. Mm-hmm. All right. Maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Ma'am Mercy and Sir Len. Sana sa susunod na pagkakataon, makasama pa namin kayo.
3: All right, mga kaibigan, maraming po salamat kay Ginoong Florencio
1: Sir Len Galang.
3: Galang Jr. At kay Ma'am Rosedita Lusanta.
1: Yes. Thank you so much.
3: Maraming salamat po sa inyo hanggang sa susunod po na pagkakataon.
1: At syempre sa ating mga OFWs, ayan, samantalahin nyo po yung ino-offer ng Pag-ibig para sa inyo. Syempre napakababang halaga na rin, interest, lalo na dun sa kayang-kaya ninyong bayaran every month. Samantala, inilunsad po ng DMW at LGU Palayan City ang OFW Housing Fair sa Nueva Ecija noong May 23, 2026 upang mapadali ang pangarap na bahay ng mga migranteng manggagawa. Panoorin po natin ito.

0: Oh, di ba? Na-amaze kami ni Onin, sorry. Yung mga building na yon, yung bahay na yon, pinakita natin nasa around 1.8.
1: Yeah.
0: Sige nga sir, ano sir Len, 1.8 million. Anyway, sige. Kabayan, wala na tayong oras, Onin. Paalam na tayo.
2: Para sa mahalaga anunsyo, komento, iba pang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal, website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 na hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communications Service.

0: Ako si Oneng Miranda.
1: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: This is Karting One sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
5: This is Karting One.
4: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
5: Discarding Wise.
4: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: This is Karting One
4: sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
7: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa Discarding Wise.
6: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at bagsak ang Business Confidence Index nitong Abril. Bukod dyan, nakalikom si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 266.3 billion pesos na investment pledges mula sa kanyang state visit sa Japan. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alcansea, paano kaya makakatulong ang mga kasama mo sa bahay sa pagtitipid? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
4: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Siyempre, bago muna niyan, good news muna tayo. Posibleng makahinga ng maluwag ang mga motorista sa pagpasok ng Hunyo dahil inaasahang magpapatupad ang mga kumpanya ng lakis o langis ng malalaking bawas presyo sa kanilang produkto. Batay sa datos mula sa Means of Flat Singapore, sa galaw ng foreign exchange at gasto sa shipment mula Mayo 25 hanggang 29, sinabi ng isang source sa oil industry na nakikita na mababawasan ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang matatapisan ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Ang inaasahang tapyas presyo ay dulot ng pagluwag ng tensyon at mas positibong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagbubunsod ng pag-asa sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Paalala ng mga fuel firm, tuwing Lunes sila naglalabas ng opisyal na price adjustment na agad namang ipinatutupad kinabukasan. Magandang balita ito para sa buwan ng Hunyo, no, Jonas?
7: Oo, tama. Magandang-magandang pagpasok ng buwan, ano?
6: Sa isang joint statement, ito pa isa, no? Sa isang joint statement, matapos ang kanilang summit meeting sa Tokyo, Japan, nangako si Pangulo o sinang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na palalalimin pa ang kooperasyon sa high impact infrastructure at economic initiative sa ilalim ng Luzon Economic Corridor o LEC framework. Kabilang sa mga prioridad ang modernisasyon ng riles at pantalan, clean energy, semiconductor supply chains, digital connectivity, agribusiness at pag-upgrade ng mga civilian port. Kung hindi ako nagkakamali, ang Pax Silica na flagship program sa artificial intelligence at supply chain security ng Estados Unidos ay dyan din tatayo o itatayo sa LEC. Ano reaksyon mo dito, Jonas?
7: Nako, pag yan ay natuloy, talagang magandang ehemplo yan, ano, para sa ating foreign direct investments, ano. Oh. Ito yung matagal na nating hinahanap itong the last 3 years, no? Kasi talagang matagal na tayong gutom sa foreign direct investments. At pag nangyari ito, ito ay magbibigay ng hindi lang trabaho, ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East, no? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
6: Sana mapabilis ito, no?
7: Oo. Kaya ngayon, tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na nireiterate niya, sinabi niya na talagang gaano kaimportante ang Pilipinas na geographical location. Talagang nung dati, nung panahon ni Pangulong Ramos, nandyan sa Clark yung hub ng Federal Express dati. So ngayon talagang kung matuloy itong Pax Silica na ito, talagang mapatutunayan na naman natin na importanteng parte tayo ng ASEAN, ano? Dito sa rehiyon. So importante talaga yan.
6: Maganda kasi location natin, eh, no? Okay, inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at posibleng umabot sa pinakamataas na antas sa halos 4 na taon. Sa month ahead forecast na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang papalo ang inflation sa 7.1% hanggang 7.9%. Mas mabilis ito kaysa 7.2% noong Abril, at kung aabot sa upper end, magiging pinakamataas mula Nobyembre 2022. Ayon sa BSP, nagtulak sa pagtaas ng presyo ang mas mahal na bigas, gulay at karne, pati ang patuloy na paghina ng piso. Bahagyang nakabawas naman sa pressure ang rollback sa fuel, mas murang isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Ianunsyo ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation rate para sa Mayo itong darating na Biyernes. Ano naman ang pagtataya mo, Jonas, sa inflation ngayong Mayo at bakit?
7: Tulad ng mga nasabi mong mga rason, ano, ang nakikita, tinataya ako ng mga 7.8% ang ating inflation. Dahil talagang kahit humupa na ng konti yung presyo ng langis, pero yung problema natin sa pagkain, no, at saka sa transport, yan talaga yung, kumbaga, parang madali tayong tamaan. So, maaring bumaba sa international market, pero sabi ko nga sa iyo, 60% ng inflation natin ay imported. Ngayon, yung 40%, yan yung kumbaga naaapektuhan tayo pagdating sa food, sa fuel, at saka sa freight, o yung tinatawag nating logistics. So, dyan tayo tinatamaan. Kaya, tinataya natin na 7.8%. Ngayon, huwag din natin kalimutan na yung nitong huling dalawang buwan, tumaas na yung presyo ng bigas. So yan ang kinakabahan ako na baka nitong mga susunod na mga buwan, tumaas na naman yung presyo ng bigas, no? Nung isang linggo nga, nakita ko na siya sa 59.75. Hindi ako, kung talagang tama ang basa ko sa nangyayari ngayon, lalo na sa bigas, baka makita natin yung presyo ng bigas sa 62 tulad ng piso. Kaya yan ang mga kailangan gawan ng mga hakbang ng ating DA agad para hindi tayo magkaroon ng tulad na pagbilis na pag-akyat ng presyo ng bigas.
6: Ito, no, kasalukuyang nasa 4.5% ang policy rate ng BSP. Tingin mo, Jonas, magkakaroon na naman o na naman kaya ng rate hike paglabas ng inflation rate ngayong Mayo?
7: Nako, ako tinataya akong pag-aaralan ng Bangko Sentral dahil ang unang-una talagang mandato ng ating Bangko Sentral ay yung tinatawag na inflation o price stability. So kung price stability at ang una natin inflation containment, dapat magtaas na siya agad. So, ang tinataya ko, mga 50 to 75 basis points.
6: Ooh,
7: ang dapat itaas. Ngunit, isa sa mga tinitingnan din ng ating Bangko Sentral, yung pagbalanse, kasi kailangan natin umakyat ang GDP natin. No? Gumanda yung ating ekonomiya. Kaya, yan ang isa sa mga pag-aaralan ng ating Bangko Sentral, no? Para mabalanse yung kanilang pagtingin. Baka ako, tinataya ko, baka 50 lang. Ngayon, hindi dahil biglang tumaas yung inflation. Kung matatandaan natin, galing sa 4, naging 7.2%. Hindi naman dapat halos ganung kalaki yung iaakyat ng interest rate. Kaya kahit 50 basis point ay sapat na para maka-impluensya sa mga galaw ng mga tao at galaw ng negosyante para mapababa yung inflation.
6: Isa pang story, ano? Lalong lumala ang business sentiment sa bansa nitong Abril. Ayon sa pinakabagong ulat ng Bangko Sentral, bumagsak sa negative 35.8% ang Business Confidence Index mula negative 24.3% noong Marso, hudyat na mas maraming kumpanya ang pessimistic kaysa optimistic. Ayon sa BSP, malaki ang epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagpapanatili ng mataas na presyo ng langis, dahilan para tumaas ang operating cost at humina ang purchasing power ng mga consumer. Isinagawa ang survey mula Abril 7 hanggang 30. Sa taas ng presyo, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 centavos ngayon. Jonas, ano ang nakitang immediate impact ng negatibong business confidence sa mga negosyante o negosyo ngayong quarter?
7: Ngayon, talagang ang mga negosyante ngayon, ang tinitingnan ay ang pagko-cost-cut. Diba? Yan ang mga una, kahit sa ating mga sariling kabahayan, ang unang-una natin eh pag-iisipin natin paano tayo hindi gagastos ng kuryente, makakatipid tayo sa mga bilihin sa bahay, lalo na pagdating sa pagkain. Sa negosyo, ganun din. Ngayon, tinitingnan nila kailan ba ituloy ko agad ang aking mga negosyo. Diba? Mag-i-expand ba ako ngayon? O pag-aaralan kong mabuti, ano ba yung pwede kong tipirin ngayon at para makasurvive ako. And talagang yan ang unang-unang ginagawa ng mga negosyante. Ngayon, meron namang iba na kumbaga meron silang extra na pera, eh saan ba namin ilalagak yung pera? Diba? Para kumbaga makarecover kami. Diba? So, pero ngayon, dahil itong report ng Bangko Sentral, ay ang unang, kumbaga ito ang unang report na nagpakita ng business confidence. Ito yung unang tama sa atin, no? Nung gera. Kaya talagang mararamdaman na cautious yung dating ng mga negosyante, no? Dahil hindi pa natin alam gaano katagal. Kung matatandaan mo, nung Abril, ang tingin lang natin baka 3 to 6 weeks tapos na itong gera tulad ng nangyari nung January. Tapos nakita natin nung June of 2025. Pero ngayon, despite may mga pag-uusap ng peace talks, nag-gegerahan pa sila, 'di ba?
6: Oo.
7: So talagang kumbaga ngayon, ang focus ng mga negosyante ay kumbaga cost minimization. So pagbaba ng cost ngayon, yung iba dapat ang tingin parang SRP 'yan. Kumbaga, ano ba yung SRP? Unang-una is survival. Okay. 12 to 24 months, no?
6: Oh.
7: Ano pa yung kailangan ko para yung negosyo hindi ako mag scale down pero hindi naman ako sobrang tipid. No? Para yung operation ko, ang importante dito survival, hindi growth. No? So hindi ko iisipin kikita ako ng malaki nitong taon na to. Ang importante buhay yung negosyo ko. Pangalawa, correct, ano ba yung bagong environment? Ano ba yung nagbago sa mga susunod na panahon in 12 to 24 months, ano na ba yung bagong landscape? Kung matatandaan mo, nung pandemic, nagbago talaga yung ating landscape. Ngayon, nakakapag-zoom na tayo and acceptable na yan, di ba? Ngayon, mas productive tayo, di ba? So ngayon, ano yung pwede, ano ba yung magiging kapaligiran natin sa mga susunod na panahon kung mataas pa rin ang presyo ng langis. Oh, 'di ba? So, kailangan magkaroon tayo ng adjustment, adaptability.
6: Yun.
7: Ngayon, yung pangatlo, 'yun yung repurpose. Ano ba yung i-repurpose natin? Pwedeng yung mga asset natin baka hindi na natin kailangan. Tulad ng pandemic, maraming mga office space, 'di ba, nagliitan kasi pwedeng work from home, 'di ba? So ngayon, ano ba yung pwede nating i-repurpose sa mga panahong ito? 'Di ba? So yan ngayon yung mga dapat tingnan natin. Baka hindi na pwede na ba tayong mag-subcontract ng mga magdi-deliver kaysa tayo pa yung magme-maintain ng mga makina, ng mga truck, 'di ba? So dito makikita natin kahit sa isang crisis may opportunity. 'Di ba? Tulad ng paghina ng piso. Sino ang nagbe-benefit dito? Yung mga exporter.
6: Correct.
7: Ngayon, sa mga problema natin ngayon sa 3Fs, sa pagkain o food, sa fuel at saka sa freight. Mm-hmm. Ano yung pwede natin pagkakitaan na para mapaganda yung situation? Kung sa pagkain, kaysa magluto ka, pwede ba magpa-budget na lang ako na i-deliver na lang yung pagkain ko? Mas mura ba yun?
6: Oo.
7: Diba?
6: Mm-hmm.
7: Lalo na kung mag-isa ka lang. Diba? So, kung magluto ka, mahirap magluto para sa isang tao.
6: Correct. Diba? Oo.
7: So, yan ngayon yung mga parang ano ba yung mga nakikita natin? Diba? Katulad ngayon, baka meron kang makitang trabaho. Katulad yan, yung usong-uso ngayon na trabaho, yung VA.
6: Mm-hmm.
7: Yung virtual assistant. Diba? Oh. Eh yun, kumikita rin yun ng dollars. Lalo na pag sa Estados Unidos o sa ibang bansa. Diba?
6: Mm-hmm. Oo.
7: So, nakakatulong ngayon yung technology. Tulad na napag-usapan natin, yung paksil ka na yan. Pag natuloy talaga yan, yung mga data center na yan, lalo tayong pinakamagandang term, malulong. Ano? Malulong mm-hmm. tayo sa technology kasi
6: mm-hmm.
7: dahil ngayon, mas kampante tayo kasi nandito yung data center.
6: Correct.
7: Kung meron tayong mga protection ng ating data, dito tayo maglalagay. So merong mamumuhunan dito. So mas gaganda kumbaga yung adaptation natin sa technology.
6: Mm-hmm. Ito, no. May nakikita ka bang intervention o policy response ang BSP o ang pamahalan mismo para maibsan ang pessimism sa business sector?
7: Okay, ngayon marami nang nasabi ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Tulad ng nasabi ni Governor Remolo na hindi po lahat ng panahon
6: mm-hmm.
7: ang Bangko Sentral yung gagawa ng mahihirap na trabaho. Dapat po pantay-pantay.
6: Mm-hmm.
7: Kung matatandaan po natin yung panahon ng pandemic, no? Ang pinakamalaki pong nagtrabaho ay ang Bangko Sentral.
6: Mm-hmm.
7: Nakapag-generate siya ng 2 trillion na liquidity under BSP Governor Jokno, no?
6: Mm-hmm.
7: Tapos mabilis nilang ginawa yung mga responses sa mga ang tawag nito, yung may mga utang, no? Naglagay sila ng waiver, extension,
6: mm-hmm.
7: tapos ang ating legislature naglagay ng bayanihan 1 and 2. Yung Create Bill, ano?
6: Mm-hmm.
7: Ngayon, ang Bangko Sentral, nagpahiwatig na sila ng mga waivers at saka yung, kumbaga, yung ano ng penalty, no? Ngayon, kailangan, meron rin tayong sort of pandemic remedy na ibibigay sa mga negosyante para maibsan itong bigat nitong sitwasyon na to. So, pwedeng isa sa mga ginawa natin dati, yung extension ng net operating losses from 3 to 5 years kasi itong Middle East conflict na to hindi naman to kumbaga hindi agad babalik ang sigla ng ekonomiya, no, dahil napag-usapan na natin yung impact ng mga refineries pwedeng magtagal. So dapat magkaroon tayo ng mga ganyang provisions tapos magbigay tayo ng provision sa mga micro SMEs na either i-extend yung palugit sa kanila, sa mga utang nila, or magbigay ng relief ang mga LGUs sa mga micro SMEs. Bakit natin tinatarget yung micro SMEs? Kasi ito yung talagang nag-hire ng mga tao sa grassroots.
6: Correct.
7: No, ito talaga yung, kumbaga, nandyan yung baseline ng ating ekonomiya.
6: Oh, maraming MSMEs sa Pilipinas. No?
7: Oo. So merong mga LGU na nakapagbigay sila ng 20,000 na suporta sa kanilang mga micro SMEs nung isang buwan pa, no? Ito yung tulad ng Iloilo. No? Nakapagbigay sila tapos parang ang length ng kanilang loan ay mga 3 to 5 years. So talagang kumbaga makatulong talaga ito para mag-survive sila.
6: Tama. Oo.
7: So, yan yung mga dapat ginagawa. Yun lang, talagang ang nangyayari lang ngayon, masyado tayong nagkakaano sa politika.
6: Mm.
7: No? Kaya medyo dapat, medyo bumalik tayo doon sa sentro ng ating problema. Kaya nga, para pinakamadali, kailangan lang natin tingnan yung 5 Fs.
6: Mm-mm.
7: Ano ba yung 5 Fs na yan? Yan yung food, fuel, at saka yung freight. No? Ngayon, may solution naman dyan. Nandyan nga yung pinag-usapan natin na pwedeng yung Kadiwa intervention, no?
6: Mm-hmm.
7: Para dun sa mga majority ng ating mga kababayan, makapag-provide sila ng another avenue na mababa yung presyo, di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, pangalawa, yung fuel, no? Kailangan natin maghanap ng ibang sources saan tayo makakakuha ng mga ang tawag nito, mga mababang fuel sources o kaya makatipid tayo.
6: Mm-hmm.
7: At pangatlo, yung freight, no? Pwede ba natin gamitin yung mga EVs sa mga jeep?
6: Oo nga. Eh.
7: 'Di ba? O sa e-bus?
6: Mm-hmm.
7: Baka makababa rin ng kumbaga, hindi na tayo magbibigay ng subsidies.
6: Mm. Tama.
7: 'Di ba? So yan ngayon yung ano. So tulad din yan ng isang household, no? Pagkailangan rin natin talaga pag-isipan yung budgeting.
6: Oo. Oh. Ito, no? Bago tayo pumunta sa ating segmentong Alcansaya, ito, bumalik na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa isang very constructive at highly productive na 4 na araw na state visit sa Japan. Isang biyahe na anya, nagresulta ng 266.3 billion pesos na bago at pinalawak na investment pledges. Ito kasi, no, may timeline ba kung kailan inaasahang papasok ang mga bagong pledges nila?
7: Yung mga pledges na yan, normally mga nasa 12 to 24 months yan.
6: Oh, okay.
7: Oh, so ngayon, kung ito, sa akin, maganda, lalo na ngayon, sa mga nangyayari ngayon, siyempre gusto mo yung, kung tayo nasa ASEAN, ano, gusto mo yung data center malapit sa'yo. Diba?
6: Correct.
7: Kasi hindi mo alam kung let's say nasa Europe o nasa US, kung magkaroon ng problema yung submarine cable, di wala kang access sa data mo. So gusto mo, meron ka somewhere else na mas malapit as an alternate, di ba? Gusto mo, kumbaga, mas kampante ka na mas malapit sa'yo, di ba? So itong mga tulad ng isang supply chain, gusto mo, merong malapit sa'yo. So that's why katulad ng mga Ayalas, tinitingnan nila yung Thailand. No? Yung iba naman, tinitingnan natin na pwede ba silang pumunta dito, mag-supply ng mga magtayo sila ng supply chain nila dito para anuman ang disruption na mangyari, meron silang activity. Kaya nga importante yung sinasabi nating Luzon Corridor, yung Clark, Bataan, Subic. Yan ay isang matagal na nating binibenta sa mga foreigners, no? May mga pumasok na, no? Tulad isang magandang example diyan, nandiyan ang Yokohama, no? Diyan sa Clark. So, marami na tayo diyan, mga Japanese, Korean at saka mga Taiwanese na nasa Subic. So, may mga investors pero gusto natin mas marami pa. And itong Paksilika, talagang pag yan ang natuloy, ibang storya 'yan.
6: Yan. Tuloy-tuloy na tayo, no, sa segmentong Alcansaya. Last week, yung mga bata, ang kung paano sila makatulong sa bahay. Ano? Ngayon naman, mga teenagers na, di ba, Jonas?
7: Oo, tama. Dito naman tayo sa mga teenagers. So, lalo na ngayon, majority sa ating teenagers ay digitally sound. Ako, kumbaga sa atin, pag namalengke tayo o nag-supermart, kung ano yung gusto natin, yun na yung bibilhin, di ba?
6: Oo.
7: Kasi nag-aalala tayo sa oras. Ngayon, yung mga anak natin, pwede dahil masyado silang tech savvy, nag-iikot sila, pwede natin sila, saan ba makakatipid? Anong supermarket yung mas mura? Diba? So sila makakatulong sa'yo doon sa paghahanap kung saan mura. So sila yung magtatrack ng family expense. Tapos, sila rin yung kumbaga mag-aano ng budget, lalo na ngayon yung mga Gen Z, mga kuripot yan pagdating sa ibang bagay. So gamitin natin yung kanilang talento, di ba? Sila gumawa ng budget, ito lang ang bibilhin mo, o di ba? So makakatulong sila sa iyo para hindi ka na mag-iisip kung saan bibili. Pabayaan mo sila, bigay mo yung pera. allow them to do the budget themselves. Mm. So pag sumobra, bahala ka, sagot mo ba o hindi nyo bibilhin, di ba? So ngayon, ito, isang exercise na para makatulong sa kanila paano gumamit ng pera.
6: Mm-hmm.
7: Di ba?
6: Mm-hmm.
7: So yan yung paggamit din nila tulad ng pagbabayad ng kuryente, tubig.
6: Mm-hmm.
7: So instead na sasakay pa yung magulang mo, di ba? Mm-hmm. Turuan mo na sila paano mag-online. So nakatipid ka ng dalawang bagay. Isa, oras. Mm-hmm. Pangalawa, yung pagsakay mo, di ba?
6: Oh.
7: Ano ba naman yung 7 pesos na charge? Eh ngayon nga, ini-encourage ng Bangko Sentral na i-waive yung mga charges na ganyan.
6: Oh,
7: di ba?
6: Oh.
7: So, para mas lalong gumamit yung mga tao nung mga online facilities para makatipid.
6: Mm-hmm.
7: Di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, yan ngayon yung isa sa mga pwede nating gawin, no?
6: Mm-hmm.
7: So, talagang wag nating akuin, pabayaan natin yung mga bata na makatulong sa iyo, lalo na pagdadating sa mga pagbili, pag-budget, di ba? Mm-hmm. Para kumbaga unti-unti mong maipamana sa kanila na ito yung mga tama, lalo na pag yung mga anak ay nakatira pa sa magulang, ano?
6: Mm.
7: So yan ngayon yung tipong nakakatulong. Pangalawa, yung tinatawag na household load sharing.
6: Mm.
7: So ito yung pwedeng sila yung magluto ng kanin, o di ba? Magsaing pala ng kanin, di ba? O ano ba yung pwede nilang magawa? Prepare yung mga rekado para makatulong, di ba?
6: Mm.
7: So, yung iba, may mga pamilya dyan na wala ng maid. O makatulong man lang sila, di ba? Tapos, syempre, sa mga bata, yung responsible use ng mga electric equipment, yung pagpatay, hindi lang ipababayaan yung TV hanggang makatulog, kahit may timer, di ba?
6: Oo.
7: Inaantok ka, di patayin mo, di ba?
6: Mm.
7: So yung mga ganyan, kasi ngayon talagang alam natin at sobrang init, although ngayon medyo nagpapakita na ang ulan, ano?
6: Oo.
7: So sana naman medyo tumagal itong panahon na wet weather dahil nga yung risk ng El Nino, no?
6: Naman.
7: So ito yung mga practical na bagay na kahit siguro pwede nating umpisahan, no? Yung susunod, sa susunod nating segmento, sa isang linggo, pag-uusapan naman natin yung budget.
6: Okay.
7: Paano ba tayo makakatulong lalo sa budget? Kanina, ang pinag-usapan lang natin, tulungan yung parents mag-scan saan makakabili ng mas mura, di ba? Paggamit ng online siguro, o yung iba gumagamit tulad nung pandemic, di ba? Lahat binibili na lang sa Lazada. Ngayon, dapat pag-isipan, no? Sa susunod, yan yung mga dapat pag-usapan. Mas mura ba pag umorder online o bibili ka mismo? Yan yung mga, kumbaga, yan yung mga dapat practical tips na titingnan natin para makatulong sa mga pamilya, no? Lalo na pag yung mga pamilya natin ay nasa abroad, di ba?
6: Oo.
7: So, siyempre, sila rin, nagtitipid din sila dahil lalo na sa Amerika at sa Europa, mataas ang inflation din nila. Di ba? Kahit, kumbaga sa atin, nasa 7, pero yung dahil sa pera nila ay malakas, mataas din yung talagang inflation, ano? So, talagang, kumbaga, kung tayo na nakakaramdam na ng mataas na gasolina na over 100, sa kanila, nasa $6 per gallon. So, yung $6 na yan, pag niligay mo lang yan sa peso, halos nasa mga 370 pesos na yan.
6: Oh.
7: Oh, di ba?
6: Oh.
7: So, kumbaga, kung ikukumpara lang natin, although mas malaki yung gallon, ano? Kaysa sa liter, pero sa presyuhan na lang, 370 versus sa ating over 100, di ba?
6: Mas
7: medyo nakakahinga-hinga pa tayo dito, di ba?
6: Oo. Ayun. Bago po tayo tuluyang magpaalam, papakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
7: Ako po si Jonas Ravelas.
6: Magkita kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
4: Discarding Wise. Sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Magandang araw po muli and welcome sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro po at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or seabed based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa lahat ng miyembro ng Amo Soup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
15: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. As we continue to celebrate the International Day for Women in Maritime, our theme for today is Women Making Waves, a Master Mariner's Journey. It emphasizes the continuing efforts to promote greater opportunities for women in the maritime industry, from encouraging more women to join the profession to ensuring their retention, career growth, and sustained employment at sea. So we're very much honored to have a very, very special guest with us today. She has dedicated her career to advancing seafarers' welfare and creating pathways for diversity in the maritime industry. As the head of fleet for Hafnia's technically outsourced fleet, she has pioneered initiatives aimed at fostering a more inclusive and supportive culture for women at sea. Through the Hafnia Culture Lab, Maria oversees two vessels with a gender diverse crew matrix, setting a new standard for inclusivity on board by ensuring that at least 50% of crew members are female. This initiative is designed to gather insights that support creating a welcoming and supportive working environment, making a seafaring career more attractive to women. Her commitment extends beyond her fleet responsibilities. In partnership with the Regional Maritime University, or RMU, in Ghana, she has been instrumental in welcoming 17 female cadets to Hafnia, guiding them as they transition from academia to onboard life. Her mentorship, close communication, and hands-on vessel visits make her a crucial bridge between office operations and the onboard experience. She provides these cadets with continuous training, coaching, and support, enhancing their early careers and laying a strong foundation for Hafnia's global seafaring talent, particularly in Africa. Known for her advocacy for diversity in shipping, she serves on Hafnia's Diversity, Inclusion, Belonging, and Equity Task Force, where she has been a key contributor to policies that make the maritime industry more accessible for women. This includes her role in establishing a maternity leave policy for female seafarers, a landmark achievement for the sector. Her commitment to diversity extends into the classroom, where she lectures students globally about life at sea, drawing on her experience as the first ever Filipino female master of an international chemical tanker, the BW Lara. In her transition from master to shore-based leader, Maria has become a vocal mentor for younger talents, encouraging them to overcome industry barriers and promoting a future where diversity is the norm in maritime. Napakahaba, no? And of course, personally, sa Amo Soup po, malaki rin ang contribution ng ating guest ngayong araw sa Amo Soup Women, ang ating initiative po for diversity, equity, and inclusion in the traditionally male-dominated industry in the Philippines and sa ating union din po mismo. Ayan, pag-usapan natin more on that. Let us all welcome to Alagang Amo Soup Captain Maria Cristina Orche Javeliana. Welcome to Alagang Amo Soup, Captain Che.
17: Thank you.
16: Hey, sorry. Welcome to Alagang Amo Soup, Captain Che Javeliana. Ayan. Lapit po daw sa mic. Sorry. Yes, Cap.
17: Right. Yeah. Thank you. Very overwhelming introduction.
16: Yes, kasi ang dami mong achievements talaga, Captain Che.
17: And actually, it gives yung bang memories on how we started, remember?
16: Yes.
17: Yeah. Mm-mm. When just only a few of us with all the crazy ideas. Mm-hmm. And actually, those ideas which are not popular amongst, di ba?
16: Mm-hmm.
17: So, and then look, but the journey has come, yung, mm-hmm. and dito na, it's progressing very well. And I've seen a lot of women, not only Filipino, female seafarers, but across the globe.
16: Mm-hmm. Yeah. Ayan, Captain Che. Talagang nakaka-proud, ha? Talagang overwhelmed din ako with pride. And syempre, yung love and passion dito sa ginagawa natin sa ating advocacy for women empowerment. Kasi background po lang, no, noong 2018 po, una kaming nagkasama ni Captain Che sa ine-establish pa lang po natin yung Amo Soup Women noon sa Union. And ngayon, yes, kasama na ang Amo Soup Women and Youth po sa Constitution and Bylaws mismo ng Amo Soup. And mas pinalakas na po yung ating mga initiatives place. Syempre, sa pagsisimula, no, sa na, nabuo sa mga ideas nga, gaya ng sinabi ni Captain Shea, 8 years ago. And prior to that, alam ko, Captain Shea, marami ka ng mga initiatives in your small ways to really promote and to advocate for women's rights at sea. Ayan. So, Captain Shea, kanina hindi lang natin nabanggit, pero isa ka rin sa mga pinaka-prominente na alumni ng MAAP, alumni ng MAAP, ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. So, as we celebrate the International Day for Women in Maritime, can you share with us, no, your journey in the maritime industry? And magsimula tayo sa paano ka ba na-inspire to join the maritime industry and to enter MAAP?
17: Okay. Parang malalaman ka agad yung edad, di ba?
16: Hindi naman, millennial tayo pareho.
17: Okay. Actually, before, hindi ko talaga pinangarap na maging seafarer. Why? Because those were the times in our place, parang yung pagiging seafarer is not a very prominent career path. Parang they don't have the, a good reputation of become a seafarer. Diba lagi nababansagan yung mga simanloloko or girl in every port, something like that. So,
16: yung mga stereotypes before of
17: being a seafarer. Mm-hmm. Not until MAAP cadets came to our school at that time. So, actually, yun yung time pa yun na parang binabagyo pa kami. So, talagang nung nagpa-exam pa si MAAP, pumunta pa ako doon na nakalusong sa baha with extra clothes on my may plastic. But when I look at those cadets in a crisp uniform, wow, snappy and popogi, di ba? And how they educated us about being a seafarer as a career, right? And how passionate they are on what they were doing and what will be the impact of their profession, not only sa personal life nila, but of course in the society. Because actually, you are moving, diba, the economy from one place to another. Kasi sa barko yan, mga bulk cargos yung kinikerry natin. And just like what is happening right now, diba, may impact. Pag kami challenges sa ganitong part, yung hindi ka makapag transfer ng oil to another country, nagsasuffer, ganito, ganito. So we are the workforce also behind those movement. So when I saw them and I got inspired, so I said, okay, why not? Diba? Siguro. And then when I get to know about MAAP, na how they are disciplined, the cadets, and, you know, guiding the career path for all the cadets. So parang dun ako lalong na-inspire na, okay, this is for me. Ito na yon. And that's just how I started my journey. I just take it one day at a time. So if you survive one day, then 1 week, and then 1 month, and then in a year, and then after that, and then you can surpass it. Kasi all the challenges naman in the academy were more or less the same challenges what will you have on board. It's just that in a different situation. Because you will be subject with long time, longingness, be far away from your family. There's no means of fast communications, like what we have right now, di ba? Parang isang text mo lang, dyan na kaagad may response. That is snail mail pa. And then, dati mag-iipon ka pa na pangbayad mo sa phone. And also, you will be forged with your character to collaborate with your, be a team player. And in the end, be a good leader also to among your team. So that process na nasa academy ka, it's not only about the theory, the knowledge that you're gaining, but the discipline and how it, you know, mold you from girl to become a woman and then a woman that has an impact in the society.
16: Yung growth talaga.
17: Yung growth, yes.
16: And the practical application of everything you've learned in the academy to onboard, to your onboard life.
17: Yes, mm-hmm, correct. Mm-hmm. Oh.
16: And ang dami mo talagang nai-inspire, Captain Che, with your journey and yung mga achievements mo. Talaga bang pinangarap mo maging kapitan? Talagang from when you decided to join MAAP, talagang in your mind talaga bang I'm going to be a captain? Or talagang just God just or destiny just brought you there?
17: No, that is actually my goal. Kasi when mm-hmm. I set my mind na ito na talaga yon. So what will be the end, the end goal for me is mm-hmm. to become a captain, right? Mm-hmm, mm-hmm. Kasi yun naman talaga yung main purpose nun. Why in the first place you started this career?
16: Mm-hmm.
17: And then after that, as you grow into the ladder, you also have to think about what ano pa ba yung purpose mo? How mm-hmm. you can make an impact and how you can help the society. Mm-hmm. And then it grows like that. Actually, life doesn't end when you become a master or mm-hmm. when you become a chief engineer. Mm-hmm. Hindi pa yun. There's more than that. Mm-hmm. Diba? As long as you are genuinely passionate on what you were doing, andun yun eh. Yun ang maganda rin makikita mo na yung mga sumusunod sa'yo. They are sa'yo becoming more better than you are.
16: Mm-hmm.
17: And then you are preparing them. At least you are a part of those solution na mm-hmm. talagang to have a better and a safe working environment mm-hmm. on board. Mm-hmm. Right?
16: So you were talaga laser focused ka talaga doon sa goal mo na I'm going to be a captain.
17: Yes.
16: And then you became the first yeah. Filipina Master Mariner. How did that feel when you achieved that, when you unlocked that achievement?
17: Actually, it doesn't sink me in that I was the first. Actually, I didn't know because I was just focused on doing my job. I'm happy on board the ship. Mm-hmm. Not until dumating na yung mga congratulatory, mm-hmm. somebody will ask you, hey Maria, can we interview you, your life journey to share and motivate others? And then, dun na, basis dun sa data, na they say, oh, you were the first one actually, mm-hmm. I mean, to command
16: the ship.
17: Yeah, yes. An international vessel. Mm-hmm. So, and as I said, it doesn't sink me in that much. But the moment na yung mga parents na mismo, yung mm-hmm. nagsasabi na, congratulations, you have motivated my kid. And I said, oh my God, mm-hmm. it comes with that responsibility na mm-hmm. ang bigat. Kasi mm-hmm. people looked up to you.
16: Yes.
17: And then they will ask for your advices. Mm-hmm. And then you have to guide them through. Mm-hmm. So you always keep on checking yourself na I have to continue doing what is right mm-hmm. and I have to continue, you know, helping because a lot of people also, not just the world depending on you, but, you know, looking up to you na ito nga na kaya niya, mm-hmm. na there's always a first time for everything.
16: Mm-hmm.
17: So, bakit kami hindi namin kaya? So, kaya din namin yun.
16: Mm-hmm, mm-hmm.
17: So, yun din yung pinaghuhugutan ko. Kasi marami yung nagsasabi sa'yo na, ma'am, na-motivate kami. Mm-hmm. Na, not only women, but younger mm-hmm. generations that looking after a seafaring career.
16: Mm-hmm, mm-hmm.
17: Diba?
16: So, kasi you've seen it. So, when you started as a young, aspiring Filipina woman seafarer, how has it changed for you? Yung experience mo sa barko?
17: Oh, it changed a lot because, mm-hmm. you know, the journey of a seafarer actually is very transformative
16: mm-hmm.
17: because then that's how I realize actually the sea is not, it doesn't discriminate
16: yes.
17: because it requires competence, it requires the right skills and especially the right attitude mm-hmm. towards your job. And I have said it in so many interviews, right? We as Filipinos, it's already innate in us that we are one of the resilient people.
16: Mm-hmm.
17: Look how we see challenges in life. We mm-hmm. always smile in every challenges, in every storms of our life. And if I recall it, right, when I was young, diba? Pag bumabaha sa province namin, because I grew up in a slum, right? parang nung bata ka, parang masayang-masaya ka kasi instant swimming pool. Mm-hmm. Di ba? Regardless na. Mm-hmm. Parang ano ba to? Bahala na yung kung magkasakit ka or hindi mo iniinda yun.
16: The joy in small things.
17: Yeah, exactly. Mm-hmm. The joy in small things. And then, yeah, it's okay. Yeah, we have these challenges. We can move on. We'll just have to continue to stand up strong, mm-hmm, and be better versions of ourselves. Mm-hmm. And as I grew up in my journey in the seafaring career, not just only on board, but since how I started it, yeah, I have met a lot of people who become my core, mm-hmm, support. These are the good leaders that supported me and, you know, helped me to mold a better character, that opened my mind also, that helped me grow. So I'd like also to extend my appreciation to them and, mm-hmm, heartfelt thanks. I lost words actually on how I should thank them. So, mm-hmm, I just pay it forward to the next forward. Yeah, okay, generations, right? So regardless of, kumbaga, it will forge you actually, mm-hmm, yeah, to become a better version of yourself, not just in professional growth, but also for the career growth.
16: Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, Captain Cheno, you started as a woman seafarer, talagang na-reach mo yung pinnacle, no, of your professional career. And then how did you move on from that, from working on your own career, to helping others naman to achieve theirs? How were you able to influence

0: From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIL, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIL was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIL honors contributions across four distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIL by seven presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIL are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIL website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kumusta ka na, Jairus?
3: Oh, mabuting mabuti po, Sir Aris. Namiss ko po kayo after 1 week,
2: kumusta
3: sir.
2: Kumusta mo naman yung nasa master control?
3: Kumusta kasi, po ang ating
2: kasi
3: broad
2: kasi dapat kinukumusta natin lahat ngayon.
3: No? Ayan, masaya naman po sila, so, Sir Aris. Kayo po, sir. Kumusta naman, sir? Ang init po ngayon sa atin, sir.
2: Oo nga, parang last na tiningin ko dun sa forecast is sa Puerto Princesa will be 45
3: degrees Celsius.
2: Kaya kinukumusta natin yung mga tagapakinig natin dyan sa Puerto Princesa dahil meron din pong program ang radio station ng Radyo Pilipinas sa Puerto Princesa. At kinukumusta natin lahat ang tagapakinig ng serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Opo. Sana po ay kayong lahat ay nasa maayos na mental state of health.
3: Inom po tayo ng tubig palagi.
2: Yun pa, bukod pa doon sa kailangan din nating bantayan ang ating sarili.
3: Dama po.
2: Kakaiba. It, actually, epekto pala ito ng El Nino.
3: Ang El Nino,
2: sir. Kasi sa isang program namin sa Radyo Pilipinas 1, sa RP1, yun ang pinag-usapan namin, yung El Nino. Ito ay effect daw.
3: Effect po ng El Nino.
2: Start ng effect ng El Nino na iinit, tapos makakaranas tayo ng malalakas na bagyo.
3: Opo.
2: The next coming months. So,
3: kaya dapat po talaga kahit tayo sa government, nagko-conserve din tayo ng energy. As well as kailangan we also practice ng, yung mga green initiatives, yes, no, sir?
2: Yes.
3: Opo.
2: Kaya nga, ano eh, ganun din yung mga kapatid nating mga non-resident Filipinos, mga
3: tama po,
2: overseas Filipino workers, lalo na yung nandyan sa Middle East.
3: Ano? Opo.
2: Ipalaganap din natin yung mga natututunan natin. Kasi alam mo, sa ibang bansa, napaka-puspusan, no, yung campaign on mga climate campaign.
3: Yes, sir.
2: So, i-share, pwede naman nilang i-share din sa kanilang mga pamilya yung, opo, mga nagiging best practices doon on becoming more green. No? Green, anong tawag yan? Hindi naman pwede.
3: Green-minded. Advocate. Iba na po yun, Sir Aris. Opo. Mga ano po, environmentalist. Sir.
2: Pero ano lang, basic common sense lang naman.
3: Tama na, po.
2: Diba, clean as you go. Yes, para mga ganun.
3: Magtulungan po tayong lahat, no, Sir Aris. At speaking of, syempre po yung mga initiatives ng ating mga kababayang NRFs na nasa ibang bansa, malaki rin po talaga ang tungkulin ng ating mga local government units, oh, na po sa Pilipinas pagdating sa pag-integrate po sa ating mga overseas Filipinos. Kung ano-ano nga ba yung mga serbisyo natin, mm-hmm, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na may krisis, no po.
2: Yes.
3: Maraming mga kababayan sa atin yung gustong tumulong, gusto pong bumalik sa kani-kanilang mga lugar, no po, kumonekta sa kani-kanilang mga LGUs, sa mga kanilang tahanan.
2: Actually, ngayon, parang lately lang natin napapansin na ang dami palang program ng national and local, opo, government pagdating sa pag-upskill, upskill, reskill, ano pa ba yung ginagawa nila for the integration, no?
3: Opo.
2: Yung mga bumabalik na, yung mga tapos na yung contract, yung mga affected sa conflict zones na umuuwi. Maraming pwedeng
3: po
2: gawin,
3: yes,
2: dito sa, opo, ating bansa, no? Like kung highly skilled sila doon, pwede nilang dalhin yung skills nila,
3: opo,
2: dito.
3: Opo, sir.
2: Pwede rin silang magturo kasi 'di ba may balikturo.
3: Balikturo, diba? Opo.
2: So, madaming, yeah, pwedeng gawin. At yun nga, Jairus, ang dami ninyong ginagawa sa CFO na I've noticed na maraming kayong ginawang
3: ginagawa,
2: meetings,
3: sir, no, opo,
2: maraming ginawang
3: partnership no,
2: signings,
3: yes, sir,
2: mga exploratory talks, confirmatory, opo, talks, iba-iba na nga eh.
3: Kaya nga po, sir.
2: Pero ang objective talaga is to strengthen yung efforts ng government,
3: tama po,
2: to, opo, harness our Filipino diaspora.
3: Yes, sir. Tsaka para syempre po, para sa ating mga overseas Filipino, sa ating mga diaspora, para maramdaman po nila na ang gobyerno po sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas ay handang tumulong at lagi pong andyan para magbigyan po kayo ng serbisyo kung ano man po ang pangangailangan ninyo. No po.
2: At isa sa mga ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon,
3: opo,
2: episode ito ay isa sa mga programa, isa sa mga
3: flagship programs ng CFO.
2: Kwento mo nga ano yung flagship.
3: Ito po yung sinasabi nating may kinalaman sa ating mga LGUs, no po. Mm. Ito po yung Balingbayan Project na kung saan mas ini-integrate po natin yung ating mga migration and development initiatives, Sir Aris.
2: Yeah, klaro natin. Hindi, ano siya?
3: Balingbayan.
2: Balink. May link, ano?
3: Opo, hindi po Balikbayan. Parang kinokonekta po natin ang mga Balikbayan. Kaya po siya naging Balikbayan.
2: Gano'n na makatagal yung proyekto na yun?
3: Matagal na po, Sir Aris. Parang wala pa po ako sa mundong ito. Pati po ang guest natin, Sir Aris, wala pa po siya sa mundong ito.
2: Akala
3: pero
2: yung guest natin, wala pa.
3: Pero expert na expert po, Sir Aris. Ang guest po natin pagdating sa Balingbayan Project ng CFO. At balita po natin, Sir Aris, meron pong ongoing at bagong initiative ang Balingbayan Project ng CFO para sa ating mga LGUs na nagsusumikap na paigtingin.
2: Kabatch ba itong ating
3: sabihin na nating medyo, sir?
2: Sige, pakilala mo na.
3: Opo, ayan. Sige po. Ipakilala po natin at i-welcome natin live sa serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas ang Project Development Officer 1 ng Commission on Filipinos Overseas at siyang nangangasiwa ng Balingbayan LGU Award. Si Miss Frances Diane Flores. Ayan.
2: Hello, Frances. Magandang umaga. Magandang araw sa'yo. Hindi lang umaga. Dahil sa ibang bansa, iba eh.
3: Hello, Frances.
4: Magandang umaga po, Sir Ares, ayun. Sir Jairus, at sa mga nakikinig po sa atin ngayon.
3: Ayan. Balita ko, sir, marami po tayong tagapakinig ngayon na mga LGU partners natin sa CFO. At
2: pero
3: sana
2: teka,
3: okay din po kayo.
2: Bago tayo pumasok dun sa pagpapaliwanag kung ano itong Balikbayan LGU Awards.
3: Ano? Opo, sir.
2: Eh, interviewin muna natin. Dama, sir. Parang pang-pageant itong si, ano,
3: si Frances.
2: Ayan, o. Frances, saan ka ba nag-aral at sa ano yung natapos mong course?
3: Tama.
2: Kasi batang-bata pa kayo eh.
3: Opo.
4: Opo, Sir Ares. Ako po ay batch 25 po. Galing po sa UP Los Baños. Ang po ng BA Sociology.
2: Opo. Sociology. So, natutuwa ka naman sa ginagawa mo ngayon. Wala ka na sa lush forest of UPLB.
4: Opo.
3: At kamusta naman, Frances? Ano bang kasalukuyang ginagawa mo sa CFO?
2: Anong papel mo sa buhay dyan?
4: Opo. Bilang Project Development Officer po, primarily po sa Balikbayan Project nga po yung focus po ng ginagawa ko po ngayon. At yes, ngayon po, isa po ako sa mga nag-handle nitong ating Balikbayan LGU Award.
2: Okay. So sige, paliwanag mo nga, Frances, sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung, una, pakipaliwanag, ano yung pinaka-program natin na Balikbayan? Ano ba yan? And then, pakipaliwanag mo na rin kung ano yung, bakit tayo
3: bakit
2: nakakaroon
3: LGU
2: ng
3: awards?
2: LGU Awards.
3: Opo.
4: Ayan po. So, yung Balikbayan portal nga po natin, Balikbayan Project, isa po to sa mga flagship programs ng CFO na ito po yung one-stop online portal natin para sa ating mga overseas Filipinos o non-resident Filipinos kung saan inililink, gaya po ng sabi ni Sir Jairus, or kinoconnect po natin sila dito sa ating bansa.
3: Opo.
4: At hinihikayat po natin sila na maging development partners sa pamamagitan ng pag-i-invest, pagtatayo ng negosyo, pagdodonate, at pagbabahagi po ng mga skills or expertise po nila.
2: So pag sinabi nating online platform, anong ibig sabihin nun?
4: Opo, yung Balikbayan Project po, portal po siya, website po, kung saan nandun na po lahat ng pwedeng makita ng mga non-resident Filipinos natin. Pag sinerge po nila, pag po pinuntahan nila yon, makikita po nila, gusto ko pong mag-start ng business, pero man pong page or section po pa doon.
2: Ah, parang may instructions, ganun.
4: Opo, may mga sections po doon.
3: So, ibig sabihin,
4: kaya din po ng...
3: Ibig sabihin, Frances, available ba ito kahit saan ka nasa sa mundo? No?
4: Opo, opo. I-search lang po natin yung www.balikbayan.gov.ph.
3: Ayun.
4: Available po siya basta may internet po tayo.
2: So for example, ikaw saan ang probinsya mo, Frances?
4: Ako po, taga Batangas po ako, Sir.
2: Kunyari yung iyong uncle na nasa abroad ay gustong magbukas opo ng butika sa Batangas.
3: Batangas.
2: Sa ewan ko saan town ba. pwede siyang pumunta doon sa portal na yon at alamin kung ano yung gagawin niya?
4: Opo, sir. Yun pong ating Balikbayan portal. Meron din po ditong section na makikita po natin ano na po ba yung mga partner LGUs po natin. At ngayon po, yung Batangas po, isa po siya sa ating mga partner LGUs. So, meron po tayong tinatawag na localized website kung saan mas local po yung mga nakalagay doon. Pwede pong i-contact yung mga LGUs. Makita po natin, hindi lang butika yung pwedeng itayo. Kung ano pa po yung mga umuusbong na mga produkto at trends po sa Batangas.
3: So, ibig sabihin, Frances, kaya pala tayo merong mga LGU partners sa Balikbayan. Katuwang natin sila, no? Para mas lalo pang malaman kung ano yung mga business or even other opportunities na pwedeng i-venture ng ating mga overseas Filipinos, no? Tama ba, Frances?
4: Yes po, Sir Jairus. Opo.
3: Ayun.
4: Isa rin yun sa initiatives natin para mas makonnect sila sa kung saan sila nagmula or saan nila gustong mag-invest pa po. Or pumunta sa ibang mga lugar.
2: Pero yung lahat ba ng LGU sa Pilipinas ay nakapasok na sa Balikbayan Project?
4: So far po, meron po tayo 57.
2: 57
4: partner LGUs po sa buong Pilipinas po. Mm-hmm. Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At ano, no, ongoing pa rin at talaga, Frances, yung ating partnership, no, sa iba't iba pang LGUs, no?
2: Doon sa 57, I'm sure meron kayong kinakausap pang ibang LGU. So are we looking forward to increasing the number?
4: Yes po, yes po. Abangan din po natin sa mga susunod. May mga partnerships na rin po tayong na-establish sa NCR, sa iba pa pong mga regions. At continuous pa rin po yung effort natin na ma-reach pa po yung iba't ibang regions ng Pilipinas.
3: Ibig sabihin, Frances, itong bagong programa ng Balingbayan at ng CFO, yung Balingbayan LGU Awards. Ano ba ito? Paano ba siya nagsimula? At sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa programang ito?
4: Opo, ayun. So, yung Balingbayan LGU Awards, ito po yung first ever na award ceremony natin para formal na kilalanin at parangalan ito pong ating 57 partner LGUs para sa kanilang mga efforts, initiatives, mga programa po for migration and development at para din po sa ating mga kababayans abroad. So, ang pwede pong sumali dito, yung atin po mga 57 partner LGUs sa buong Pilipinas.
2: So, anong may categories ba yung awards na yan?
3: Oo nga po.
4: Opo, Sir Ares. Ayun, bukod po sa main website po, makikita po ng ating mga viewers kung pwede po nilang i-check yung listahan ng mga LGU na partner po natin. And meron po category or award categories itong ating Balingbayan LGU Awards.
2: Pwede mo bang give us a rundown ano yung categories na yun?
4: Apo, sir. So, una po, meron po tayong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. So, dito po, tinitingnan po natin gaano po ka-active yung LGU sa paggamit po at pag-update nitong ating localized Balingbayan website, pati na rin po yung ibang digital tools nila, gaya ng mga social media, para po i-promote yung mga programa at servisyo nila para po sa ating mga overseas Filipinos.
3: Basta lahat ng may kinalaman sa ating mga NRFs, no, Frances?
4: Opo. Opo, sa ating mga non-resident Filipinos. Yung sunod naman po nating award category, yung Innovation in Local Reintegration and Investment Facilitation. Dito naman po tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs para sa reintegration o investment ng ating mga non-resident Filipinos at iba pa po nilang pangangailangan or paglalaanan ng mga resources. Pwede pong mga livelihood projects, mentoring sa businesses, financial literacy training, at iba pa pong mga initiatives. Yun po yung sa local reintegration. Yan po. Next naman din po, yung Diaspora Inclusion and Equity Award. Yun yung pangatlo po nating award category. So dito naman po, tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs na kung inclusive po ba sila, hindi lang po ba siya nakatuon sa migration and development, kundi pati na rin po sa migration issues na kinahaharap ng ating mga non-resident Filipinos, gaya po ng human trafficking at yung crisis nga po na nararanasan po natin ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. May mga inisyatiba po ba ang LGUs natin para tugunan at bigyan pansin yung mga issues na ito? And finally po, yung pang-apat po nating award category, ito po yung Outstanding Balingbayan Champion. So ito po yung overall champion or award category natin para sa LGUs na nag-excel po sa mga naunang tatlong categories at nakatuon po sila sa pag-engage sa mga non-resident Filipinos sa pamamagitan ng iba't ibang cultural, political, or pang-ekonomiyang mga programa at servisyo po.
2: So, sa madaling salita, itong mga LGU partners ng CFO, yung 57 LGU partners, mamimili sila ng kategory kung saan sila magko-compete? Ganun ba yun?
4: Apo, sir. Pero pwede din po silang mag-nominate sa lahat ng categories. Pwede po silang i-nominate. So, ang isang LGU partner po, pwede po silang manominate sa apat. At pwede rin pong iba-ibang LGUs ang manominate per category.
2: So paano ang ano nito? Paano ma-determine ang mga winners nito? Will there be an online voting o merong panel of judges? Paano bang sistema niyan?
4: Apo, Sir Ares. Meron po tayong panel of judges. So, una po ay isi-screen po muna siya ng ating award secretariat. Then, ipo-forward po natin ito sa panel of judges po na binubuo din po ng iba't ibang sectors. Meron po tayo sa iba't ibang government agencies, sa academe, meron din po tayo sa non-government organization para ma-ensure po na well-represented po yung ating mga sector for panel of judges.
3: Pero, Frances, in the first place, paano ba tayo pwedeng makapag-nominate? Saan ba, kunwari, pwedeng bisitahin ng ating mga manonood, yung ating mga interested nominees? May website ba? Meron bang forms na maaaring nilang fill upan para formally at officially makapag-nominate sa LGU Awards?
4: Opo, Sir Jairus. Meron po tayong website. So, ito po yung www.lguawards.balingbayan.gov.ph kung saan pwede po tayong directly mag-nominate doon. Na doon din po makikita kung ano pa po yung ibang mga kailangan natin. Ano pong requirements, ano pong kailangan ipasa bago mag-submit ng entries at iba pa pong mga detalye. Ayan, maaari din po natin i-check ang ating Facebook page na Balink Bayan para po sa mga updates patungkol sa ating Balink Bayan LGU Awards.
2: Ito ay separate page pa sa CFO page, ano? Yung Balink Bayan page. So, Balink Bayan lang ang nakasulat.
3: Balink Bayan.
4: Opo, sir. Sa Balink Bayan page, meron din po tayong separate doon na section na Balink Bayan LGU Awards na pwede po nilang i-click at madadirect na po sila doon po sa ating awards category.
2: So, ang deadline, kailan ang deadline ng entries?
4: Ang deadline po nito, Sir Ares, hanggang June 30, 2026. So, may isang buwan pa po ang ating mga interesado LGU na partners mag-nominate. Ayun po.
3: Ibig sabihin, Frances, for clarification lang sa ating mga manonood po, no, Sir Ares and Frances, exclusive lang ba itong Balink Bayan LGU Award sa ating mga 57 LGU partners?
4: Opo, opo, Sir Jairo. Sa kasalukuyan po ay yung 57 partner LGUs lang po yung pwedeng makasali. Pero po, hindi naman po limited na sila-sila lang din po ang pwedeng mag-nominate. So kahit po tayo na hindi parte ng LGU, kung meron po tayong nakikita na LGU na tingin natin yung mga programa deserve po nilang ma-recognize, pwede rin po natin silang i-nominate. So, dahil nga po, kung wala po tayong access sa mga documents na kailangang ipasa, maaari po natin i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede rin po tayong mag-message sa ating Facebook page na Balink Bayan or tumawag po sa ating mga telephone number na 02-8552-4700.
3: Ayan, galing.
2: Sa division nyo pala yan.
3: Yes, opo, Sir Harris. Kaya ano po, no, hindi lang talaga pa-FIO awards yung ating focus ngayong taon. Meron din po tayong Balink Bayan LGU Awards, no po, na ino-off, na fina-facilitate po nila Frances, no po. At Frances, para rin sa karagdagang kaalaman ng ating mga viewers, itong Balink Bayan LGU Awards, kailan ba siya gaganapin? O syempre hanggang June no po yung nominations. Kailan ba malalaman yung resulta?
2: At yung awarding
3: opo
2: kailan yung gagawin?
4: Ayun po. So pag po natapos yung nomination, Sir Ares tsaka Sir Jairus, isi-screen po ito at i-judge ng ating panel of judges. At for finalization pa lang po, pero ang tentative awarding ceremony po natin ay mangyayari sa December 2026.
2: December. Ang dami na namang event
3: activities na po. Month of Overseas Filipinos, sir. Opo.
2: Eh, diba, may ano pa tayo, yung MAM Awards.
3: Opo, yung MAM Awards. Tsaka yung PAFIO. Ano po?
2: PAFIO pa.
3: Samot-saring awards po para sa ating mga overseas Filipinos, no, sir.
2: Edi, kayo na naman ni La Frances.
3: Opo, kaya busy po si Frances.
2: Kayo na naman ang mag-MC niyan, malamang. Oh, oh. Frances, ha? Mura lang magpatahi ng gown sa Kamuning. Ah, umpisahan mo.
3: Dapat, kailangan. Kaya nga po. Oh. Dapat pala, sir, ni-live po natin, in-on-site natin si Frances ngayon, no, sir? Para makapunta po kaming Kamuning. Makapunta po tayong Kamuning.
2: Anyway, yan pa, narinig natin yung, narinig natin yung konting details dito sa Balink Bayan LGU Awards. At Frances, imbitahin mo yung mga partners. Ikaw naman ang laging kausap. Imbitahan mo sila uli na mag-participate sa awards.
4: Opo. Ayan po. So, inaanyayahan ko po ang ating 57 partner LGUs. It's your time to shine po at ibida yung mga proyekto and programa po na may kinalaman sa migration and development. Opo. At para rin po sa ating mga non-resident Filipinos. Mm-hmm. At para rin po sa mga viewers natin at iba pang nakikinig, kung interesado po kayo at tingin nyo po maraming magagandang programa ang inyong LGU, huwag po kayong mahiya na inominate po sila. So, gaya po ng aking nasabi, maaari nyo po kaming i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page na Balingbayan o tumawag po sa aming telephone number na 02-8552-4700. Ayun na. Excited na po makita yung mga entries ninyo.
3: Ayun. Ipapa-enumerate ko po sana, Sir Aris, kay Frances, yung 57 LGU partners natin. Kaso baka mamaya po ay pakitaan po ulit tayo ng iPad ni Ms. Steph. Na po.
2: Tigil nyo na yun.
3: Kaya ano, hindi na po. Hindi na, Frances.
2: Maraming salamat sa iyo, Frances.
3: Thank you so much, Frances.
2: I'll see you around, no?
3: Ayan,
2: at opo. Gyros, meron palang ano, may hindi tayo napahapyawan kanina.
3: Opo, sir.
2: Sa Friday pala ay magsisimula yung may yung media training.
3: Sa, opo, media training.
2: Filipinos Overseas. Ano ba yung mangyayari dun?
3: Ito, sir, ay napaka game-changing na po, game-changing kung tawagin po. Kasi po, ito po ay dadaluhan ng ating mga media personnel, iba't-ibang media kilalang atanyag na media persons po.
2: Yung mga journalists na nagpo-cover ng migration.
3: Yes, sir.
2: Yung mga sumusunod sa mga activities ng CFO.
3: Opo. Para mas lalo po silang maging aware tungkol sa migration and development as well as sa iba't iba pang mga inisyatibo ng CFO para sa ating mga NRFs.
2: Alam mo itong gagawing training na to, ito ay ano na naman to, another brainchild of Sir Kling, Secretary Dante Secretary Kling II, ano. Kasi napapansin kasi natin na napakadami ng nagde-develop sa migration.
3: Totoo po.
2: Sa usaping migration at yung mga trainings na dinadaanan ng mga CFO personnel ay napaka-technical.
3: Napaka-technical.
2: So, kailangan din nating ma-communicate yung technicalities ng migration. Iba't iba, hindi lang naman po kasi yan aalis ng bansa. Lang, may no? Maraming ano yan eh, 'di ba? Maraming.
3: Opo, ang layunin din talaga ng CFO ay magsimula po sa ang serbisyo ng ating gobyerno pagka nandoon na po sila sa kanilang host countries na po.
2: It is to give our migrants no na to start the right footing.
3: Tama po, sir.
2: So 'yun po yung gagawin, mayroong magkakaroon ng media training ang alam ko, yung ating executive producer, si Steph Vicente, isa sa participants.
3: Invited po, no?
2: Isa siya sa participants. Kasi nga, since dito sa Radyo Pilipinas World Service, pinag-uusapan madalas dito yung mga issues. Sa migration.
3: Opo.
2: Mas magandang mas mabigyan sila ng mas malalim na pananaw, mas malalim na pag-uunawa. Sa technicalities ng migration. Kasi lalo na sa, alam mo yung naalala mo yung merong pinamigay yung CFO na planner?
3: Opo, sir.
2: Diba ang daming material doon ng migration?
3: Yes.
2: Yun lang ang basahin mo. Parang malulunod ka sa info po. So ito, well, hindi naman natin sila lulunurin sa information, pero it will give them a fresh perspective.
3: Tama po.
2: Na ano ba talaga itong kino-cover nila?
3: Siyempre, hindi lang naman po ang CFO dapat ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino. Mahalaga po, mas mahalaga na yung partnership natin sa isa't isa, lalong-lalo na po sa ating mga media organizations, media agencies. Mas mapalakas po natin ito, no, Sir Aris?
2: Oo, kasi ang laking bagay talaga in the age of in this information age, advanced information age. kailangan din i-step up ng pamahalaan, ng mga ahensya, yung sistema ng pag-communicate.
3: Tama, kasi, sir.
2: Lalo na ngayon,
3: lahat accessible na online, accessible. Sir.
2: At hindi lang yun, ang nagpa-complicate ngayon, yung AI.
3: Yung AI, diba? Opo.
2: So, kailangan din nating kailangan din i-level up. Opo. Ng, hindi lang ng ahensya, kundi pati na rin yung mga kasama natin sa media na nagko-cover. No, dagdagan din yung kaalaman. Hindi, you have to really arm yourself with information.
3: Opo. Ayun po.
2: So, ano pang maidadagdag mong activity?
3: Siyempre, andyan po yung ating upcoming Filipino Diaspora Summit na gaganapin po sa 46th anniversary ng CFO sa June 16 na po yan, mga kababayan. Mm-hmm. Po. At if ever naman po na hindi po tayo nakapag-register para makapag-participate on-site, available po ang ating Diaspora Summit via Facebook Live po sa June 16.
2: Ah, naka-live tayo, yes, sa Facebook. Sir.
3: Marami pong tatalakayin dito, yung political, economic, cultural, maging sa ating mga kabataang overseas Filipinos.
2: Ang po. Balita ko nga, maraming mga community leaders abroad.
3: Opo, nadadalo, sir. At mga bigating personalities din po, katulad ni Professor Winnie Monsod.
2: Si Maring, yes, Winnie.
3: Opo, si Maring Winnie, si Gretchen Ho. Opo, magiging mga panelist and moderators po natin sila sa
2: maganda to.
3: Filipino Diaspora
2: Summit. May possibility na doon tayo mag-air.
3: Yes, opo, abangan sana po ng ating mga viewers yan, Sir Aris.
2: Pero ang kinalimutan mo naman, 46th anniversary.
3: Yes, yung 46th anniversary ng CFO.
2: Na CFO. Happy anniversary. Po. Commission on
3: Filipinos. Ano po yun? That's double my age, Sir Ares.
2: I'm beyond 46.
3: Pero hindi naman po halata, sir. Mukha lang pong 45.
2: Oh, parang 45 lang ako. 45 years ago. Anyway.
3: Higit po.
2: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat servisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig sa mundo.
2: Tandaan, kababayan, basta't servisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
3: CFO kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang
3: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download.

0: mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Text Scams. OPLAN Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ungnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo muli sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post sa ating mga kababayan worldwide. At bago ang lahat ng diskusyon para sa programang ito, syempre, isa pong paalala, pansamantala o kasalukuyan po kami na umeere sa pamamagitan po ng ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Pakihanap niyo lamang po yan sa inyong mga search bar, no, dyan sa Facebook. Meron din po tayong YouTube re-uploads and replays. Yan po ay available po ang programa, no, ang ating edisyon ngayon ng ating programa sa pamagitan po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At syempre bukod sa ating social media platforms ay meron din po tayong Evox PBS receiver app na inyo pong pwedeng ma-access sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones at sa App Store naman po para sa mga gumagamit naman po ng mga iPhone. Kung inyo pong na-download at na-install na po, no, ang Evox PBS receiver app, ay pakihanap nyo na lamang po, no, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang kayo po ay live na makapakinig sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At syempre, bukod sa mga nabanggit ko po na platforms, na social media at Evox PBS receiver app, ay meron din po tayo, no, sa pamagitan po ng ating shortwave radio na posible po sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Inyo pong mapapakinggan ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa shortwave radio linggo po ng madaling araw, oras po dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. To 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre bago ko makalimutan, no, parang nakalimutan ko yatang magpakilala, no, sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, inyo pong makakasama para sa 30 minutong diskusyon po patungkol po po sa mga serbisyong inihahandog po ng ating mga embahada at konsulado.

0: At maging syempre yung kalagayan po ng ating mga Filipino communities o diaspora, no, saan mang panig ng mundo. At syempre, dahil nabanggit ko na po kanina, no, yung ating mga platforms, no, kung saan po tayo ay nasusubaybayan, ay magpapasalamat na tayo agad-agad, bati na natin, no, sa bungad, no, na bahagi ng ating programa. Ang ating mga kasama rito sa studio, sa Master Control kasama natin, si Ma'am Susan Aison, at sa Warcast naman at sa ating audio live streaming, ang nakatoka naman dyan ay si Justin Osias. At para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay tayo'y balik Asia, no? Balik tayo, no? Dito sa Southeast Asia, dahil ang ating makakasama po para sa araw na ito ay ang ating Philippine Embassy in Singapore. So bakit sila po ang ating kasama ngayon sa programa? Dahil ngayong taon po pala, no? Ngayong 2026 ay kanila pong kumbaga atin pong ipinagdidiwang kasama po ang bansang Singapore ang 57th taong anibersaryo po. Ayan, 57th anniversary po yan, no, ng ugnayang diplomatiko sa pagitan po ng Pilipinas at ng Singapore. Medyo matagal-tagal na din pala, no, 57 years, no, that's more than 5 decades, or should I say ay almost 6 decades na, no, ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore. At syempre bukod dito, no, sa 57th anniversary na ng relationship, no, ng dalawang bansa, ay atin ding pagtutuunan ng pansin dahil ito po ay ongoing ang overseas voter registration para naman po, no, sa ating mga kababayan, no, dyan sa Singapore. Kumusta na nga ba ang lagay ng OVR, no, para dyan sa ating mga kabayan sa bansang Singapore? Yan ay ating aalamin, no. Lahat ng yan ay ating mapag-uusapan kasama ang ating resource person para sa araw na ito, walang iba kundi si His Excellency Medardo Makaraig, ang ating Philippine Ambassador to Singapore. Ambassador Makaraig, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa inyong lahat, Steph, at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay sa Facebook Live.
0: Maraming maraming salamat po, Ambassador, sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa. Para sa kaalaman ng lahat, no, tama po, Ambassador, same time zone lang po, no, ang Pilipinas at ang Singapore.
1: Pareho tayo ng oras, so Philippines at Singapore pareho ng oras. Tama ka doon.
0: Okay po. Maraming salamat po, Ambassador. Unang-una po nga katanungan po namin sa inyo, kasi nga po, no, ngayong 2026 ay natapat po itong 57th anniversary po, no, ng diplomatic relations between the Philippines and Singapore. Gaano po ba kahalaga, no, itong masasabing selebrasyong ito pagdating syempre sa kasalukuyang estado ng relasyon ng Pilipinas at ng Singapore?
1: Napakahalaga niyan, na katulad din naman lang ating mga pakikitungo sa lahat ng ibang bansa sa buong mundo, napakahalaga ng ating ugnayan sa Singapore. 57 taon na nga nakalipas mula nung formal nating nagkaroon tayo ng kasunduan na magtayo ng ating mga kanya-kanyang sariling embahada, magtalaga ng sariling ambassador. Subalit bago pa yon, kasama pa ang Singapore sa Malaysia, ano na, mayroon na tayong mga ugnayan. Ngayon sa loob ng 57 taon ay marami na tayong naging kasunduan, marami tayong naging mga pag-uugnayan sa Singapore. Ikawalo yung Singapore sa ating pinakamataas na antas ng trade natin, ng ating pangangalakal. Isa sa pinakamataas sa foreign direct investment sa Pilipinas, ang Singapore. At higit sa lahat, marami tayong mga nagagawang mga kasunduan. Ang pinakamahalagang kasunduan ngayong pinakahuling mga kasunduan na yung agreement nga natin sa health cooperation, kung saan yan ay pinangungunahan ng ating Department of Health, si Secretary Arbosa. At ang isa pa sa pinakamahalaga ay yung kauna-unahan nating kasunduan na nagpapatupad ng Article 6 ng Paris Agreement, yung anti ay yung ano yung against sa yung decarbonization, ano, panglabing isang kasunduan ng Singapore yan, pero sa atin unang-una nating kasunduan ang pag-iimplementa ng decarbonization at carbon credits sa Singapore. Medyo mahabang usapin yan para sa kalikasan, at napirmahan na yung tinatawag na implementation agreement nitong nakaraang buwan lamang.
0: Mm-mm. And speaking of areas of cooperation, syempre, Ambassador, no, given na almost 6 decades na po pala, no, ang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore, ay siguro medyo himay-himayin po natin, nabanggit nyo na po yung health, nabanggit nyo na po yung regarding sa usaping kumbaga pang kapaligiran, no, itong Article 6 ng Paris Agreement po, no, ay eto naman po, in other areas naman po, paano nyo po mailalarawan, no, ang kasalukuyang relasyon ng dalawang bansa sa larangan po muna ng ekonomiya?
1: Sa larangan ng ekonomiya, nabanggit ko na nga pangwalo sa pinakamalaking partner natin sa kalakal ang Singapore. Mahalaga ang Singapore sapagkat ito ang pinakamahalagang port dito sa lugar na ito, at ang daming mga barko na pangalakal na dumadaan dito, papunta at pabalik ng Middle East, ng kung saan-saan pang ibang lugar. Mahalaga ang Singapore dahil sila din ang malaki ang mga naiambag sa ating tinatawag na foreign direct investment. Alam mo, nung panahon ng COVID, number one sila. Ngayon, hindi naman bumaba ang kanilang investments, pero ang huling nakita kong record ay number 4 sila sa foreign direct investment. Ngayon, pero hindi yan ang pinakanakikita natin na halaga ng ating ugnayan sa Singapore ay yung pa rin ating mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Ayon sa DMW, pang-10 ayon sa namin ng Pilipino or outside of the Philippines, ano, sa labas ng Pilipinas, pang-10 mga ang tantya namin ay, ang estimate namin ay mga 220,000 ang Pilipinong nagtatrabaho dito sa Singapore. Karamihan yan, more than 60% ay professionals. At siguro a little less than 40% naman ang household service workers. Kaya ayon naman sa atin ding sariling mga datos, sa sariling ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, ay pangalawa ang Singapore sa pinakamalaking remittance sa labas ng na nagpapasok ng remittance sa atin. Pangalawa sa United sa Amerika, sa US. So napakahalaga niyan. Kaya nga yan ay isa sa mga nagtataguyod ng ating ekonomiya, yung tinatawag nating remittances, yung mga foreign direct investors from Singapore, at siyempre yung kalakal pa rin. So napakahalaga pakikipag-ugnayan sa bansang Singapore. Ito na nga yan, natapos na rin natin finally, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ay may bago tayong embassy dito sa Singapore. Bago ang ating gusali rito, at para sa ating mga kababayan, mas malaki na ang kanilang mas malaki na ang lugar na kung saan natin sila tinitipon, kasya na sila, air conditioned, lahat ng mga bagong facilities nando doon na. Mas malaki na, mas marami na ang ating mga nagagawa para sa kanila. Bukod diyan, siyempre, marami na rin mga meeting rooms na sa ating bagong embassy. At katunayan ng ating kagalakan sa bagong embassy ay nabigyan nga tayo ng recognition ng Monocle Magazine, isa sa mga pangunahing international magazine on lifestyle living. Walo lamang ang embassy doon na binigyan ng parangal at isa tayo doon. At tayo lamang sa Asia ang nandoon sa walong yun nitong April 2026 edition. Kaya mahalaga itong ano natin, mahalaga itong ating ugnayan sa bansang Singapore.
0: Bago ko sabihin no yung susunod na katanungan, syempre congratulations again po no sa lahat ng bumubuo ng ating embahada diyan sa Singapore for that achievement.
1: Ang parangal na yan, hindi amin lang. Sa atin lahat yun. Sa buong Pilipinas na parangal yan. Hindi amin lang. Ha?
0: Maraming salamat po, Ambassador. Kanina, napag-usapan natin itong economic side po. No? How about po, meron po bang ugnayang pang-seguridad po between the Philippines and Singapore?
1: Ang meron tayong kasunduan sa Singapore ay yung tinatawag na HADR sa ating mga military, ano, yung HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, ano. Yan ang ating kasunduan sa Singapore. So kaya nga nung meron, ano nga ba yung nakalimutan ko na yung pangalan ng isang bagyo na nagdala, nakahiram tayo sa Singapore ng isang CC-130, yung bagong series nila, yung bagong eroplano nila na nagtransport ng maraming relief goods mula Manila hanggang, syempre mula Singapore may dala sila, mula Manila hanggang Naga yata yung pinuntahan nila sa Naga City noong kasagsagan ng pagre-relief goods. At yan na isang mahalagang bahagi ng ating military to military relations. At ganun pa man, meron din silang mga pa-scholarship, pumupunta rito yung ating mga sundalong Pilipino at nag-a-attend ng mga seminars at kung ano-ano pa mga scholarships at kung ano-ano mga meetings dito sa Singapore. Katunayan yan, ngayong linggong ito, ngayong matatapos ang linggo, kasama yung ating Department of National Defense na makikilahok sa tinatawag na Shangri-La Dialogue, isa sa mga pinakamalaking dialogue tungkol sa seguridad dito sa Singapore ngayong weekend ang ano niyan at marami at meron tayong delegasyon na pupunta rito sigurado mula Pilipinas.
0: At dahil nabanggit niyo na po itong Shangri-La Dialogue, gaano po kahalaga po no na syempre bukod po sa pagpunta po ng ating Defense Secretary no sa naturang kaganapan, gaano po kaya kahalaga ito no sa, of course, dun sa security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore?
1: Alam mo, noong 2024, sa Shangri-La Dialogue noong 2024, naging keynote speaker ay ang ating Pangulo. Kaya maraming nasabi niya doon kung ano ang mga posisyon ng Pilipinas, nasabi niya doon, at buong mundo nakikinig doon. Ngayon, naalala ko nung isang taon nandiyan diyan yung bagong Secretary of Defense ng US, nandoon din yung ministers of defense ng kung ano-anong bansa. Ngayon bukod sa conference, bukod sa mga meeting na yan, sigurado yan meron din tayong mga tinatawag na bilateral, yung mga one-on-one at saka yung mga one-on-one meetings. At doon natin makikita, at doon maraming sigurado mapapagkasunduan, maraming maaayos na yung mga siguro, yung mga hindi natin pagkakaunawaan, maiaayos din natin doon. Mahalaga yan, bukod doon sa conference mismo, ay yung mga aside, yung mga on the side, maraming mga, anong tawag dito, maraming mga bilateral meetings, mga kasunduan dyan. Kaya mahalagang mahalaga ang Shangri-La Dialogue para sa atin.
0: Ito naman po no kanina na pag-usapan natin, nabanggit niyo sa health, yung sa pang-environment, and nahimay din natin yung sa economic side, dun sa security side. Ito naman po, Ambassador, no, dahil syempre magkakapitbahay po no ang Pilipinas at Singapore no, at nasa iisang asosyasyon tayo sa ASEAN. Ano naman po no yung inyong paglalarawan when it comes to the cultural aspect ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore, also including the tourism side?
1: Well, sa tourism side, yung Singaporeans, dahil maliit lang ang kanilang lugar, malimit silang umaalis. Sa ASEAN, ang huling datos na nabasa ko ay number one ang Singapore sa mga turista natin from ASEAN region. Ano? So malaking bagay yon, dahil unang-una, hindi ang mga turista ng Singaporean ay isa yan sa mga hindi naman pinakamalaki pero isa sa pinakamalaking spenders din yan sa ano, per capita, no? So malaki yan sa turismo. Sa ano, no, sa larangan naman ng kultura, sa ibang kultura, aba eh marami ditong naging ano na naging mga concerts na na-share natin ang ating mga talentong Pilipino. Tapos na rin nakagaling dito ang SB19, galing dito nag concert din si Lea Salonga, Rachel Ango, at kung sino-sino pa, marami pang iba. First one nag-ano na rin dito si ano si ano yung pangalan ng grupo na kumanta ng multo, si ano yung
0: Cup of Joe, po
1: Cup
0: ba
1: of
0: yun?
1: Joe. Oh, Cup of Joe. Now next month, si Maki naman ang pupunta rito, at sa towards the fourth quarter, Bini daw ang pupunta rito. Kinakasan na yan. Bukod doon, marami pang ibang mga in the middle, pati yung mga bago at mga dati ng mga hinahangaan ng Singaporeans din. Ngayon, bukod doon, sa larangan naman ng ating pagkain ay nandito ang dami na ritong Pilipino food. Parang na, pag pumunta ka doon sa tinatawag na Lucky Plaza, yun ang tambayan ng Pilipino. Para ka na rin nasa Pilipinas. Meron doong Andok, siyempre Jollibee nandoon, JT's Manu, at kung ano-ano pang mga Filipino restaurants. At dahil din diyan sa larangan ng pagkain, hindi na lang para sa mga fast food ang Pilipino. Na-feature na rin tayo sa mga hotel. Yung ang 57th anniversary, tinrit natin ang ating mga kaibigang Singaporean sa Filipino Foods Orchard Hotel. Bago yun, nagkaroon din ng Filipino Food Festival sa Shangri-La, dito, Shangri-La Hotel. Nagkaroon din sa Raffles Hotel. Nagkaroon din sa Grand Copthorne at Grand Mercure Roxy. Napakahalaga ng ating dinadala rito na kultura natin. At siyempre, noong 2024, nagkaroon din tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng exhibit sa ating world-famous na Gardens by the Bay. Nagkaroon ng Filipino Floral Exhibit doon featuring our own waling-waling. So, napakahalaga. Marami pang iba. Pati mga literature natin, itinatranslate yung ating mga Filipino books from Tagalog or other languages dyan sa atin into English para naman ma-share din daw doon sa mga kabataan, yung mga kabataang Singaporean. Napakahalaga ng ating mga ng exchanges sa kultura between Singapore and the Philippines.
0: Ito naman po, Ambassador, given na na-discuss po natin yung health, economy, security, culture, tourism, sa perspective po, no, ng ating Philippine Embassy dyan sa Singapore, sa ano pa pong mga sektor ang kumbaga kinakikitaan, no, ang mas malalim na kooperasyon between the Philippines and Singapore in the future?
1: Well, ang unang-una, nung isang taon, nag-state visit dyan si Prime Minister Lawrence Wong, state visit dyan sa atin, dahil sila ang susunod sa ating magiging chair ng ASEAN, napagkasunduan na kung ano man yung itutuloy nila, kung ano man yung mga pending na may mga maiiwan natin, itutuloy nila. Ganon din naman tayo, nakipag-uusap tayo doon sa so naunang chair sa atin Malaysia na ganon. So napakahalaga nung agreement na yon, dahil hindi basta maiiwan yung at may kumpiyansa tayo na matutuloy, dahil marami mga issue na hindi naman talaga kaya ng isang taon ay ayusin. So mahalaga yan. Kasama rin natin ang Singapore sa lahat pa ng ibang mga bagay. Magkakaroon dito ng mga bagong new nurses. Meron tayo mga ang mga nurses dito pupunta rin, may bago tayo agreement, at bukod sa pagpunta ng mga nurse dito, ay bibigyan din sila ng yung iba sa kanila, syempre ng scholarship para magkaroon ng mas mataas na antas ng kaalaman para naman pag umuwi sa Pilipinas, maibahagi nila kung ano natutunan nila rito sa Singapore. Tsaka yun pa rin, ganun pa rin, marami ditong mga matututunan. Lagi ko sinasabi, ang mga Singaporeans very good at entrepreneurship. Kaya dahil nga pinakamalaki ang malaki ang naiaambag na remittance diyan, meron sigurong pang capital ang mga Pilipino rito, meron sigurong pang entrepreneurship, at ang pinakamagandang aralin nila ay yung mga amo nila, yung mga Singaporeans, kung paano nila ginagawang napapalago ang kanilang mga negosyo at napapaganda ang kanilang bayan. So yun ang mga pinakamahalagang susunod na mga bagay pa natin. Siyempre, marami pang ibang mga agreements at mga panukala na maiisip naman ng iba dyan naman sa Pilipinas at siyempre dyan din sa Singapore na atin naman din susuportahan.
0: Ngayon naman po, Ambassador, no, ito na na-discuss natin yung mga areas of cooperation. Punta naman tayo dun sa mga activities po, no? For the 57th anniversary ng diplomatic relations between the Philippines and Singapore, meron na po bang mga naisagawang aktibita or aktibidad to commemorate this celebration, at meron pa po bang mga activities na dapat asahan ngayong taon?
1: Alam mo, yung activities, sinasama lang namin yung 57th anniversary, pero tuloy-tuloy ang anniversary, tuloy-tuloy ang mga activities natin dito sa embassy rito, at sigurado yung embassy diyan sa Singapore, ng Singapore diyan sa atin, tuloy-tuloy din ang activities. Siyempre, yun nga, nagkaroon tayo ng pasinaya ng ating bagong embassy. Maraming visitors, both incoming and outgoing dito. Siyempre, dahil ASEAN na rin, ano, on the sidelines ng ASEAN, nagkakaroon na rin sila ng bilateral meetings. Ano? So, hindi lang sa Department of Foreign Affairs, sigurado yung ibang mga Department of Health, nakita ko yung ibang mga release ng Department of Health, ng Department of National Defense, at Department of Trade and Industry. Marami po yan. Nandiyan din yung ating ano, nandiyan din yung ating DMW. Alam mo, nung nagkagulo sa Iran, mayroong makay na 24 na Pilipino na sumakay sa repatriation flight ng Singapore Air Force mula Jeddah papunta rito sa Singapore. Kaya dito natin sinundo, at mula dito nakauwi ay yung 24 na Filipino nakauwi sa atin. Sa kasagsagan yun ng gera diyan sa ng gera doon sa Middle East, at mula Jeddah sa kanila doon sumakay 24. So maraming mga gagawin, at yung mga activities bukod doon sa nung May 18, May 16 kasi ang anniversary, May 18, yun nga, nagkaroon tayo ng konting salo-salo. Yun lang naman ang exclusive for that purpose, pero magkakaroon tayo siyempre ng bagong flag raising for the for our National Day, mababanggit na rin doon yung 57. Diplomatic reception for yung mga kaibigan natin, mga colleagues naman natin for from the diplomatic corps dito, ibang mga ambassadors. Hindi ko pa alam kung magkakaroon tayo ng anong tawag doon, ng mga iba pang mga celebration. Tayo kasi ang chair ng ASEAN, so titingnan natin kung anong mangyayari diyan. We have come up with a book about ano, na ni-launch namin ng libro tungkol sa mga 25 successful Filipinos here in Singapore. So noong 2024 yon, we're coming up. Lagi tayo natatanong, what is your favorite Filipino restaurant here? Mahirap sumagot, lahat yun paborito natin. Kaya ang ginawa natin, gumawa na lang tayo ng isang publication. Hindi pa namin na ilo-launch yun, pero ilo-launch din natin yon. Bukod doon, maglo-launch din tayo ng ano, meron tayo. Ang hirap kasing sundan na yung mga agreements. So sabi ko, ba't hindi tayo gumawa ng isang compilation? Pag sumasamahin na natin yan, so malapit na rin mabuo yun. At syempre, bibigyan din natin ng halaga yung isa pang magitan ng isang libro, siguro another book about the Philippine, yung bago nating building. Dahil napakaraming mga artists na tumulong sa atin napaparpagandahin ang building, kaya nga tayo na-recognize ng ating Monocle Magazine. So gagawa natin yun ng isang magandang libro din. So para naman maipamahagi yung kaalaman na yun. At lahat yun, siyempre, may book launch lahat yun. Masasabi yan na 57th anniversary natin inilaunch.
0: At looking forward po, no, ang daming launches po pala, no, na ilulunsad ng ating Philippine Embassy sa Singapore. Ito naman po, Ambassador, no, kasi kanina nabanggit nyo nga po, no, yung pagsama po ng 24 nating mga kababayan na naipit po, no, dun sa Middle East tensions, dun sa repatriation na efforts po, no, ng Singaporean Air Force. So gusto lang po natin na bigyan na highlight ito. Gaano po ba kahalaga, no, itong naging gesture na ito ng Singapore doon sa relationship ng of course our country and Singapore, dahil kumbaga talagang from both sides ay talaga pinapahalagahan yung ating mga migrant workers.
1: Alam mo, yan naman ay bahagi rin ng kaso doon sa ASEAN, na pag merong kumbaga halimbawa merong magagawa ang ibang ASEAN para sa mga nationals ng iba, ay gagawin din natin. Ang maganda diyan, ang alam ko diyan, hindi naman ako ambassador natin sa Saudi Arabia. Ang alam ko diyan, nagkaroon tayo ng repatriation flight from Riyadh naman the following day. So malamang yan, yung 24 na yan, siguro ibabiyahe pa natin from Jeddah to Riyadh yan para makasama doon sa ating repatriation flight. Pero since meron na yung Singapore, might as well na ano natin yan. Alam mo, 24 hours is a long time pagka sa usapin ng kaligtasan, lalo na hindi naman tayo kasali diyan sa gerang yan. So napakahalaga niyan, napakahalaga niyang anong yan ng gesture na yan ng Singapore para sa atin.
0: Ito naman po, no, moving to another topic po, Ambassador, kasi tulad ng nabanggit ko kanina sa first part, no, ng ating programa na Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ay ating pag-uusapan, no, ang overseas voting, no, particular po, no, for this episode ng ating mga kababayan, para sa ating mga kababayan diyan sa Singapore. Bago ko po itanong, no, syempre dun sa mga para sa mga hindi pa nagpaparehistro, ay gusto ko po munang kumustahin. Kumusta po yung status ng ating OVR dyan po sa Singapore?
1: Ongoing ang overseas voters registration simula noong December 26, 2025. At tuloy-tuloy yan hanggang September 30, 2027, dahil 2028 ang May 2028 ang election, ano. So yan ang schedule, ano. Tuloy-tuloy yan sa embassy, doon din sa ating consular area, at pinahalagahan natin yan. Nagkaroon noong Women's Month, binigyan natin ng priority lane yung mga nagrehistrong mga kababaihan natin para diretso sila. Wala nang anong tawag doon, hindi na namin sila hiningan ng appointment or what, dire-diretso sila doon. Mabilis lang naman ang rehistro, passport lang, siyempre kailangan mo lang patunayan na ikaw ay Pilipino. Tuloy-tuloy naman yan, sana nga magparehistro na sila habang maaga pa, dahil ang karaniwan diyan pagka last few days saka tayo magre-rehistro. Pero sana nga mag-ano sila na magrehistro na agad.
0: Ambassador, matanong ko lamang po, meron po bang at least mga estimates po, no, kung ilan po yung mga new masasabing new voters po, no, mula dun sa datos po na hawak po ninyo for this particular period ng overseas voter registration?
1: Sa ngayon, ang alam kong pwede pang bumoto ay more than 80,000 voters ang registered at bumoto nung nakarang election. Ang iba, at yung iba naman nung two elections ago. Pagka kasi hindi ka bumoto ng dalawang election, yun, ma-delist ka sa listahan. So ngayon, marami na rin, nakikita ko, mayroong marami din naman ang nagre-rehistro. pero hindi sana ganun kaunti lang. Medyo kaunti pa rin dahil sa kasabi ko nga 220,000, marami dyan siguro qualified voters naman. So sana nga mag-register na sila. Pero hindi 80,000 pa lang ang registrado nung nakaraang eleksyon. Siguro ngayon baka nadagdagan na ng kung ilang libo na rin ang nadagdag. Pero sana mas marami pa.
0: Samantala po, no, Ambassador, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng ating embahada diyan sa Singapore para mas, kumbaga, mas makahikayat pa ng marami, no, sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa host country na magparehistro at bumoto?
1: Alam mo, yung pagrehistro, ano naman yan eh, siguro kung sa kaalaman lang, malamang alam na ng mga Pilipino rito talaga kung na mayroon tayong voters registration. Yung alam talaga sa kanila iba. Yung may tiyempo siguro, may kasabay, may ano. O kaya tinetiyempo na sabay na sa kanilang, halimbawa, mag-a-apply na rin sila ng passport, baka isasabay na rin para isang punta na lang sa embassy. So, sa ngayon, yun nga, isa sa ginawa namin noong Women's Month, binigyan namin ng pagkakataong priority lane yung mga women para mas mabilis at mas maayos yung kanilang pila. Sa aming mga pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa Pilipino, meron tayong flag raising natin sa ngayong Independence Day para sa mga Pilipino. Siyempre, babanggitin natin yon. Buwan-buwan meron tayong tinatawag na town hall meetings with ang tawag ugnayan. May tinatawag tayo ugnayan para sa mga kapwa Pilipino. After office hours usually yan, once a month na once every quarter nating ina once every quarter nating ginagawa at nababanggit natin yan. At kung kinakailangan na at may bago talagang announcement bukod sa ating Facebook at IG ay nagpapatawag din tayo ng mga meetings para sa mga Filipino community rito. So, marami pang pagkakataon yan, pero sa lahat ng ating mga pakikitungo sa ating mga kababayan Pilipino, ay nababanggit natin yan. Nababanggit natin yan. Naiimbita rin tayo kuminsan sa kung ano-ano mga events ng mga Pilipino na sila nag-host. Kaya, nababanggit din po yan. Lahat, laging nababanggit yung hinihikayat, ang paghihikayat natin na magrehistro sa overseas voting. At hindi lang po ako, pati po yung iba mga opisyal ng embassy, siyempre pag sila naman na naimbita o sila nakapunta, ganun din po ang kanilang ginagawa.
0: It's nice to know po na kumbaga maganda ang ugnayan, no, sa pagitan po ng ating embassy and the Filipino community po, no, diyan sa Singapore. Ambassador, gusto ko man pong pahabain pa ang ating diskusyon, ngunit we're running out of material time. Siguro po hihingin ko na lamang po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan, no, probably merong mga nakikinig po sa atin, no, na nandyan po sa Singapore. Ano po ang inyong mensahe, of course, regarding doon sa mga pinag-usapan po natin na yung the anniversary, 57th anniversary sa pag ng diplomatic relations between the Philippines and Singapore, and of course yung inyong panawagan for the overseas voter registration. Go ahead po, Ambassador.
1: Yeah, maraming salamat at tinihikayat ko ang ating mga kababayan, lalo-lalo na mga Pilipino dito sa Singapore na makilahok sa mga programa ng ating embassy kasama na nga yung overseas voting, makipag-rehistro na para talagang maging kabahagi na tayo ng mga halalan diyan sa Pilipinas. Bagamat national officials lamang ang ating maiboboto, ay mahalaga pa rin yon. Dahil kung inyong titingnan noong nakaraan, napakaliit na ng gap between the winning 12th, number 12 senator at yung losing na 13th senator. So, every vote will now count. Ngayon, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo at patuloy po kaming susuporta sa sambayan ng Pilipino dito sa Singapore at siyempre sa Pilipinas sa pamamagitan hindi lamang ng consular, hindi lamang passport, hindi lamang assistance sa nationals. Yung pong mga agreement, yung foreign nurses dito, kahit po yung carbon credits agreement in accordance with the Paris Agreement, yan po naman ay para sa Pilipino, para rin po sa ating bansang Pilipinas dahil para po sa kalikasan. Niyan. Patuloy po kaming maglilingkod sa inyo, patuloy po kaming susuporta sa inyo at kapalit po noon ay inaasahan din namin ang inyong suporta. Maraming salamat po.
0: Maraming maraming salamat po, Ambassador. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Salamat, salamat, sir.
0: At ating nakasama dito sa ating edisyon ngayon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Makaraig. At sa puntong ito ay atin pong tatapusin na ang ating edisyon. Sa araw na ito, syempre magpapasalamat tayo muli sa ating mga nakasama. Syempre, ang sa Master Control, nandyan si Ma'am Susan Aison sa live streamings natin. No? Live streaming kasi meron tayo sa social media at meron din tayo sa Evox PBS Receiver app. Ang nakatoka dyan ay si Justin Osias. Syempre, maraming salamat ulit sa ating resource person sa araw na ito, si His Excellency Medardo Makaraig, ang ating Philippine Ambassador to Singapore. Syempre, i-shout out na siguro din natin, no, ang tumulong sa atin, no, para maging posible ang interview na ito, si Miss Giselle. Maraming salamat po, Miss Giselle. At syempre, sa ating mga tagapakinig para sa araw na ito. Sa ngalan pong muli ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 1:03.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, TGIF again, thank God it's Friday, May 29, 2026, huling Biyernes sa buwan na ito. Chet De Liva po, dito naman sa programang tatalakay sa mga isyung pangkalusugan. Pero bago tayo tumuloy doon sa ating health case, meron yata tayong papapasukin na flash report. Ah, okay, sige. Anyway, Doc, ngayong darating na linggo, May 31, ay gugunitain naman natin ang World No Tobacco Day. Ito ay para itaas ang kaalaman ng mundo sa mga panganib ng paninigarilyo at itaguyod ng mga epektibong pulisiya para mabawasan ang pagkonsumo nito. Madalas nating marinig ang babala tungkol sa sigarilyo at vape, pero gaano nga ba natin lubos na nauunawaan yung mga kemikal na nilalaman nito at ang epekto nito sa ating katawan? Totoo nga ba nakakabawas ito ng stress itong paninigarilyo? Ano ang koneksyon nito sa sakit sa puso, baga, cancer at sa maging sa kalusugan ng mga bata at buntis? Ayon sa mga eksperto, milyong-milyong buhay ang nawawala bawat taon dahil sa paggamit ng tabako at sa paglanghap ng usok na ito. Pero bago ko ituloy yan, narito na yung flash report mula sa ating kasamang si DK Zarate, abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz, nasampa ng kaso sa DOJ dahil sa umano'y pag-areglo sa ilang pamilya ng missing sa Bongero.
16: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
17: Nagtungo sa takapan ng Department of Justice ngayong tanghali ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sa Bongero. Ito ay para sampahan ng kasong obstruction of justice ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz dahil sa pag-aalok umano ng pera upang hindi dumalo sa pagdinig ang pamilya ng biktima. Kabilang sa nagpunta sa DOJ ay si Yan Loyola na umano'y inalok din ng pera pero hindi niya ito tinanggap. Dismayado ang ilang pamilya ng missing sa Bongero dahil paano umano nila naatim na tumanggap ng pera sa tinuturing nilang kalaban. Ngayong ito ang suspect sa pagpatay at pagdukot sa kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Maraming salamat DK Zarate para sa mainit-init na balitang yan. Tuloy na natin yung ating pinag-uusapan nga, Doc, ano? Kasi nga naputol ako doon sa mga sabi ng mga eksperto na milyong-milyong buhay nga ang nawawala bawat taon dahil sa paggamit ng tabako at paglanghap ng usok na ito. Kaya ngayong hapon, bibigyang linaw po natin ang mga katotohanan at maling paniniwala tungkol sa paninigarilyo. Pati na rin ang mga paraan kung paano makakatulong ang pagtigil sa bisyong ito para sa mas malusog na buhay. Kaya dyan lang uli kayo at sigurado marami na naman kayong makukuha sa ating magiging diskusyon.
14: Tama ka dyan, Ched. At alam naman natin, ha, simulat sa pool, ang paninigarilyo ay hindi naman nagdudulot talaga ito ng magandang epekto sa ating katawan. Bagkus, puro puro karamdaman ang binibigay nito. Ano? So, manatili lang po kayong nakatuto.
15: Okay, Doc, simulan na natin. Ano nga ba muna yung laman ng sigarilyo? At pareho lang ba ito sa laman ng vape?
14: Yes, ang sigarilyo may libu-libong chemical. Kabilang ang nicotine, yung tar, kung tawagin natin, carbon monoxide, formaldehyde, arsenic, at iba pang toxic substances. So kapag ang mga ito ay sinunog, o sinunog yung tobacco, mas marami pang harmful chemicals ang nalilikha nito. No? So sa vape naman, may nicotine din ito kadalasan, no? Kasama ang mga flavorings at iba't ibang mga chemical. Bagamat walang actual na pagsusunog ng tobacco, hindi ibig sabihin nito ay harmless na. No? May mga chemical pa rin itong maaring makairita at makapinsala sa baga at iba pang mga organs natin.
15: Mm-hmm. Totoo nga ba, Doc, na walang safe level ng paninigarilyo? Ibig sabihin, kahit paminsan-minsan lang nagsisigarilyo, meron na kaagad ba itong hindi magandang epekto sa kalusugan?
14: Kung ikukumpara nga naman ito dun sa alak o beer, ano, parang merong safe and beneficial level. Pag hard liquor nga nito, 2 shots a day, parang 2 jiggers a day, okay siya. Ano? So kung beer naman, tama na yung isang bottle. Ano? So kung red wine ito, 1 medium glass, yan, beneficial siya. Ano? Ang tanong nito, sa sigarilyo po ba merong ganitong safe level? Ano? Kahit occasional or social smoking lang ay may epekto pa rin ang sa katawan nito. Ano? So, kahit konting exposure sa usok ng sigarilyo, maaaring makasira ng blood vessels, yung baga natin at ang ating puso. Ano? So, habang tumatagal, naiipon itong mga pinsala na pinag-uusapan natin ito.
15: Mm-hmm. Dok, may mga iba na sabi eh, kaya sila nagsisigarilyo eh dahil gusto nilang mabawasan yung kanilang stress at anxiety. Gano ba katotoo yan, Dok?
14: May mga smoker na ang pakiramdam ay nakaka-relax ang paninigarilyo dahil sa epekto ng nicotine sa utak. Ano? Pero pansamantala lang naman ito. Ano? So sa totoo lang, habang nawawala ang nicotine sa katawan, nagkakaroon ng withdrawal symptoms tulad ng tinatawag na irritability, anxiety. Kaya parang kailangan ulit manigarilyo. Ano? Kaya iting reason kung bakit paulit-ulit sila. Kaya minsan umiikot lang sa dependence o dun sa addiction, yun totoong problema.
15: Mm-hmm, ayun. Mapunta na tayo, Dok, dun sa mga sakit na karaniwang dala ng paninigarilyo. Paano naapektuhan ng sigarilyo yung ating baga at puso?
14: Yeah, sa baga, sinisira ng usok ang airways at saka yung mga air sacs. Ano? Kaya maaaring magdulot ng chronic bronchitis, yung emphysema, in other words, no, chronic obstructive pulmonary disease, ano? And syempre, yung bagay na hindi natin nagugustuhan, yung lung cancer. So, hirap ding linisin ng baga ang dumi at mikrobyo kapag nasira na ng usok itong ating baga.
15: Mm-hmm. Dok, nabanggit ko na rin yung baga, no? Bakit naman nagkakaroon ng smoker's cough? Anong paliwanag doon, Dok?
14: Well, yung smoker's cough kasi, kung titignan mo, no, chronically, you are smoking. So, in other words, itong smoke kasing ito, it acts as an irritant. No? So, meron tayong natural na pang brush off nito, no, yung tinatawag nilang ciliary, no, yung cilia, kung tawagin. No? Mga finger-like projections ito.
15: Parang walis.
14: So, winawalis niya, no, yung lahat ng mga impurities o kaya yung mga nakakairita sa mga baga natin, yung lining. Now, the problem is, sa katagalan mo, no, nasisira itong mga ito. Kung kaya ang usok, diretsong nakakapinsala na dun sa baga natin. Ano? Kaya, in time, makakapag-produce ka ng maraming plema, no? Ito yung parang smoker's cough, no? Kasi nga you try to cough it out yung na-produce na plema na yon. Pero in fact, sa totoo lang, pinoprotektahan lang ng baga yung sarili niya dun sa usok, kaya nga tayo may smoker's cough. So it continues to produce until such time na kung ang pag-uusapan natin ay chronic bronchitis, no? Sunod-sunod na yan, hindi na siya nawawala. So in other words, it keeps on producing the phlegm maski pa hindi ka na nag-i-smoke. No? Ito na yung sinatawag nilang chronic obstructive pulmonary disease. So, pumasok na siya dun sa COPD. And syempre, hindi maganda ito, di ba? And nagiging reason ito kung bakit nahihirapan huminga yung pasyente.
15: Mm-hmm. Ayun. Dok, nakaka-apekto rin ba sa utak, balat at reproductive health ang paninigarilyo?
14: Oo, maaari itong pataasin yung risk ng stroke at yung problema sa memorya. So, sa balat naman, mas mabilis tumanda ang skin. Nagkakaroon ng wrinkles at bumabagal ang wound healing. So, sa reproductive health naman, kung titignan mo, no, maaaring bumaba yung fertility ng lalaki at ng babae. No? So, sa lalaki, maaaring magdulot ng erectile dysfunction. Sa babae naman, mas mataas ang risk ng complications sa pagbubuntis.
15: Mm-hmm. Sa ano naman, Dok, sa ating oral health, paano naapektuhan ng smoking ang kalusugan ng ating bibig gaya ng sangipin, gilagid at pagkakaroon ng bad breath?
14: Yes, nagiging dahilan ito ng paninilaw ng ngipin, ano? And bad breath at sakit sa gilagid. So, mas mataas din ang risk ng tooth loss at saka oral cancer sa mga smoker, ano? Bumagal din ang healing ng sugat sa bibig, ano, kapag smoker ka, expect mo na talagang hindi mabilis o lalong tumatagal yung mga sugat diyan.
15: Mm-hmm. Dok, sinasabi rin na nagiging dahilan ng fatty build up sa daluyan ng dugo ang paninigarilyo. Paano ito nangyayari kung wala namang fat content ang sigarilyo?
14: Oh, hindi naman mataba ang sigarilyo, ano? So pinipinsala naman ito yung inner lining ng mga blood vessels natin. Dahil dito mas madaling dumikit yung cholesterol at inflammatory cells sa ugat hanggang mabuo ang plaque o yung tinatawag nilang bara. So in time, no, nakaka-produce ng injury yung smoke na ito dun sa lining ng mga vessels natin. na nagiging mas madikit ang cholesterol dito.
15: Mm-hmm. Ayun. Ngayong araw, Doc, pinagdiriwang natin ang World Digestive Health Day. Paano naman nakakaapekto ang paninigarilyo sa kalusugan ng ating mga tiyan?
14: Well, maaari itong magdulot ng acid reflux. Ano? Yung ulcer, pamamaga ng digestive tract. No? Kasi tumataas yung secretion natin ng acid, ano? So maaaring tumaas yung risk ng cancer sa bibig, sa esophagus, sa tiyan, pancreas, at saka dun sa colon.
15: Mm-hmm. Doc, may iba ring naninigarilyo ang naapektuhan ng mata. Bakit nagkakaganon, Doc?
14: Well, syempre sa mata may mga blood vessels din yan. Ano? Dahil naapektuhan itong mga blood vessels na ito, at saka yung oxygen supply ng mata, mas mataas ang risk ng mga cataracts, no? Yung mga macular degeneration, kung tawagin natin. Ano?

0: ang smoking hindi lang lung cancer ang mataas na risk dito. Along with other cancers, lalong-lalo na sa bladder, no? Marami din na akala nila hindi connected ang urinary bladder sa smoking, pero ang dami ng mga cases na ganito.
1: Ayun. Okay, so sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin ang tungkol sa paninigarilyo. Narito muna mga ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin balikan yung ating health case, narito muna, papasukin natin mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang. Panibagong yugto ng mas matatag na balikatan ng Japan at Pilipinas, magsisimula na si Raquel Bayan sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takeuchi ang opisyal na pag-aangat sa ugnayan ng Pilipinas sa Japan tungo sa isang comprehensive strategic partnership matapos ng bilateral meeting ng dalawang lider sa Tokyo. Ang pag-aangat na ugnayang ito sumasalamin lamang sa lumalagong balikatan ng dalawang bansa kahit pa sa kabila ng mga pagbabago at hamon sa iba't ibang bahagi ng mundo na nakakaapekto sa rehiyon. Kasabay na rin ito ang pangako ng dalawang bansa na lalo pang isulong ang malaya, bukas at nakaayon sa mga patakaran na Indo-Pacific region. Samantala, inanunsyo rin ng dalawang lider ang pagpapanumbalik ng negosasyon para sa isang kasunduan na layong protektahan ang classified military information at delimitation ng mga maritime boundary sa pagitan ng Tokyo at Maynila. Patatatagin lamang nito ang effort ng Japan at Pilipinas para sa bilateral defense at maritime cooperation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mula naman sa Kamara, House Deputy Speaker Janet Garin handang harapin ang kaso na isinampa sa kanya ni Dr. Tony Leachon. Ang balitang yan atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinabi ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na handa siyang sagutin ang kaso na isinampa ni dating DOH official Dr. Tony Leachon. Sa kanyang official Facebook post, sinabi ni Garin na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo, ngunit handa siyang harapin ang issue sa tamang legal at proseso. Nagsampa ng cyber libel complaint si Dr. Leachon laban sa mambabatas dahil sa di umano'y mapanirang pahayag nito sa social media noong May 22. Iginiit ng House Leader na mananatiling matatag ang kanyang advokasya laban sa maling impormasyon, pagpapakalat ng takot at mga hindi beripikadong health claims na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Binigyan din niya na bilang isang doktor at lingkod ba

0: Ayan, prioridad niya ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Garin, bahagi ng paglilingkod sa publiko ang pagharap sa mga legal na usapin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pampublikong interes. Samantala, naghahanda na umano ang kanyang kampo ng kaukulang legal na tugon sa oras na matanggap nila ang opisyal na dokumento ng reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Metro Reporters at ituloy na natin yung ating pinag-uusapan ngayong hapon na ito tungkol sa paninigarilyo at ang ating kalusugan. Ito ay bilang pakikisa nga natin sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day sa darating na linggo, May 31. At kanina, nasagot na natin ano ba yung mga sangkap na nakapaloob sa tabako at sa vape at ang epekto ng bisyo na ito sa iba't ibang parte ng ating katawan. Sa iba ko pang tanong, Doc, totoo ba na mas mahina ang immune system ng isang smoker, lalo na sa paglaban sa infeksyon at respiratory diseases?
3: Oo, totoo yan. Ang smoking ay nagpapahina ng immune response ng katawan natin. Mas madali itong kapitan ng mga infeksyon tulad ng pneumonia, yung trangkaso at iba pang mga respiratory diseases dahil nasisira kasi yung tinatawag nating natural defense mechanism ng baga. Kung kaya kapag hindi ka talaga tumitigil sa paninigarilya, asahan mo, palagi kang inuubo, palagi kang tinatrangkaso, minsan nagkakanyumonya pa.
2: Mm-hmm. Ayun. Doc, kasi meron ding ibang mga buntis o nagadalang tao, hindi pa rin basta-basta natatanggal yung kanilang nakasanayan na manigarilyo. Ano ba yung mga posibleng epekto ng smoking sa buntis at sa kanyang sanggol?
3: Oo, mas mataas yung risk ng tinatawag nating miscarriage. Madami sa mga yan, hindi nakakabuo ng full term. And sometimes, dun sa first trimester pa lang, nalalaglag na talaga. Nagkakaroon tayo ng mga premature birth. O kaya yung mga low birth weight. Parang kulang na kulang sa timbang yung bata. At sometimes, yung mga bagay na hindi nagugustuhan, yung mga komplikasyon sa pagbubuntis. So, maaring makaapekto ang paglaki at development ng sanggol sa sinapupunan. Ito yung mga intrauterine growth retardation naman, kung tawagin natin.
2: Mm-hmm. Sa mga bata naman, Doc, na hindi pa nga masyadong well-developed or fully developed yung kanilang mga organs, paano sila naapektuhan kapag madalas ma-expose sa usok ng sigarilyo?
3: Irritant kasi itong smoke. So, mas madaling magkaroon ng asthma attacks yung mga merong hika. Mabilis silang magkaroon ng ubo, o sipon, and even ear infections, kasama rin dito. At syempre, yung pneumonia, Ang mga bata exposed kasi palagi sa usok, kaya nagkakaroon sila ng ganito. Maaari ring maapektuhan ang kanilang paglaki at kalusugan ng baga nila, Kaya sa mga ganitong pagkakataon, siguro maawa na lang tayo dito sa mga bata na inosenteng-inosente sila at may karapatan silang huminga nung malinis na hangin.
2: Mm-hmm. At saka baka isipin din nila na tama yung paninigarilyo. Kasi nga, di ba sabi nga, kung ano nakikita ng bata sa mga matatanda, ay siya rin nilang gagayahin.
3: That is
2: diba?
3: Right. Mm-hmm.
2: Ito naman, Doc, gaano kadelikado yung second-hand smoke o yung usok na nalalanghap natin sa ibang tao?
3: Yes, mapanganib din ito. Kahit hindi naninigarilyo yung tao, nalalangkap niya yung mga toxic chemicals mula sa usok. Kaya tumataas din yung risk ng mga sakit sa puso, stroke, lung cancer at mga respiratory diseases. At nga sabi nga nila, yung usok na second-hand smoke is actually unfiltered kumpara dun sa hinihigop ng isang naninigarilyo.
2: Mm-hmm. Doc, narinig natin yung tungkol sa second hand smoke, pero meron din palang tinatawag na third hand smoke. Anong klaseng exposure naman ito sa usok?
3: Ang third hand smoke ay mga residue o yung mga natitirang chemical mula sa sigarilyo na kumakapit sa damit. Sometimes sa kortina, sa sofa, sa dingding at iba pang surfaces. Sa loob ng kotse, pwede rin. Kahit wala ng actual na usok, maaari pa rin itong malanghap o mahawakan, lalo na ng mga bata.
2: Mm-hmm. Okay. Ito naman, Doc, kasi 'di ba, marami na ngayon yung gumagamit ng mga vape o e-cigarettes. Mas safe ba ito kaysa sigarilyo? O ganun din naman talaga yung ano nila, yung epekto sa katawan dahil nga kumbaga may nicotine din eh.
3: Yes, may ilang pag-aaral na nagsasabing maaring mas konti ang toxic chemicals sa vape kumpara sa mga regular cigarettes, ano? Pero hindi ibig sabihin nito ay safe na sila, ano? May nicotine addiction pa rin at may mga kaso rin ng mga lung injury na konektado dun sa vaping, ano? Hindi ito nire-recommend ang simulan lalo na sa kabataan at sa mga non-smokers.
2: Mm-hmm. Okay. Ito naman, Doc. Mapunta na tayo dun sa ano, dun sa gusto nang bumitaw sa bisyo na ito. Meron ba mga gamot na nire-reseta o therapy na nire-recommenda para makatulong sa pag-quit sa smoking?
3: Oh, nandami na, no? May mga nicotine replacement therapy tulad ng mga patches, mga gum, lozenges, meron na rin mga ganyan, ano? Mayroon ding ilang medications at saka counseling programs na makakatutulong dun sa mga smoking cessation programs. Ano, mas mataas yung success rate kapag may suporta mula sa healthcare professionals at ng buong pamilya, siyempre.
2: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo nga kanina yung salitang may nagkakaroon ng withdrawal kapag tinigil na itong paninigarilyo. Ano-ano yung mga sintomas kapag huminto na sa smoking?
3: Yan ang maging madalas nilang dinadahilan, ano, kapag tumitigil sila itong withdrawal symptoms. Kaya daw nila binabalikan ito, it's because nagiging uncomfortable na itong mga symptoms na ito, ano. Maaari silang makaranas ng mga cravings, yung mga irritability, no? Anxiety, hirap mag-concentrate, tumataas yung appetite, paminsan-minsan may headache o insomnia, no? Karaniwan itong mga pinakamalakas sa unang araw hanggang linggo, no? Sometimes yung ibang, oh, naglalaway sila, no? Talaga medyo madali na silang magalit. So ito yung mga napapansin nila. And ito din ang nirarason nila kung bakit bumabalik sila, no? So the story is just like a cycle, paulit-ulit siyang ganon, na umpisa na pero hindi ito na ituloy, no? Sana nga kung pinagtiyagaan pa nila, maaaring non-smoker na sila ngayon.
2: Mm-hmm. Doc, gano'n naman katagal bago maramdaman yung mga benefits ng pagtigil sa paninigarilyo?
3: Mabilis magsimula yung benefits, ano? Sa loob lang ng ilang oras, bumababa na yung carbon monoxide sa dugo, ano? So, sa loob ng ilang linggo hanggang buwan, gumaganda rin yung paghinga at yung circulation mo, ano? Habang tumatagal, mas bumababa yung risk ng heart disease, stroke, at saka cancer. Kaya para dun sa mga tumigil, ano? Ito yung mga napapansin nila talaga, ano? Mas gumanda yung paghinga nila, nagiging lighter ang feeling nila, and kung huminga sila, parang feeling nila wala nang sagabal, ano? Immediate po ito once na tumigil kayo dun sa pagningarilyo.
2: Mm-hmm. Doc, kapag ka matagal ng smoker, may pag-asa pa bang gumaling ang baga after withdrawal?
3: May kakayahan pa rin mag-recover ang katawan, lalo na kapag tumigil sa paninigarilyo. Bagamat may ilang permanenting damage sa matagal ng paninigarilyo, malaking tulong pa rin ang quitting upang mapabagal ang paglala ng sakit at mapabuti ang kalidad ng buhay. So, hindi ibig sabihin na sirang-sira na yung baga mo, wala nang sisirain pa. No? Kasi nga, yung isang araw lang na hindi ka manigarilyo, parang ang laki na ng improvement na mararamdaman ng isang previous smoker.
2: Mm-hmm. Doc, dati narinig ko na kapag maedad ka na at bigla kang tigil sa sigarilyo, halimbawa 60 plus ka na tapos nagsimula ka, nasa teenager ka pa lang. Totoo ba na hindi magandang gawin yun? Yung bigla ka nalang titigil sa paninigarilyo na ang tagal-tagal mo nang ginagawa yon?
3: Mga terminology at saka mga sinasabi ng mga ayaw tumigil niyan, eh, no? Yung sinasabi nila, no? Bawal ng biglaan na pagtigil, hindi nagiging maganda yan. Pero the statistics will tell us lahat po ng tumigil on their first day, ang ganda po ng pakiramdam nila sa baga, ano? And kung titignan ninyo, no? One stick a day, no? Ilang minuto ang nawawala sa buhay mo, ano? So imagine you can only imagine kung one full day, no? So parang several minutes and hours na na-regain mo pabalik dun sa number of hours mo na nabubuhay ka. So in other words, hindi po totoo na nabawal yung biglaan, ano? Dahil sa totoo lang, once na tumigil ka, the benefits starts.
2: Ayun, oo. Kasi, yun nga, naalala ko, may nagsabi na kapag bigla kang tumigil, pwedeng ano, ikaiksi na ng buhay. Pero ikakaiksi nga talaga ng buhay mo kapag hindi ka titigil. Ano?
3: Totoo yan.
2: Dok, may nagpapatanong dito, meron daw siyang ubo na matagal na hindi nawawala at smoker siya. Kailan na raw dapat magpatingin sa doktor?
3: Definitely, ano, kung may nararamdaman ka na, lalong-lalo na with the history ng chronic smoking, lalong-lalo na kung mas marami sigurong cigarettes per day or how many packs per day, ano? Kasi nga napakalaki ng role ng cigarette kung bakit ikaw ay hindi natitigil sa pag-uubo. At kapag ito ay pumasok na dun sa tinatawag natin chronic obstructive pulmonary disease, either chronic bronchitis man ito or emphysema, nako. Itong mga karamdaman na nabanggit ko, hindi na ito halos nawawala, no? Paulit-ulit na to. So huwag na po nating pabayaang umabot tayo sa mga ganitong stages. Kasi kung wala pang masyadong injury, mas magiging maganda at mabilis yung improvement ng baga natin.
2: Mm-hmm. Isa pang tanong dito, Doc, totoo bang nakakataba kapag huminto sa paninigarilyo? Paano ito maiiwasan, yung paglaki, Doc?
3: Well, ang sinasabi kasi nila, no, yung mga cravings, ano, tumataas, kaya nga tumitigil yung iba, ano. Pero these are just withdrawal symptoms, mga side effects kung minsan, and hindi palaging ito yung nararamdaman ng bawat isa, no. Magkakaiba pa rin, no? So yung mga symptoms, they vary and they differ from one patient to another.
2: Mm-hmm. At isa pa, Doc, meron daw ba mga pagkain o inumin na pwedeng makatulong para mabawasan yung pagnanasa na manigarilyo habang nagkukwit? Ayan, so kumbaga nandoon na siya sa process ng ng quitting, eh.
3: Yes,
2: so meron bang mga pagkain o inumin na makakatulong sa kanya para hindi niya na hanap-hanapin yung bisyo?
3: Yung mga citrus, no, malaking tulong sila, no. Once na lalong-lalo na yung mga prutas, no. Pineapple, no, yung mga ganyan, kapag kumakain ka daw ng mga ganito, yung cravings mo when it comes to the smoke, eh, halos nawawala, ano. Even yung taste ng eucalyptus nung toothpaste, medyo nakakaano daw 'yon, no?
2: Kakatulong.
3: Nawawala yung gana nila ng manigarilyo, ano. And siguro makakatulong din, ano. Stay away from places na mapapasigarilyo ka talaga. Like for example, siguro when you meet with your friends, no, parang kwentuhan, may inuman, no, ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Kasi lalo kang napaparami, lalo, ano? And yung mga ganitong mga situation, hindi makakatulong para maging successful ka dun sa smoking or quitting smoking.
2: Mm-hmm. Ayun, okay, so dapat hindi mo na maalala, no, yung amoy, 'di ba, para matuloy-tuloy na matulungan ka mag-quit. So Doc, hindi lang pala mga gamot ang meron na pwedeng yung i-prescribe, kundi may mga pagkain at inumin din na pwedeng i-take para ano, makatulong nga sa mabilis na quitting. Okay, sa ating namang pagbabalik, natanggap naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? pabangon, ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging
5: panatag Pilipinas. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras, 1:39 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Department of Health Northern Mindanao nag-alok ng serbisyong pangkalusugan sa isinasagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network Fair. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Nag-alok ng serbisyong pangkalusugan ang Department of Health o DOH Northern Mindanao sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa o BBM and National Reintegration Network Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Cagayan de Oro City para sa mga nagbabalik na overseas Filipino worker o OFW, lalo na ang mga umuwi mula sa Middle East dahil sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon sa kagawaran, mahigit 100 benepisyaryo ang nabigyan ng libreng konsultasyon, mental health services, HIV testing, gamot at impormasyon tungkol sa mga programang pangkalusugan ng kagawaran. Binigyang diin ng DOH na patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang masuportahan ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW sa pamamagitan ng accessible, maagap at dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nagsilbing one-stop shop ang aktibidad para mailapit sa mga OFW ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na makatutulong sa kanilang pagbabalik at muling pagsisimula ng kabuhayan. Sa ulat ng DMW, aabot sa mahigit 1,000 OFWs at kanilang pamilya ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, ayuda sa kabuhayan at job opportunities, habang may ilang aplikante, kabilang ang dating OFWs na agad na natanggap sa trabaho mula sa libo-libong bakanting alok ng lokal at overseas employers. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Albay, mahigit 60 milyong pisong halaga ng gamot at kagamitan, inilaan ng Department of Health Region 5 laban sa alta presyon. Sa detalye mula kay Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Mahigit 61 million pesos na halaga ng gamot at kagamitan ang inilaan ng Department of Health Bicol para sa implementasyon ng programang proteksyon para sa alta presyon na naglalayong palakasin ang pag-iwas at pagkontrol sa hypertension sa rehiyon. Ayon kay Dr. Raymond Martin Corpus, NCDPCC Head ng DOH Bicol, nasa 49 million pesos ang nakalaang pondo para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes bilang augmentation sa mga lokal na pamahalaan, habang 12 bilyong piso naman ang ilalaan para sa pagbili ng kagamitan gaya ng blood pressure monitor o BP apparatus na ipapamahagi sa mga barangay kabilang ng mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Target ng DOH Bicol na may pamahagi ang mga gamot at kagamitan sa mga Provincial Health Office sa Bicol sa ikalawang semestre ng taong 2026. Itinalaga naman ang lalapigan ng Albay bilang pioneer province sa ilalim ng Phase 2 implementation phase ng programa kung saan tututukan ng DOH Bicol ang lalawigan sa loob ng 6 na buwan upang mapataas at mapabuti ang control rate ng hypertension. Kapag naging magandang resulta ng programa, plano itong palawakin sa 5 pang lalawigan sa rehiyon sa ilalim ng Phase 3. Sinabi rin ng ahensya na nananatiling nangungunang sanhi ng morbidity at mortality sa Bicol Region ang hypertension, kaya target ng programa na pagsapit ng 2028 ay maging kontrolado na ang blood pressure ng 80% ng mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mga batang nailigtas ng kumpletong bakuna at newborn screening, kinilala ng Department of Health Eastern Visayas. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Idinaos ng Department of Health o DOH Eastern Visayas ang reunion of saved and fully immunized children. Layunin ang aktibidad na kilalanin at ipagdiwang ang mga batang nailigtas at naprotektahan laban sa iba't ibang sakit dahil sa kompletong bakuna at newborn screening. Sa nasabing programa, napakinggan ang mga kwento ng tagumpay at magagandang karanasan ng mga magulang hinggil sa positibong epekto ng newborn screening at kompletong pagbabakuna sa buhay ng kanilang mga anak. Binigyang diin din ang mahalagang papel ng mga magulang, barangay health workers, nurses at lokal na pamahalaan sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng komunidad ukol sa kahalagahan ng bakuna at newborn screening para sa kaligtasan ng bawat bata. Ayon sa DOH Eastern Visayas, sa patuloy na pagtutulungan at suporta ng komunidad at pamahalaan, mas mapagtitibay ang pagkakaroon ng isang ligtas sa masigla at malusog na kinabukasan para sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, Northern Samar, aprobado na ang Philippine Multisectoral Nutrition Project para sa mas malusog na komunidad. Si Suzette Pretensio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Aprobado na ng Provincial Development Council ng Northern Samar ang pagpapatupad ng ikalawang yugto ng PhilNP Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Pinangunahan ni Governor Haris Ungchuan ang pag-aproba ng resolusyon sa ginanap na Second Quarter Joint Council Meeting. Layunin ng proyekto na palakasin ang nutrition at health interventions para sa mga bata at pamilya ng probinsya. Mula sa 14 na munisipalidad sa unang yugto, palalawakin na ito sa 21 munisipalidad. Nakatuon ang programa sa mas epektibong pagpapatupad ng health at nutrition services gamit ang data-driven strategies at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga katuwang sa proyekto, ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Nutrition Council, Provincial Government of Northern Samar at iba pang partner agencies. Nagpahayag din ng suporta ang pamalaang panlalawigan sa paglalaan ng pondo para sa pagpapatuloy ng programa tungo sa mas malusog at matatag na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mga serbisyong medikal, bahagi ng serbisyong caravan ng provincial team ng Retooled Community Support Program para sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Mountain Province. Si Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Patuloy ang pagsasagawa ng provincial team ng Retooled Community Support Program o RCSP ng serbisyo caravan at barangay consultation sa 39 na RCSP barangays. Kabilang sa mga libreng serbisyong inihahatid ay ang medical check-up at consultations, dental services, information and education campaign, animal vaccination at iba pang serbisyong pangkalusugan. Magkatuwang dito ang Department of Health at mga lokal na health offices. Maliban sa mga identified RCSP barangays, patuloy rin ang paghahatid ng DOH at mga lokal na pamahalaan ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng programang Purok Kalusugan. Layunin ng RCSP Serbisyo Caravan at Barangay Consultation na matukoy ang mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad kabilang ang mga programang pangkalusugan na kinakailangan ng mga mamamayan lalo na sa mga liblib na komunidad kasabay ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, AGOO Wellness Weekend na nagataguyod ng kalusugan ng mga residente, idinaraos sa San Fernando City, La Union, sa ulat mula kay Glenda Sarac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpapatuloy ang pagdaraos ng city government ng San Fernando, La Union ng tinatawag na Wellness Weekends. Ayon sa city government, pangunahing layunin ng Wellness Weekend na maitaguyod ang pisikal na aktibidad na makatutulong sa mga residente. Aktibong lumalahok ang mga partisipante sa wellness and fitness activities, community exercises, dance sessions, live entertainment, interactive booth at mga creative art activities na ginaganap sa City Plaza tuwing weekend. Idinadaos din ang mga sports at recreational activities na nagtataguyod sa sportsmanship at camaraderie ng mga residente. Gaganapin ang isa na namang wellness weekend activities ngayong Mayo 29 hanggang bukas Mayo 30. Inaasahang magpapatuloy ang inisyatibang ito hanggang Hulyo 26 ng kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko AGOO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat RP Provincial Stations. And speaking of which, gusto lang natin batiin ng happy listening si Ali Ontong. Hi Ali at iyo pang mga kasama niya dyan sa DYOG Kalbayog. Ayan, okay. So, meron na po tayong 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Doc, bago tayo pasamantala magpaalam, ano na lang yung pinakamahalagang dapat tandaan ng ating mga kababayan tungkol sa paninigarilyo ngayong observance nga ng World No Tobacco Day?
3: Yeah, ang paninigarilyo po ay hindi lamang nakasasama sa mismong smoker, ano, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Wala pong safe level ng exposure sa usok ng sigarilyo, ano. So habang mas maagang huminto, mas mabilis na makaka-recover yung mga baga natin at hindi na hayaang magkaroon ng mga komplikasyon patungkol dito, ano. So ang pag-iwas o pagtigil sa smoking ay isa po sa pinakamahalagang hakbang para maprotektahan natin ng ating kalusugan at ng kalusugan na rin ng ating pamilya. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
2: Sana marami na naman po kayong nakuhang mahalagang impormasyon sa naging talakayan natin ngayong hapon na ito. Sa pagdiriwang nga ng World No Tobacco Day sa Linggo, muli tayong napapaalala na walang mabuting maidudulot ang paninigarilyo sa kalusugan. Hindi lamang smoker ang naapektuhan, kundi maging ang kanyang pamilya at mga tao nasa paligid niya dahil nga sa second hand at third hand smoke. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang edad o gano'ng katagal na ang paninigarilyo, may benepisyo pa rin maidudulot ang pagtigil sa bisyo na ito. Bawat araw na hindi tayo naninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahabang o malusog na baga, puso at mas mahabang buhay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre maraming salamat din sa ating malusog team, mga bumubuo ng ating technical at production side. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Arnella Villamor, at si Rovan Malili ng Engineering Division pala. Happy birthday. Speaking of birthday, ayan naman. At batin din natin yung kasama natin sa production. Nagpakain na in advance si Ali Gumatay. Ayan, di ko alam kung secret yata yung birthday niya. Ayan, happy birthday. At syempre sa lahat ng mga nagdiriwang din ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. At syempre, andyan din yung ating mahusay na executive producer sa production division, si Miss Jam Season. At tabayan po ninyo ang 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niya na isa sa inyo na ang Juan Trabaho. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. Hanggang sa susunod na linggo.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
14: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
15: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
14: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
16: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Sumasa inyo ang pagsasahim papawid ng Pilipino program ng Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, mula 1730 hanggang 2030 UTC sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz. PBS, PBS Radyo Pilipinas World Service, magsisilbing tulay sa himpapawid, maghahatid ng balita, impormasyon at tuwirang serbisyo publiko. PBS, PBS Radyo Pilipinas World Service, tulay sa himpapawid ng bansang Pilipinas, para sa Pilipino saan mang panig ng mundo.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
4: Mulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi

sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Bali, nakabulik siya sa tungod kay nalukat na mo na nga mo niya, prenda ma. Naka-harvest ko sang 170 sack, nauga na siya sang 72 sack, na baligya ko sa palingki, nahalin siya og 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya kong 45,000.
1: Itagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natong ibayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente, tapos kamo nga mga presidente ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya dili na siya dole out kundi panghatag nga may bayad kay para nana poy ihatag sa iban nga membro kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Kundin nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagis hatag sa mga technician na paano ma-implement dito kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kining programa nga nagkumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang nato yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula sing kapital. Nagatanom sang mga ukay-ukay, ana. Pero that time nga, nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ko na siya nga gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press, gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang siling.
2: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila, hatag lang, hatag. So murag sakit pod sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings, kagpaintindi sa mga technician, labi gid sa itong mga focal person sa region nga ini nga para maging masustain ang aton project. So motong naamat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para pod na sa mga farmer nga ka, para sa ilang magamit gid hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha nato ang production sa 5 tons ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya 400 hectares nga 400 pud ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon binyod sa AMAD ang nagpaningkamot ko dinhi nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kininga programa nga kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa parehas sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang nato nga i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: Sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Jones Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon. Ang kakulangan ng sapat at maasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Ta idi, anan nagagatang kami iti pagpananom mi. Ket ay siyempre, gumastos kam latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ng hamunga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagnina ti krudon. Awani na.
0: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng apat na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon.

0: Ang ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
1: Yaman kami o na ito, kami gimatang tikro doon. Pinagitaod ti danong babayan dati nga solar.
2: Awisin kay amin nga mang suporta iti project iti niya minno tid apo iti gobyerno. Iti sa Pailokuma, nagkita nga project kit tagilalain tayo. Sa Pailokuma, ta nainayunon na dapay.
3: Maraming salamat sa niya at kadal. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay 12 minutos kapit bahay makalipas ang maulang umaga ng Lunes. At primero unang araw po tayo sa buwan ng Hunyo. Nagparamdam na ho yung ulan. Nina po'y puhos talaga yung ulan dito sa Metro Manila. Gumapang huya mula sa Maynila papunta ng Quezon City. Parang medyo tumiiltigil na ho siya. Ano? Ingat na lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw nga po ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Ulang Metro Manila. Sinasabi yung naranasan ng lakas ng ulan na yan ngayong madaling araw. Dala pa rin po naman ng habagat, yan po yung southwest monsoon. Pinalakas pa rin po ng bagyong si Doming. Ano na inaasahan pong lalabas na ho ng PAR ngayong araw. At kasalukuyang nasa silangan po ng Batanes at pabalabas na ho ng ating PAR. Narito naman ang opisyal na thunderstorm at rainfall advisory mula po naman sa pag-asa. Ano ho, ipinalabas ho ito kanina alauna 31 na madaling araw. Ang lugar na kasalukuyang may malakas na ulan, aranas yung nakatamtaman hanggang sa malakas na buhos ang ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Ang mga sumusunod na lugar, sinasabing maaari hong tumagal ho ng 2 oras. Sa Manila, ang Valenzuela, Pasay, karating lungsod ng Paranaque at Las Piñas, mayroon na severe thunderstorm. Mapo sa Zambales, ang San Antonio, ang Subic, ang Olongapo. Muna naman sa may party ho ng Bataan, ang Abukay, ang Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan. At yun naman ang Bulacan, ang Malolos, Bulacan, may Kawayan, sa may Pampanga, dyan ho naman sa Lubao, at sa Quezon, ang Panukulan at ang Bordillos. Ano ho, inaasahan din pong uulanin sa susunod na 2 oras. Residente sa mga lugar, maghanda kayo sa paparating na ulan ho. Area ho ng Rizal, Rodriguez, ang San Mateo, Antipolo, Cainta, maging ang Taytay. Area ho ng Cavite, Koor, Kawit, Cavite City, Noveleta, tsaka Imus. Buna naman sa area ho ng Mimoropa at sa ilang Bisayas, may hiwalay din pong babala ng malakas na ulan sa bahagi po ng Occidental Mindoro, Palawan at Eastern Samar. Banta ng bahat ng slice, pinag-iingat po ang lahat sa posibleng biglang pagbaha. Ano yung flash floods na yan? Lunaw sa mabababang lugar na kalsada maging dito sa Metro Manila. Atin na rin ang landslide sa mga bulubunduking lugar ho naman. Ingat po sa pagmamaneho dahil madulas ang mga kalsada at mahina po naman ang visibility. Nagsisiro visibility nga raw kanina eh. At iwasan din ng umawak sa mga dekuryenteng gagamitan kung basang-basa. O kayo po ay nakatayo po naman sa tubig bahayan. Yan ang iatunuhan natin ho. Okay, karanasan no, simula kanina madaling araw, mapanghuyan, mula medyo maamula sa Maynila, tungo ng Quezon City. Pero ngayon, parang medyo tumigil-tigil naman ho siya. Ano ho? Ano po yung hapagat? Nagparamdam na? At ang bagyo namang si Doming, inasang lalabas na po ng par sa araw na ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, ano ho? Anniversary nga pala sa ano, Bureau of Soil, ano? Water Management, aking Director Gina Pinilo. Ma'am, good morning po. Magagaling na staff dyan. Magandang bagay po sa inyo rin. Okay. At siyempre, kagaya po ng inaasahan, magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan. Ulap na kalangitan, kalagkal na pag-ulan, pagkilog, pagkidlat sa Metro Manila. Ano ho? Kaya dahil no dyan, magdala ng pananggalang sa ulan rin ang Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Central Luzon, Zambales at Bataan. Clap the run at Thunderstorm Fuya kasama Visayas, Western Visayas, Negros Island Region. Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bar, Bangsamoro, maging Angsok, Sarjan ho naman. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao ay at iba pang nalalaming lugar dyan sa Luzon. Aranas din naman mas maayos na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ang mga tinatawag na isolated na pag-ulan o localized thunderstorm. Maging maingat po naman yung mga residente sa mga may bayan bulubundukin lugar. Meron po kasing malalakas na bugso ng hangin eh. Ano ho? Yan ang Batanes, Mabuyan Island sa Metro Manila. Person, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Occidental. Ayan. Okay naman ang mga may bayan karagatan. Importante ho ito ho. Tamtaman hanggang sa mataas na alon po sa 3.0 hanggang 3.5 na metro. Artikular po sa seaboard ng Batanes, Cagayan at Mabuyan Islands. Pinapayuhan po ang mga maliit na sakyang pandagat na mag-ingat at iwasan muna po naman ang maglayagan ho. Dito naman sa Metro Manila, natutunan po dito yung Lakang Maynila, maglaro po sa 26 degrees Celsius hanggang sa 33 degrees Celsius po naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sa kalsada, madulas ang kaliho natin, no? Kaya kailangan gising na gising, live na alive, at bawal ang pupungas-pungas si Mamang Chuper, paikalabit lang ho, natutulog ho yan. Tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa sektor po ng agrikultura, mas pinalakas pa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Pilipinas, lumagda naman sa kasunduan para po sa paglaok sa Horticultural Expo ng Japan sa 2027.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At before, iginit ang paggamit at pagbabahagi po ng vessel, monitoring data laban po naman sa illegal fishing.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Aming 8 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, sabay-sabay tayo napapahinggan sa lahat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television sa 104.3 The Capital, kasi po natin ang DWCI sa may PD, Ilocos Norte, ang DWCJ po naman sa may party ho naman ng Cagayan. Ano ho? Nasa Facebook ho tayo, na social media platforms po tayo, makarnigan, magkakapalit na mga informasyon at balitaan, mga eksakto at mga tama, walang labis, walang kulang.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay lang sa mga bumper to bumper report galing sa lalawigan sa labas ng impilan, no? As pinalakas pa ng Pilipinas at Japan, ugnayan po naman at kooperasyon nito pagdating po naman sa sektor ng agrikultura. Itong tiniyak po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel. Good morning, Sec. Kung saan sinabi itong mas dumami na ngayon ang oportunidad para po naman sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, ay narin pa rin po naman ang export sa pomelo. At ngayon, naging ang horticulture o yung pag-export po ng mga bulaklak sa Pilipinas. At talakay din ang usapin sa food security particular. Usapin po ng pag-import ng bigas sa Pilipinas at ilang pang agri-tech na makatutulong sektor po ng agrikultura.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Mantala, tiniyak ng Pilipinas na lalahok naman sa International Horticultural Expo sa 2027 sa Yokohama. Isang event na magsisilbing parehong plataforma para sa kalakalan at showcase ng climate resilient agriculture. Sabay na ho ng state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po naman, dyan po naman sa Japan. Sa ginanap na ceremonial signing kamakailan lawang, sinabi ni Agriculture Secretary Laurel na higit pa sa isang traditional na exhibition ang paglaok ng Maynila. Sumasalamin sa lumalalim na ugnayang pang-agrikultura at ekonomiya ng Maynila at ng Tokyo. Ananatiling isa po naman ang Japan at pinakamalaking importer ng pagkain sa buong mundo na bumibili naman ng halos 90 bilyong US dollars na halaga ng mga produkto agrikultural. Pangisdaan po naman bawat taon. Ito rin ay ikalawang pinakamalaking merkado naman ng Pilipinas para po naman sa agricultural exports, kung saan umabot po sa 1.1 billion US dollars ang halaga ng mga iniluwas sa produkto noong 2025. Ayunin ng Pilipinas na palawakin ang pag-export ng high-value crops tulad po ng saging, bangga, pinyanyog, kape, kakao, kalamansi, durian, avocado, ube, papaya, okra at abaka. At dinitong lumikha po naman na mas maraming oportunidad para po naman sa industriya ng floriculture, ornamental plants at natural fibers dyan pa rin po naman sa Japan.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nilinaw po naman ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Vessel Monitoring System of VMS Data ay binabahagi lamang ayon po sa mayroon na batas at security protocols. Matapos po naman ang panawagan ni Representative Kaka Bagaw na isapubliko ang VMS Data bilang bahagi po naman ng kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Ayon po sa BIFAR, regular nilang binabahagi ang vessel monitoring data sa mga autorisadong ahensya gaya po ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at PNP Maritime Group. Sabi rin ng ahensya na sa saklaw po ng Executive Order No. 57 of 2024 at Data Privacy Regulation ang wastong paggamit po naman at pagbabahagi ng nato ng impormasyon. Binigyan din pa ng BIFAR na patuloy ang kanilang operasyon laban po sa illegal fishing sa pagtulungan pa rin po ng mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies. Samantala, umangat naman ang rangko ng Pilipinas sa 2025 Global IUU Fishing Index matapos itong pumersa naman sa 54 mula naman sa 152 coastal states.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 22 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At lang sa pagmamaneho, basa ang kaliho natin at manuwag pa rin ang kalsada, kaya kinakailangan alive and kicking, bawal ang tulog, bawal ang nakapikit, bawal ang kukurab-gurab. Kapit tayo ng report. Pag-umalis mo sa San Jose del Monte Station ng MRT7, fake news ayon sa TOTR. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman dyan si Jemwek Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nilinaw ng Department of Transportation na mananatili pa rin sa 14 ng istasyon ng itinatayong Metro Rail Transit o MRT Line 7 na magturutong sa Metro Manila at lalawigan ng Bulacan. Ito'y kasunod rin ng pagkala sa social media ng mga ulat hinggil sa umano'y pagkakaalisa ng San Jose del Monte Station sa listahan ng mga istasyon ng naturang linya. Ang salip ay 13 istasyon na lamang ang magiging operational. Giit ng DOTR, mananatiling bahagi ng MRT7 ng San Jose del Monte Station at hindi ito kailanman inalis sa listahan ng mga istasyon nito. Sa kasalukuyan, on track pa rin ayon sa DOTR ang pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT7 mula Sacred Heart patungo North Avenue sa ikalawang bahagi ng 2027. Alisunod pa rin ito sa direktiba ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na apurahin ang lahat ng mga proyekto pang imprasaktura para sa kapakinabangan ng mga commuter. Samantala, sinabi naman ng DOTR na magiging operational ang Tala at San Jose del Monte Stations sa taong 2028. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Oras natin, 24 minutos kapit bahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw, sunod natin kagad. EA, magsasagawa naman ng malawakang market visit ngayong araw. Mga detalye, nandiyan naman si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasado na ang nationwide simultaneous market visit na isasagawa ng Department of Agriculture ngayong araw para bantayan ang pagkapatupad ng price cap sa imported rice. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon sa DA, bahagi ito ng pinaigting na monitoring para matiyak na sumusunod ang mga rice retailer, trader at iba pang kalahok sa merkado sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Pangungunahan, Agriculture Secretary Francisco Chu Sir Laurel ang gagawing inspeksyon habang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ang iba pang opisyal ng DA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Una nang sinabi ng DA na makikipag-unay na rin ito sa Philippine National Police para makatulong sa pagubantay laban sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo ng bigas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Basasa. O ilan sa mga balitang inyong tututukan sa maghapon, ho? Ngayong araw po yung huling takdang araw para magsumite naman si Vice President Sara Duterte ng kanyang opisyal na sagot po naman sa mga articles of impeachment sa Senado tukol sa mga isyong pampublikong pondo at iba pang paratang. Ikpitin para na rin ang siguridad sa paligid po ng kusali ng Senado. Ilan pa rin sa mga babantayan? Isan po naman ni Senator Vicente Soto III ang naunang walkout ang minority bloc habang nanindigan naman si Senate President Fialan Peter Cayetano na hindi siya magpapadistraksyon sa numbers game ngayon po naman sa mayorya. Ayun. Aha. Dumating na sa bansa si Vietnam President Tho Lam para po naman sa isang dalawang araw na state visit. Tagda silang magpulong po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw para po naman sa bilateral meeting. At tagumpay na natapos na po ang ikatlong maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Inanunsyo na rin ang US na magkakalob sila ng karagdagang decommissioned US Coast Guard cutter para po naman sa Philippine Coast Guard.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
5: Simulan na natin yung mga bumper-to-bumper report galing sa mga probinsya, ho. Sa Eastern Visayas, pinarangalan ang mga natatanging magsasakat mangisda sa gawad sa 2026. Talia, dakunta kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang natatanging magsasaka, mangingisda at organisasyon sa Eastern Visayas sa ginanap na Gawad Saka Regional Award sa Palo Leyte bilang bahagi ng Farmers and Fisherfolk Month Celebration. Ang Gawad Saka ang pinakamataas na pagkilala ng kagawaran ng agrikultura para sa mga may malaking ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ayon kay DA 8 Regional Executive Director Rodel Macapanias, mahalagang haligi ng ekonomiya ang mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan sa rehiyon. Kabilang sa mga pinarangalan, ang Kalagis Agriculture Cooperative ng Leyte bilang Outstanding High Value Crops Cluster, gayon din ang ilang magsasaka mula Ormoc at Carigara para sa kanilang natatanging kontribusyon sa agrikultura. Ginawaran din ang Tacloban National Agricultural School at Gulayan sa Home for Girls 8 para sa kanilang urban agricultural gardens. Samantala, tumanggap ng agricultural interventions na nagkakahalaga ng hanggang 100,000 piso ang mga nagwaging individual at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Dako naman tayo sa Albay. DSWD Bicol, patuloy ang suportan sa mga magsakang napektuhan po ng ashfall dyan sa Gilabatan, Albay. Mga detalye na katutok dyan si Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Porpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol. Katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, Project Split sa Umingkan, Pangasinan, mas pinalakas sa pagtulungan po ng DAR, DNR at lokal na pamahalaan. Detalye, dala naman ni Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsanibersa ang Department of Ground Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamalalaumigan upang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga ground reform beneficiaries sa pangmatiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinalagang mahalagang ecological zone sa Umingan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig na magsisilbing pangunahing supply sa mga sakahan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ehensya ng pamahalaan at ng LGU na asang maiwasan ang anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala po naman, BSMW Bureau of Soil and Water Management, huyan ho, happy anniversary ho. Nakikisa sa organiko ang pagsasaka sa Batanes, diversification at pagkaproseso po naman sa susi sa pagtaas ng kita ng ating mga magsasaka. Mga detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakilahok ang mga magsasakang ibatan sa ikinasang Farmers and Fisherfolk Provincial Technology Forum na pinangunahan ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Bureau of Soils and Water Management o BSWM Director Gina Pinilo na todo ang suporta ng ahensya sa misyon ng Batanes bilang isang organic practitioner. Kinilala ni Director Nilo ang natatanging hamon at kakayahan ng mga ibatan sa pagsasaka. Sa gitna ng mataas na presyo ng organikong produkto at mataas na cost of living sa Batanes, laging nakakahanap aniya ng paraan ang mga ibatan. Pinuri ng BSWM ang diskarte ng mga lokal na magsasaka sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng produkto o crop diversification na siyang mabisang kapamaraanan upang mapanatiling sagana ang ani. Binigyang diin niya na sa pamamagitan ng pagpaproseso ng mga ani, mas napatataas ang halaga ng mga produkto na tumutulong sa mga magsasaka na makabawi sa gastusin sa produksyon at pagbebenta. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng BSWM sa pagkakataong makarating sa Batanes upang personal na makibahagi at maghatid ng mga teknolohiya at kaalaman na lalong magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa isla. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, maraming salamat sa report na yan. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, sa may Baguio, lalo sa may Atok Benguet. Ano, ubundang lamig. Ay, gandang maga sa mga farmers natin dyan. Sa lahat po ng grupo, mga asosasyon, mga irrigators, ano, na nandiyan po na akalat si Balimang Panig po ng ating kapuluan. Good morning, good morning, good morning. Babalik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: นี้เองนะบ้านบ้านมันมาปิดได้ sabi niya po magtipid nakalala pa kapiloso po mo
1: kung naging habit kong magtipid sa kuryente kaya mo rin para tapos bill mo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Paalala lang ho natin, oh, balik na po sa 5-day work week. Ano ho, po ngayong araw, Hunyo Primero, balik na po sa standard na 5 araw ang trabaho, ano, sa Department of Labor and Employment, Dole. Morning kay Serrano, kay Secretary, ano ha, Pindino. Tapos ang babi na pansamantalang 4-day compressed work week na ipinutupad po noon dahil sa krisis po naman sa gitnang silangan. Ang babalanin ng mga ekonomista na maaaring pumalo po naman sa 7.1% hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong Mayo dahil po sa mataas na presyo ng pagkain at krudo.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 100 mga native chicken ipinamahagi sa mga magsaka dyan sa Darga Albay ho. Ang mga detalye nakatutok dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng daraga sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office ng 100 native chicken sa mga magsasaka sa bayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga magsasaka mula sa Barangay Burgos kung saan isinagawa ang distribusyon sa ilalim ng mas pinalawak na livelihood program ng Department of Agriculture. Ayon sa MASO, layunin ng programa na makapagbigay ng karagdagang mapagkakakitaan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-aalaga ng livestock na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Naasa namang makakatulong ang naturang inisyatibo upang mapalago ang produksyon at mapalakas ang kita ng mga benepisyaryong magsasaka sa bayan ng daraga. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, makakasama ho natin this morning ang Philippine Egg Board Association, ano, yung PEBA, ano, o yung official na organisasyon ng mga magsakat nag-aalaga ho ng manok, yung mga layer raisers dito sa ating bansa. Nataguyan para protektahan ng kapakanan ng mga lokal na producer at yakin na matatag na supply itlog para sa mga Pilipino. Pero ano bang epekto at mga paghanda natin sa industriya ng itlog? Ito po sa El Nino. Pero nang habagat na pumapasok, ano ho? As tagapagsalita ng industriya, sila ay nagsasabi, nagpapaliwanag kung bakit tumataas, mababa ang farm gate price. At nagsisibi silang tulay ng gobyerno upang humingi ng tulong o subsidiya para sa mga lokal na magsasaka. Francis Uyihara, makakasama natin muli, ano ho? Francis, magandang umaga. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Francis?
6: Magandang umaga, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
4: Oh, bang naabala ko muli minsan pa yung iyong masarap na tulog.
6: Okay lang, sir. Okay lang.
4: Okay. Kamusta? Kamusta yung mga aganapan? Ano na ho yun na mo-monitor ninyo? May mga pinsalan na ba? May mga dapat bang ka-alarma naman sa mga epekto dito sa El Nino, sa egg industry natin? At kamusta mga paghanda?
6: Ang El Nino sa atin, Sir Hero, for the last 3 to 4 years, lagi namang parang regular na ang El Nino sa atin taon-taon. Pero itong taon na ito, matatapos na yung summer, yung May, no? Pero diretso pa rin yung sobrang init, no? Siyempre, sinasabi natin, sobrang init, ang epekto sa ating mga manok ay humihina kumain, no? At ang resulta po nito ay nagkakaroon tayo ng mga mortalities, tsaka nagkakaroon ng imbalance sa mga nakukuha nating egg sizes. Dumadami yung mga mas maliliit na sizes kumpara sa mas malalaki dahil nga sa paghina nila kumain. So ang resulta po nito ay hinahatak pababa yung presyo ng itlog, ano. Pero ang ating mga ginagawang hakbang o preparasyon sa mas matindi pang init pag sumabay itong El Nino, no. Una yung sa housing system natin, no. Meron tayong dalawang housing, ito yung conventional at ito yung closed na yung tunnel vent. Yung tunnel vent, ito yung mga controlled environment na. Ito yung sarado at may kapasidad tayong palamigin yung loob ng mga kulungan ng mga nok. Doon naman sa mga open-sided, conventional, nagdadagdag tayo ng mga malalaking fans. Itong mga alaga kasi nating mga manok na to, mga genetically improved na po ito. Kumpara sa broiler, ito ay mga payat, ito ay mas lean. So mas magaang ang pakiramdam ng mga manok na ito. So matibay sila sa mainit, no? Matibay sila. Pero ang importante is yung air movement o yung air circulation. Ang problema natin hindi yung init. Ang problema natin is humidity. So yung humidity, yun yung ating sinusolusyunan doon sa air movement tsaka air exchange.
4: Sir Francis, alam natin lumiliit at dahil nga sa flooded ngayon sa market, yung mga maliliit na itlog, nagpapababa ng farm gate. Pero pag-uusapan ay yung kalidad ho ng itlog, ano ho, yung nutrition ng itlog, naapektuhan ba ng El Nino yan?
6: Yung nutrition mismo per se ng itlog ay hindi ho nagbabago yan. At wala tayong test, no? Wala tayong test na nagsasabi na bumababa ang kalidad, yung quality. No, ang epekto is yung egg mass. So dumiliit yung itlog. Also, dahil mainit, no, sobrang init, yung storage natin, yung storage po noong ating mga retailers o yung mga biyahero o yung mga traders natin, pag sobrang init tapos walang air circulation, mas mabilis masira.
4: Pero paano yan? Siyempre yung mga poultry farmers natin, para protektahin yung mga manok nila sa heat stroke, gumagamit sila ng mga cooling facilities. Pwedeng ventilador, pwedeng mist blowers sa loob mismo ng kulungan. Posibleng yung bubong, palitan din nila ng mga materials na hindi mabilis uminit. Tataas yung cost nila, pero paano yun? Pagdating ba sa itlog, sinacharge yun?
6: Tama po kayo, meron tayong mga long-term investment, yung kulungan, yung bubong, no, marami na, maganda na technology natin ngayon. Pero tama po kayo, ito po, lahat po ito, lahat ng ginagawa natin ay karagdagang investment. Ang treatment natin dito is amortization. So syempre, kung kaming mga investors, no, mga negosyante, hindi natin ito kino-compute ng isang taon lang. So ito ay kino-compute natin, ini-spread out natin to, maybe dapat to 7, 8 to 10 years, no, kung ito ay conventional, para hindi po tayo mahirapan. Ito po yung ina-amortize natin to ng karagdagang mga taon. Pero tama po kayo, karagdagan po ito sa investment, karagdagan po ito sa sa nagpapahirap sa ating mga negosyante.
4: Kasi expected naman talaga, Sir Francis, na talaga yung operational cost ng mga farm to may El Nino talagang mataas, ano? At lalo pa nga kung talagang bibigyan, i-improve mo yan, kagaya na binabanggit ninyo, mas maganda na ngayon. Pero paano naman naapektuhan ng El Nino yung supply ng itlog natin pagdating ng holiday season o yung Pasko? Kasi yung iba, pagkatag-init, nagbabawas sila ng alaga kaysa namamatay. Kaya pagdating naman ng anihan dapat ng mga itlog, pagdating ng Pasko, medyo kinakapos.
6: Tama po kayo. Yung mga nakaraang taon, no, ang tuwing-tuwing Pasko, no, hindi lang El Nino, no, marami pang mga ibang dahilanan, ano. Based sa ating history, mas naghahanda ang ating mga farm producers tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Ibig sabihin, kung meron mga challenges, nako-compensate naman ito o pinipilit natin itong i-compensate sa pagdagdag ng mga alagang manok. No, so kung tumaas ang mortality o kaya naman ay hindi naging pabor ang ating klima, nagtataas ng ng dami o population yung ating mga kasamahan para ma-offset o ma-compensate yung expected na karagdagan na demand during the holiday season.
4: Pero tama ba, Sir Francis, na talagang sa inyong pagtaya, talaga bang bumababa ang demand ng ito tuwing peak ng tag-init? Kasi sinasabi nga, wala namang malaking okasyon, hindi regular yung pasok o suspensyon ng klase sa mga paralan dahil sa matinding init. Kaya nababawasan yung mga kumakain at gumagamit ng itlog sa komunidad. Pagka tag-init ba talaga, medyo bawas ang demand?
6: Tama po yan. Ano? Yan po ay taon-taon ay nangyayari. Malaki po, significant po kasi yung spike ng pagbaba ng demand tuwing itong April, May, ano, nagsisimula po yan ng March. Malaki yung nawawalang demand. Also, yung sinasabi nating distribution ng sizes. So, yung malalaking sizes kasi ng itlog, merong ibang target market yan. Ngayon, yung maliliit na sizes ay may sarili ding target market. Ang nangyayari lang ay sumusobra yung supply natin ng mas maliliit. So yung sobrang supply, yun yung tinatawag nating surplus, yun yung mga naiiwan sa mga farms. Pagka yun ay tumagal, yun ay ibinababa ang presyo, yun ang nagiging dahilan kung bakit nahahatak pababa yung presyo ng itlog dahil doon sa mga sizes, off sizes na hindi nabebenta o naiiwan kesa malugi o kesa itapon, yun ay ibinababa natin ang presyo.
4: Kumusta naman yung isa pang banta, ano, maliban sa El Nino, yung bird flu, yung avian influenza? Matagal na proseso din pag-approval sa mga bakuna eh. Kamusta yan? Meron ba tayong mga kaso ngayon yan?
6: Malaki na po ang ating in-improve sa problema natin ng bird flu. Last year po, early last year, mid last o third quarter last year, dalawang vaccine na po ang ating naaprubahan ng ating gobyerno at ngayon po ay nagagamit na po natin sila, no. Since last year po, nakapagbakuna na po tayo ng legal, no, legal na bakuna. Continuously hanggang ngayon po, ongoing po yan. So, hindi na po natin masyadong pinoproblema ang bird flu. Although, hindi pa po lahat na babakunahan at meron pong mga farms na pinipili pong huwag magbakuna. No? So, meron silang kanya-kanyang mga kadahilanan. So, pero generally, masasabi natin na mababa na po ang ating challenge sa bird flu.
4: Tama ho ba, Sir Francis, na dahil daw po sa matinding init, ano ho, mabilis humihinga yung manok, yung panting na tinatawag ho, para palamigin yung kanilang katawan, at yung mabilis na paghinga na yan, nagdudulot po rin ng respiratory alkalosis, yun pang nagpapababa ho sa antasyon ng calcium ng kanilang dugo na kailangan nila sa pagbuo ng matigas na eggshell. Kaya naging resulta, nagiging manipis daw po yung eggshell, madaling mabasag yung itlog pag ganitong mga panahon.
6: Napaka-technical na po nung tanong na yan, ano, pero pipilitin ko pong sagutin, ano. Tama po kayo, ang ating mga alagang manok ay hindi pinapawisan, no. Yung panting na tinatawag natin ay ito yung paraan nila para palamigin yung kanilang katawan, ano. Syempre yung panting, ito ay nagre-require ng energy, no, unnecessary energy. So itong panting, itong act of panting ay gumagamit sila ng kanilang reserve, no? O pwedeng nutritional, yung energy na yan, energy, no? Uh-huh. Nadadivert doon. Sa, imbis na mapunta sa itlog, eh, nababawasan. Kasama na rin po siguro yan, yung nabanggit nyo, no? Siyempre, calcium, isa yan sa vitamin, minerals na no, ng ating mga manok. Hindi lang calcium, no? Lahat na po yan, mayroong epekto, may synergistic effect po yan na nagbibigay po ng resulta na kabawasan sa production, lumiliit ang sizes, at maaari din po na pagnipis ng eggshell quality.
4: Okay. May mga tanong na pumapasok. Okay, ano daw ang epekto ng El Nino sa timbang at paglaki ng mga bagong sisiw? Yung mga pullets ba tawag doon? Apektado din ba sila?
6: Tama po. Yung mga sisiw natin, ang tawag po dyan is mga day-old pullets. No? Siyempre, pagka mas mainit nga, same effect pa rin. Basta ang konsepto po ng sobrang init ay paghina, kumain, ano, tsaka po yung panting, no, humihina, number one, hihina sila kumain, pangalawa, magpapanting, so yung mahina na sila kumain, tapos mapupunta pa yung kanilang energy sa papalamig ng kanilang katawan, no, kung ito ay sisiw, imbis na mapunta yung kanilang body reserve and energy para palakihin, so sa body development ay mapupunta pa, madadivert dun sa para palamigin yung kanilang mga katawan. So epekto niyan pagka during sa mga panahon nito at meron kayong growing na mga manok, medyo mas mabagal, so mababa ang efficiency natin diyan.
4: Nakakakuha po ba ng tulong, ayuda, insurance sa PCIC yung mga naapektuhang negosyo ng itlog?
6: Ito po sir, hindi ko po kabisado, no. Hindi ko po maisasagot to ngayon.
4: Okay. Kaya po baka panawagan na lang at baka meron kayong gusto mong sabihin sa mga nakikinig na nasa inyong pagkakataon, Sir Francis.
6: Well, bukod po dito sa ating summer, no, sobrang init, El Nino, syempre ito po ay karagdagan pang problema natin itong crisis, no, sa Middle East. Hanggang ngayon po ay namomoblema po tayo dito sa crisis na ito. So, sabay-sabay po itong sinusolusyonan at ginagawan po ng paraan ng ating mga farm producers. So ang sitwasyon po ng ating mga farmers ngayon ay napakahirap, no? Okay. Imbis na yung normal lang na init o El Nino ang pinoproblema, ay namomoblema rin po tayo sa napakataas na cost of produce because doon sa ating mga imported na mga materyales na ginagamit sa ating mga feeds. Although alam natin na dahan-dahan bumababa yung krudo, pero yung fuel, pero hindi po sapat para ibalik doon sa dati.
4: Sir Francis, no? Tayo po medyo kapusta sa oras, pero salamat po ng marami sa mga input, sa mga paliwanag na kasama namin kayo this morning. Hanggang sa muli po, stay safe, God bless. At sir, balikan mo na yung Zumba at favorite breakfast mo. Maraming salamat.
6: Salamat din po sa pagkakataon.
4: Po, Sir Francis Ojihara na presidente ng Philippine Ag Board, ating kaugnayan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Dako na tayo sa ating agritorial, editorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ananatiling lugmok sa kahirapan ng mga lokal na magsasakat manging isda po dito sa bansa. Ang nagpapakain sa atin, ngunit sila pa rin ang madalas na walang makain sa mababang presyo ho ng ani sa pamagitan po ng mga middlemen. Sa gitna po ng krisis na yan, Sagip Saka Act, yung Republic Act 11321, ang natatangi pong salbabita upang itama naman ang baluktot na sistema. Balit ang tanong, araramdaman ba ito sa iba ba o nananatili lamang itong magandang pangarap sa papel? Ang esensya ho ng batas ay simple. Tinatanggal nito ang mababang proseso ng public bidding upang ang mga ahensya ng gobyerno at mga local government unit direktang makabili ho ng pagkain sa mga lokal na kooperatiba. Ang hulugan, yung mga ospital, yung mga paaralan, may mga munisipyo ay obligado ng tangkilikin sa sariling atin. Sa ganitong paraan, masisiguro po ang mga magsasaka ang tamang kita at permanenteng merkado naman. Baman, nagiging mabagal ho naman ang pagpapatuwa dito dahil sa takot ng ilang opisyal sa batas ng audit na nakasanayan ng burokrasya. Pangbasagin ng pader na yan, naglabas po kamakailan ng administrasyon ng mas mahigpit na direktiba. Ibanta rin mula sa mga mambabatas na kakaltasan ang pondo ng mga ahensyang hindi susunod. po isang uri ng political will na matagal na ang hinahanap ng sektor ng agrikultura. Hindi po sapat yung mga photo ops lamang at yung mga formal na seremonya. Ang pagbili po sa sariling ani ay hindi ho pabor, kundi isang legal na obligasyon. Paras na ho para seryosuhin ang implementasyon ng sagip saka aga. Ipin natin ang saka, tuloy ang mawala ng magsasaka ang Pilipinas.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ano ho kaming oras? Maraming salamat sa ginawa niyo pagsama sa amin. Ingat na lamang sa biyahe. Basa ang kalsada. May malakas ulan kanina. Tayo po lamang sa pagmamaneho. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kapatid na himpilan. DWCI nandiyan po ho sa MPD Gilocos natin. Kasi dyan sa may parte naman ng Cagayan. Sa nga nila Alvin Roman Arnel. Panin po naman sila. Sino pang kasama natin dyan? Nida, sila Susan Chemart. Mapanin sila sa Marisol Julius Camille and Rona. Sa nga lang panin po ng ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tinambolo, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayo magbarin lang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan.
4: Headlines.
3: State visit ng Pangulong Marcos sa Japan naging matagumpay at kapakipakinabang.
4: Headlines.
3: Brigada Eskwela 2026 ilulunsad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa gumong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 11.
4: Headlines.
3: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Ang umano ay pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Baudi Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Vietnam President Tho Lam na kasalukuyang nasa state visit sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga, inaasahan ang dating ng Pangulo ng Vietnam na sasalubungin ni Pangulong Marcos sa Kalayaan Grounds kung saan siya bibigyan ng arrival honors. Bahagi ng programa ay ang paglagda sa guest book at pagkatapos ito ay susunod na ang restricted meeting ni na Pangulong Marcos at President Lam. Matapos ang private meeting ng dalawang leader ay ang kanila ng bilateral meeting na kung saan ay inaasahan kasama na ang ilan sa kanilang miyembro ng gabinete. Susunod na dito ang presentasyon ng ilang mga nalagdaang kasunduan at joint press conference at kasunod na nito ang exchange of gifts, photo opportunity at state luncheon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang matagumpay at kapakipakinabang ang kanyang 4 na state visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, nagresulta ang biyahe sa mahalagang kasunduan na magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang pangdiplomatiko ng Pilipinas. Anya lalo pang tumibay ang 70 taong pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagbisita. Nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundong Pilipinas at ang Japan na iangat ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Kasabay nito, pinalawak din ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Narito ang pahayag ng Pangulo.
9: Prime Minister Takaichi and I also exchanged views on pressing regional and global issues, including the developments in the South China Sea,

0: and as well in the Middle East and the latter's impact on energy security. We reaffirmed our shared commitment to ASEAN unity and centrality as I conveyed the Philippines' priorities of the ASEAN chair this year. Japan likewise expressed its support for our candidature to the United Nations Security Council.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng pag-uusap para sa General Security and Military Information Agreement o GSOMIA. Inaasang ito ang magpapalakas sa pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa usapang pangseguridad. Bukod dito, nakakuha ang Pangulo na umabot sa $3.4 billion na halaga ng investment pledges at mga oportunidad sa negosyo mula sa mga Japanese investor. Tinatayang makakalikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Japan at tiniyak na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers.
0: We secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. I also held business meetings with the executives of Furukawa Electric Corporation, Sumitomo Electric Industries, Minebea Mitsumi Incorporated, and Suneso Group Corporation. These four businesses have pledged, proposed, and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Isang magandang ehemplo sa foreign direct investment ang pagpapalakas ng Pilipinas sa relasyon nito sa Japan at ang pakikibahagi nito sa Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Binigyan din ni financial analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na matagal nang hinahanap ang ating gobyerno ang ganitong oportunidad para mapaigding ang direktang pamumuhunan sa mga foreign o ng mga foreign investors sa bansa. Anya, hindi lang ito makakatulong sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Gatepan ni Ravelas, mahalaga ang maihatid nitong pamumuhunan at kita sa ating bansa, lalo pa sa panahon ng krisis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
3: Matagal na tayong gutom sa foreign direct investments at pag nangyari ito, ito ay magbibigay ng hindi lang trabaho. Ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East. No? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
1: Si financial analyst Jonas Ravela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ilulunsad ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 sa pakikilusin ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang 240,000 beneficyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD program para sa nasabing aktibidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na layunin ng Brigada Eskwela na mag-provide ng 1,000 trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela habang patuloy ang mga klase. Ayon pa sa DepEd, naglaanan dole ng mga 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng TUPAD program upang suportahan ang Brigada Eskwela at school readiness activities para sa school year 2026-2027. Binigyang prioridad ang mga magulang, kapatid at guardian at mga kamag-anak na mga mag-aaral na kwalipikado sa guidelines at validation process ng TUPAD program. Kabilang sa mga gagawin nilang trabaho ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng pasilidad at iba pang maintenance work na tinatayang 240,000 silid-aralan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maring umabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ito'y ayon po sa Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na may sapat na kawaniya mga pampublikong elementary at secondary school sa bansa para humawak sa milyong-milyong estudyante. Anyang mga nasabing paaralan ay may mahigit sa 1 milyong teaching at non-teaching personnel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers at operators. Sa sinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 peso discount kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri din ang henhya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga tinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions ayon sa DOE. Nasa mahigit sa 1,100 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators. Ito'y batay naman sa datos na naitala hanggang nitong May 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang makinabang sa subsidya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umabot na sa 11 bilang ng mga taong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa isang Facebook post, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na nakakuhang ng mga rescue personnel ng mga 15 katao mula sa gumuhong gusali ayon sa BFP. Nagsagawang mga responders ng pagtatanggal ng mga debris at access operations gamit ang mga heavy equipment upang magtatag ng ligtas na ruta papasok sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng ahensya, patuloy mga responders sa kanilang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakatakdang sumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang formal na tugon sa Articles of Impeachment. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hanggang alas 7 ng gabi maaring personal na sumite ni Duterte o ng kanyang legal counsel ang tugon sa nasabing mga artikulo. Sakaling magdesisyon si Duterte na personal na i-file ang nasabing dokumento, isasara ang ilang bahagi ng Senado upang hindi magkaroon ng gulo doon. Tanging mga otorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang pumasok sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi napapabayaan ng Kamara ang legislative work nito kahit abala rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Asidre, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mahalagang usapin at hamong kinaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang kamakailang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Kalinga Bill na layong maglatag ng komprehensibong tugon sa kasalukuyan at mga posibleng krisis. Gayun din ang mga House bills na ipinasa sa ikatlo at ikalawang pagbasa na nagpapatunay na on track ang House of Representatives sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ipinapakita nito anya na hindi lamang sila nakatutok sa mas maingay na aspeto ng kalagayan ng bansa gaya ng impeachment, kundi patuloy din nilang ginagampanan ang kabuuang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa mambabatas, parehong mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso ng impeachment at sa mga gawaing may direktang epekto sa pamamahala at kapakanan ng mamamayan maging sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senate President Alan Peter Cayetano giniit na walang kinalaman sa impeachment ang panukalang remote participation at voting sa Senate sessions. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng Senate rules tungkol sa remote participation at voting sa kanilang mga sesyon. Ayon kay Cayetano, wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil naaprubahan na nila ito nang formal silang mag-convene bilang impeachment court nitong May 18. Pinunto ng Senate President na magsisilbi ring presiding officer ng impeachment court na kapag inamyendahan ang rules ng impeachment court ay kailangan pa itong i-publish at tatagal ang proseso. Pinaliwanag rin ni SP Cayetano na ang kanyang pananaw tungkol sa proseso ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang rule amendment. Anya, walang railroading na naganap at walang nilalabag na Senate rules dahil mas makapangyarihan ang plenaryo sa mga komite. Kaya naman hindi na anya kailangang dumaan sa Committee on Rules ang panukala na una ng pinunto ng minority senators na hindi pa nila nabubuo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ang umano ay pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Bao de Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariing pinamulaan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng Chinese Communist Party. Kaugnay ito sa umano'y pagsasanay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy o PLAN sa Baho de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pagkamat patuloy nilang namomonitor ang presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kalat-kalat anya ang mga iyon. Wala anya sila namomonitor na organisadong galaw gaya ng tactical maneuvers at joint formation na makapagsasabi na mayroon ngang isinasagawang military exercises sa lugar. Nauna rito, kinumpirma mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga estrukturang itinatayo ng China sa Baho de Masinloc sa kanilang pagdalo sa Shangri-La Dialogue kasama si Defense Secretary Gilberto Chiodoro sa Singapore. Sinabi ni Browner na kanila itong itinatag sa mga nakalpulo nila mga bansa at nagpahayag ang mga ito ng pagkabahala. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan na ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ng camera footage na nagpapakita ng pagdaloy ng lava at pagguho ng mga materyales mula sa Bulkang Mayon na nagresulta sa collapse-fed pyroclastic density currents of PDC ay sa PVOX na italang ng naturang lava effusion mula 6:55 hanggang 6:57 kagabi. Una nang iniulat ng ahensya ang isang PDC event na naganap kahapon ng hapon. Tinatayang umabot sa halos 2,000 meters ang naging daloy nito sa bahagi ng Miisi Gully. Bukod dito, nakapagbuga ng PDC ng kulay abong usok na umabot sa taas na 1,800 meters above mean sea level bago ito kumilos patungong east-northeast na direksyon. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nagpapahiwatig ng patuloy na pag-akyat ng magma at mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at iba pang volcanic hazards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nito na sa pagdugon ng mga sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Kabilang sa mga katuwang nito ang United Nations World Food Program o UNWFP. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations. Sa tulong ng mga kagamitan at suportang binigay ng UNWFP, inaasang magiging mas mabilis at mas maayos ang pagpaproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga apektadong komunidad. Layunin ang naturang partnership na mapabilis ang paghatid ng ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng sakuna at matiyak agad ang nanatutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Naniniwala naman ng DSWD na ang matibay na pakikipagtulungan sa mga international partners ay makakatulong sa pagbibigay ng mas epesyente at epektibong serbisyo sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa mahigit sa 604 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawa ang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 126 drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nasabat ang mahigit sa 66 kilos ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana, kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyong ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makisa at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lumagda na ang korte o ang Korea International Cooperation Agency, Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng proyektong naglalayong palakasin ang sistema ng crime investigation sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakalaga ng $6.9 million. Nilagdaan ang record of discussions noong May 28 sa Campo Crame, Quezon City sa pangunguna ni Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Belesio Natates Jr., Koika Philippines Country Director Jung Yong Son at South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa ilalim ng proyekto, pagsasamahin sa isang digital platform ang apat na magkakahiwalay na investigation systems ng PNP, kabilang ang CIRAS, CIDMS, e-warrant at e-rogs. Layunin itong pabilisin ang pagproseso ng mga kaso, pagbutihin ang pagsusuri ng datos at gawing mas epesyente ang criminal investigation operations. Ayon sa mga opisyal, makakatulong din ang proyekto sa pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa law enforcement at sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Korte Suprema kinatigan ang hiling na legal separation ng isang lalaki mula sa abusado nitong asawa. Narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpasya ang Korte Suprema na maaring magsilbing batayan para sa legal separation ang mga kilos ng asawa na lumilikha ng mapang-abuso, nakakatakot at hindi ligtas sa kapaligiran sa isang tahanan. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr., pinagbigyan ng Second Division ng Korte Suprema ang petisyon ng isang mister laban sa kanyang asawa matapos mapatunayan ang mga ginawa nito ay may tuturing na grossly abusive conduct sa ilalim ng ng Family Code. Nagugat ang kaso sa mag-asawang ikinasal noong 2003 at nagkaroon ng dalawang anak. Ayon sa mister, kinontrol ng kanyang asawa ang kailang pananalapi. Tumangging tulungan siya sa mga gastusing medikal, pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak, ipinagbawal ang pakikisalamuha niya sa mga kaibigan, tumangging sumailalim sa marriage counseling at ginamit umano ang kailang mga anak upang mapilit siyang mapagbigay o magbigay ng karagdagang suportang pinansyal. Una nang pinagbigyan ng Regional Trial Court ang petisyon para sa legal separation ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals sa pagsasabing karaniwang alitan lamang umano ito ng mag-asawa. Gayunman, sinabi ng Korte Suprema na ang pinagsama-samang mga kilos ng asawa ay lumilikha ng hostile at intimidating environment para sa mister na sapat upang maituring na grossly abusive conduct at maging batayan ng legal separation. Dahil dito, ibinalik ng mataas na hukuman ang kaso sa Regional Trial Court para sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa at pagresolba sa usaping kustodiya at suporta sa kanilang mga anak. Tiwalay naman na opinion, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na ang ilang mapang-abusong kilos ay maaring maging sapat na batayan para sa legal separation kahit hindi ito maabot sa antas ng psychological incapacity. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ang mga Pinoy sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 OFWs habang mahigit sa 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, mahigit sa 34,000 na apektadong Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration program upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga pekeng work abroad offers sa social media. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagdami ng recruitment post na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Kakdak posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat tiyakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimo ang job order at visa processing, lalo na ang paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Hinikayat din ni Kakdak ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maring report ang mga kahinahinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang dapat na ipangambang mga non-resident Filipinos o na migrante sa Estados Unidos sa kabila ng mga pahayag ni President Donald Trump laban sa mass illegal migration. Gate ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Secretary Dante Francis Ang II. Gaya ng sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, kinakailangan lang na sumunod sa panuntunan ng batas ang mga kababayan natin na naninirahan sa Estados Unidos. Payo pa ni Secretary Ang, mas mabuti nang umuwi ang mga illegal na migrants nating kababayan kaysa maipadeport ng US government pabalik sa bansa. Anya ito dahil kung hihintayin pa nila na ma-deport sila, ay tuluyan silang mawawala ng pag-asa na makabalik at makapanirahan sa Estados Unidos.
10: I want to echo what our embassy in Washington D.C. has said, Ambassador Romualdez, that you know, our, the best advice that we can give is for our Filipinos there to follow the rules of the whole time. If maybe, I think it's better maybe to return home to the Philippines rather than get deported because once you are deported, then you lose any possibility of returning back to the U.S. And so the better way is to follow the rules.
1: Si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Ang II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pagtataas ng housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund magpapalawak sa access ng mga Pilipino sa pabahay. Ito ay ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang desisyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG na itaas sa 10 milyon ang maximum housing loan na maaring ma-avail ng bawat borrower nito. Ayon sa DESUD, malaking tulong ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino, lalo na mga middle-income earners sa abot-kaya at disenteng pabahay. Inaasahan rin ni DESUD Sekretaryo Sir Ramon Aliling na dahil sa housing loan increase ay tataas ang demand pagdating sa mga condominium at residential units, particular sa Metro Manila at mga kalapit na urban centers kung saan mas mataas na ang halaga ng mga ari-arian. Malaking hakbang din umano ito sa pagkapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ng kalihim, makikinabang din ang iba pang sektor sa ekonomiya tulad ng construction, manufacturing, transport, retail at furniture industries dahil sa paglakas sa aktibidad sa housing sector. Kaugnay nito ay hinimok naman ng DESUD ang mga property developer na mag-alok din ng mas competitive at abot-kayang housing packages para mas maraming miyembro ng Pag-IBIG ang makinabang sa pinalawak na programa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 400 katao inaresto sa buong Pransya matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng football fans at ng mga pulis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inareso ng mga otoridad sa France ang mahigit 400 individual kasunod ng kaguluhan sa gitna ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Paris Saint-Germain o PSG laban sa Arsenal sa finals ng UEFA Champions League nitong Sabado. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ni French Interior Minister Laurent Nunez na umabot sa 280 katao ang dinakip sa Paris matapos ang naging paharas na palitan ng mga tagahanga at ng mga pulis. Sinasabing gumamit ng mga paputok ang mga taga-suporta ng PSG sa mga latsangan, kaya naman nagpadala ng libo-libong miyembro ng kapulisan upang matigil ang kaguluhan na nagdulot ng matinding aberya sa mga biyahe na mga bus at tren sa Paris. Marami rito ang nagsugatan sa gitna ng tensyon at dito na pwersang gumamit ng tear gas ang riot police upang itaboy ang mga nag-umpisa ng kaguluhan. Mula sa RP World Service, para sa Radyo Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: National Capital Region muling nasungkit ang overall title sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: For the 19th straight year, kampiyon na namang muli ang National Capital Region. Sa katatapos lang na 2026 Palarong Pambansa na dinaos sa Agusan del Sur, umakot ang Team NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals para muli maghari at magreina sa prestigyosong torneo na suportado ng Department of Education at Philippine Sports Commission. Kagabi, pormal na nagtapos ang palaro to Agsur sa Patinay Sports Complex sa Prosperidad. Mula Agusan del Sur, babalik sa Luzon ang hosting ng Palarong Pambansa for 2027 at i-host ng lungsod ng Quezon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
15: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Measles Rubella Supplemental Immunization Program ilulunsad sa Batanes. Radyo Pilipinas Radyo Publico Batanes. Narito ang report ni Rodelyn Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Rodelyn.
16: Ilulunsad sa lalawigan ng Batanes ang Measles Rubella Supplemental Immunization Program ng Department of Health na pangungunahan ng Provincial Health Office. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa buong bansa. Gaganapin ang paglulunsad ng nasabing aktibidad bukas, June 2, sa Batanes State College Amphitheater. Personal itong dadaluhan ni Governor Ronald Aguto Jr. at Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw at Assistant Regional Director Dr. Rachel Tolentino at iba pang opisyal ng DOH. Kasabay nito ay gaganapin ang supplemental immunization ng measles rubella sa mga batang 6 hanggang 59 na buwang gulang sa lahat ng rural health units sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagpapalawig sa mga medical mission sa Batac City, Ilocos Norte, sinusulong ng lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jude.
17: Upang matiyak na maalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan sa Batac City, mas pararamihin pa ng lokal na pamahalaan ang isinasagawan nitong medical mission sa mga barangay. Sa ngayon, nasa 2 beses sa isang taon pumupunta ang City Health Office, lalo na sa malalayong barangay ng lungsod, upang ibigay ang libreng konsulta sa gamot, maging mga residente na hindi na makagalaw ay pinapasyalan ng mga doktor ng LGU. Ayon kay Sangguniang Panlunsod Committee on Health Chairman Dr. Mara Medina Borlello, hangad ng LGU na mas marami pang serbisyo ang maibigay nila sa tao tulad ng laboratory services, tests tulad ng ECG, X-ray, mas maraming gamot at iba pa. Isinasaayos din ng LGU ang schedule ng mga sasakyan ng barangay upang libre at komportableng maihatid sa ospital ang mga pasyente na hindi na makagalaw para sa kanilang regular na check-up. Tugon ito sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng mas madali ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa wet season planting period sa Oriental Mindoro, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tom.
18: Isinusulong ng DA ang pagkakaroon ng sufficient rice supply sa wet season planting period sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalitang kagawaran, mamamahagi sila ng inbred rice seed assistance sa halos 400 magsaka ng palay na mayroong nasa 507 hektaryang sakahan sa bayan ng Pola. Nilalayo nito na mapagbuti ang ani ng palay kaysa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pola Municipal Rice Program Coordinator Darius Dimawala, ang karagdagang supply ng conventional inbred seeds ay inaasahang darating na para sa mga magsaka na hindi pa nakatatanggap ng assistance. Nakatakda na rin ipamahagi ang hybrid rice seeds sa identified hybrid cluster areas sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Panukalang magkakaloob ng medical allowance grant para sa mga empleyado ng Naga City, Camarines Sur, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
19: Isinusulong ng Naga City Council ang isang panukala na nagkakaloob ng 7,000 pisong medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng Naga City LGU. Sa panukala ni Naga City Councilor Francisco M. Mendoza, ang naturang medical allowance ay magsisilbing subsidiya para i-enroll o i-renew ang health coverage o HMO plan na kinuha ng mga empleyado ng City Hall. Ibibigay ang naturang allowance sa dalawang uri. Una ay sa pagkuha ng aktual na HMO coverage at ikalawa ay ang direktang pagbibigay ng pera. Ipapamahagi ang allowance sa pamamagitan ng cash, ngunit kinakailangan magsumite ang empleyado ng dalawang valid documents na nagpapatunay na sila ay naka-enroll sa isang pribadong HMO. Kukunin ang pondo mula sa personal services budget kada departamento. Maaari ring i-adopt ng mga barangay ang patakaran na ito depende sa financial capacity ng barangay. Ang nasabing panukala ay salig sa inilabas na Executive Order No. 64 at Budget Circular No. 2024-6 ng Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: National Electrification Administration, umihiling naman na huwag muna magsagawa ng eleksyon para sa Board of Directors ng isang electric cooperative sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle P. Lapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Lizelle.
20: Inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya ring chairman ng Committee on Energy sa Kongreso na humiling ang National Electrification Administration o NEA na huwag na muna magsagawa ng eleksyon para sa local board of directors ng Palawan Electric Cooperative o PALECO habang hindi pa niya na isasaayos ang sistema sa supply ng kuryente sa Palawan. Ayon din kay Alvarez, kailangan muna na magkaroon ng tatlong distribution loop sa probinsya, partikular sa bawat distrito mula sa iisa lamang sa ngayon. Kailangan aniya na magkakahiwalay ang pangangasiwa sa bawat loop dahil napatunayan na aniya na hindi epektibo sa kasalukuyan ang sistema ng iisa lamang ang namamahala sa kabuuan ng lalawigan.
21: Ang pakiusap ng NEA Administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pakiusap ko sa kanya, dapat Palego 1, Palego 2, Palego 3. Ayaw ko pumayag na isang Palego lang magmamalit.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
26: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DICT pinalakas ang AI-powered digital skills ng mga public servants sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dalia.
27: Sa gitna ng mabilis na digital transformation ng bansa, nagiging hamon ang mabagal na proseso at kakulangan sa AI at digital skills sa pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng mga kawanin ng pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, Southern Leyte Provincial Office, ng Basic AI Tools Gemini-powered workspace training sa Tech for Ed Digital Transformation Center, Masin City, para sa mga personahe ng TESDA Southern Leyte. Sa isinagawang hands-on training, mas pinaigting ng mga kalahok ang kanilang kaalaman sa artificial intelligence at mga practical na AI tools na makatutulong sa pagpapabilis ng administrative workflows at pagpapahusay ng paghahatid ng serbisyo publiko. Tampok dito ang pagbuo ng custom AI assistants, paggamit ng fast at pro models para sa mas produktibong trabaho, real-time content generation gamit ang Canvas at paggamit ng deep research tools para sa mga epesyenteng data gathering at decision making. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinatitibay ng DICT ang pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan tungo sa mas epesyente, makabago at digital ready bureaucracy. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bilang ng mga driver mula sa Western Visayas na nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD, pumalo na sa mahigit sa 65,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marian.
28: Umabot sa higit 65,000 na driver sa Western Visayas na nakatanggap ng 5,000 pesos na Cash Relief Assistance o CRA mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa datos ng DSWD Field Office 6, nakapaglabas ang ahensya ng kabuuang 329 million pesos para sa 65,983,000 na benepisyaryo. Sa kabuuang bilang ng mga nakatanggap ng ayuda, higit sa 54,000 ay tricycle driver, higit sa 6,000 ang mga jeepney driver, at higit sa 4,000 naman ang driver ng Transportation Network Company o TNC at Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa DSWD6, ang mga benepisyaryong hindi pa nakaklaim ng kanilang ayuda ay hinihikayat na hintayin ang schedule ng isa sa gawang espesyal na payout. Ang pamamahagi ng CRA ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Muran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Lanao del Sur at Marawi nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Johania.
4: Tumanggap ang higit 30 barangay sa lungsod ng Marawi kabilang ang mga permanent at transitory shelters ng tig sa 10 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Lalawigan, kabilang ito sa mga inisyal na aktibidad bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Layunin raw ng inisyatiba na makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga naninirahan sa mga transitory shelters sa lungsod. Samantala, ang mga ibang bayan ay nauna nang nakatanggap sa isinagawang rice distribution ng lokal na pamahalaan, kagaya ng Taraka, Tamparan, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi at iba pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaro bilang bahagi ng Social Assistance Program ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga programang pangkaunlaran para sa pamilya ng OFWs, iniandog ng OWA Caraga Regional Welfare Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: May.
5: Inilapit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang mga programa para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na taga Surigao. Alinsunod sa commitment ng OWA na maserbisyuhan ang mga OFW at kanilang pamilya, nagsagawa ito ng back-to-back na Family Development Support o FDS program sa Barangay Poktoy at Barangay Trinidad sa Surigao City. Mayroong learning sessions tungkol sa values, reorientation, financial literacy at tinalakay din ang Tulong Puso program kung saan hinikayat ng pamilya ng mga OFW na magnegosyo. Nagsagawa rin ng training sa organic feeds formulation para sa mga OFW at pamilya nito upang mahasa ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa mga livelihood opportunities. Aktibo naman silang lumahok at nagpakitang interesadong matuto, lalo na't hinikayat sila ng OWA Caraga Regional Welfare Office sa pagninegosyo sa layuning umunlad ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7.

0: diet and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sung her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Bye-bye, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3, the Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Lunes, June 1. Uy, nakakapanibago ah. June 1, 2026. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, do keep us company. Magdamag umulan dito sa gawin ng Quezon City at mga karatig lugar. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna, pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Makikipag-ugnayan tayo sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas. Traffic!
6: Traffic update muna atin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Kaingin Road hanggang dito na rin po yan sa may Senya Road. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Monte Dipitan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas to heavy traffic. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkaligtas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. then

0: moderate to heavy traffic din. Simula po yan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy naman po. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dami ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco Street. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Commonwealth. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may elliptical ng Visayas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending na 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Ngunit ang Makati po ngayon ay wala pong number coding dahil po ngayon ay Makati Day. Then kaya payo na lang po natin sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kasalan ay basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutong na MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Roger Mutok. Yan po ang update mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 10 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. And later on, tayo po hingi din ng update direkta mula sa PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May mga panibago na namang activities. Ika nga ang bulkang ng Mayon kagabi. At syempre, hingi rin tayo ng update sa iba pang sa monitoring po ng PHIVOLX sa iba pang mga active volcanoes natin dito sa Pilipinas. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero bago tayo mag-break for some reminders, eto, ha? Update muna mula sa Quezon City, mga pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tumaas batay po sa Octa Research Survey.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Balita ang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
3: Alang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court ayon yan sa pinakahuling survey ng Octa Research Group. Batay sa resulta ng tuunang masa survey, lumalabas na 74% ng respondents ang suportado ang impeachment trial na mas mataas kumpara sa 69% noong Marso. Lumalabas din 21% ang tutol sa impeachment trial habang 4% ang nananatiling undecided. Pinakamataas ang suporta sa Visayas na umabot sa 82% na sinundan naman ng NCR na nasa 81%. Sa Mindanao, bagamat 58% ang pabor sa paglilitis sa Senado, 41% naman ang tutol na pinakamataas din sa lahat ng lugar. Ayon sa Octa Research, hindi ito nangangahulugang inuhusgahan na o inosente ang pangalawang pangulo kundi nagpapakita lamang ng suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial bilang bahagi ng proseso na itinatakda sa konstitusyon at para mabigyan ng due process ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa itong survey mula April 20 to 24 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Samantala, Alan, dito sa may bahagi tayo ng Commonwealth Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin itong mahinang ulan. At kani-kanina ito, mga 6:49 kung hindi ako nagkakamali, ay nagsimulang bumuhos yung ulan at hanggang sa mga oras na ito ay mayroon pa rin ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
5: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Sabayan ding mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at sila po na sumusubaybay sa inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una, makikibalita po kami, mga update lamang po sa mga accomplishments naman ng Philippine Coast Guard. We understand na pati sa anti-smuggling operations nationwide ay mahalaga na rin ang papel na ginagampanan ng ating PCG. Commodore Cayabyab, ma'am, please.
8: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong May 28, kasama po ang Philippine National Police, tayo po ay nakapag-seize at nakapag-intercept ng halos 27.4 million po na halaga po ng mga alleged illegal cigarettes po yan sa area po ng Sultan Kudarat. So, sunod po dyan, Sir Alan, no, tayo rin po ay nakapagsagawa rin ng similar apprehension sa area po ng Sarangani noong March 19 na halos sa 196,450 na alleged illegal cigarettes po ang atin nakumpiska. And we are already turning over them sa proper authorities sa Philippine National Police to file appropriate criminal charges, particularly ito pong Republic Act 10863. At sa pinagsanib rin po na pwersa ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ng PDEA, tayo rin po ay naka-apprehend po no, ng dalawang suspects sa area po yan ng Occidental Mindoro na kung saan allegedly ay andun po yung mga kagamitan na posibleng ginagamit po sa paggawa po ng mga illegal na droga.
1: Okay, so itong sa Mindoro naman, Ma'am Noemi, ay may kinalaman sa illegal drugs po?
8: Yes, tama po kayo. So nakipag-coordinate po sa atin ang Philippine National Police at ang PIDEA na kung saan ay ginamit po ang ating Philippine Coast Guard vessel no, to serve as platform at mai-transport po itong ating mga law enforcement operators papunta po ng Occidental Mindoro. Again, to para magsagawa po ng illegal drugs operations po dito sa area po ng Occidental Mindoro.
1: Opo. So, nakikita natin dito na mahalagang naka-standby at palaging ready ang mga sea assets ng ating Philippine Coast Guard, ano? Dahil sa mabilisang pagbibiyahe, pagtawid dagat ay nagagamit ang ating mga sea assets na ito para sa mabilis, ika nga, na pagbibiyahe at pagresponde, ma'am.
8: Sir Alan, itama po kayo. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgavan na ibigay po ang buong suporta ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang iba't ibang ehensya para masigurado po ang kaligtasan at seguridad ng ating pong mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay. Sa ibang aspeto naman, Commodore Kayabyab, ma'am, of course, nandiyan ang dumadala si Kanga ang pagkakaroon ng mga monsoon rains ano po in various parts of the country. Kumusta ang pagtutok naman ng ating Philippine Coast Guard dun po sa mga pagbibiyahe ng ating mga sasakyang pandagat at ang kahandaan sa pagbabantay ika nga sa ating mga sasakyang pandagat, Commodore, ma'am?
8: Yes, tama po kayo Sir Alan. No? Sa Bagyong Doming po, actually kahapon ay nagsuspend po tayo ng island hopping activity dito sa area po ng Negros Occidental, particularly sa may Hinubaan at saka sa may Sipalay City. At again, na-announce naman po ng ating pag-asa ang pagsisimula po ng habagat, no? So posible po ito magdala ng malakas na ulat, malalakas na mga alon, kaya pinaigting po natin ang pagkasagawa ng ating mga information campaign, particularly sa mga coastal communities po natin, na para po i-remind ang ating po mga fisher folks na in case po no, na hindi naman po kagandahan ang sea conditions sa mga area po nila, ay ipagpaliban po muna ang paglalayag. At atin din po pinapaigting ang atin pong pagkasagawa ng mga reminders po no, na kung in case na hindi po talaga maiiwasan, kasi we understand naman Sir Alan na no, talaga itong ating coastal areas ay ang fishing na talaga ang kanilang way of livelihood. Yes. So ang ating pong paalala is palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone. At palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng abirya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde. But again, ang paalala po natin, Sir Alan, in case po na talagang hindi naman po kinakailangan at talagang masama po ang lagay ng karagatan, ay pagpaliban po muna ang kanilang paglalayag.
1: Mm-hmm. Of course, pag signal number one, I understand papano may up to a certain point, depende sa kategorya ng mga sasakyang pandagat, eh hindi na pinapayagang maglayag. Tama po ba yon, Commodore?
8: Well, Sir Alan, ang pulisiya po ng Philippine Coast Guard, pag talagang signal number one, ay we don't allow any vessels to depart any ports po. Pero meron po tayo mga special consideration.
1: Opo.
8: Halimbawa, sa pagtaas po ng signal number one within 12 hours, ay inaalaw pa rin po natin yung mga ro-ro vessel. Kung ang area po na pupuntahan nila ay halos 30 minutes to 1 hour, na, parang in layman's term, Sir Alan, parang tanaw mo yung kanyang pupuntahan na puerto o na pantalan.
1: Opo.
8: So we allow that. And then pangalawa ay kung hindi pa siya takip silim, hindi pa sunset. Pero pag lumagpas na po itong oras, itong 12 hours na ibinibigay, parang window hours po ito, Sir Alan.
1: Opo.
8: Na we still allow them kasi wala pa naman yung bagyo talaga sa kanilang area. At we understand naman talaga na may mga islands noon o yung mga probinsya na talagang dependent sa mga water assets o itong mga barko na ito. We allow them, but then again, meron tayo ino-observe na window time po natin.
1: Mm-hmm. Okay. On another matter, Commodore Kayabyab, we understand na maging dito sa search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong building diyan sa Angeles City, aktibo ang partisipasyon at pagtulong ng mga Coast Guard personnel. Update lamang po from your end tungkol dyan, ma'am, please.
8: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, patuloy po ang deployment ng ating mga Coast Guard K-9 working dogs kasama po ang ating mga search and rescue personnel. At etong nakaraang araw nga po ay talaga malaking tulong ang ating mga aso. They were the one no, na naging way po natin para ma-locate po ito mga bodies na hinahanap po natin. So talaga nagpakitang gila, Sir Alan, itong ating working dog na si Travis, Summit at saka si Ukso. So halos apat at lima, itong ngayong umaga may nakatanggap rin po tayong report na meron pong na-identify at na-locate itong aso po natin at ongoing na po ang pagkuha itong mga bodies sa gumuhong lupa dyan sa may Angeles City po.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Governor Cabiab, of course, gusto kong saluduhan ika nga ang partnership ng Presidential Broadcast Service at ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ano? Magkatuwang pagtutulong na paghatid ng napapanahon, tama at makabuluhang impormasyon, lalo tigit kaugnay ng mga aktibidad ng Philippine Coast Guard. And bukas, maiden episode na ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Imbitahan natin, ma'am, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood doon po sa inyong programa which will be launched tomorrow at 1 p.m. Commodore, ma'am.
8: Yes, Sir Alan, maraming salamat po. Again, sa oportunidad po na mailabas po at maiere ang ating mga servisyon na ibinibigay po sa publiko. So simula po bukas ay magsisimula na po itong servisyong Coast Guard po natin. Yan po ay sa oras na alauna hanggang alas dos po na hapon. So tinitiyak po natin yung ating timely at accurate na information po na ibibigay po sa publiko. At inyo po maririnig yung ating mga sinasagawa, mga operasyon, accomplishment sa iba't ibang kapuluan po na sakop po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Opo, Commodore, salamat po na marami. Good morning.
8: Yes, good morning, Sir Alan. Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Commodore Noemi Cabiab, ang spokesperson, ang boses mula po sa Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 27 minutes, makalipas pong 7 a.m. Dito muna tayo sa PHIVOLC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning ang kanilang resident volcanologist, yan po sa Legazpi City, Albay, si Dr. Paul Alanay. Sir, magandang umaga po.
13: Yes po, good morning and morning sa mga listeners.
1: Yes sir, hingi lang kami ng update sir dito po sa naging activity ng Bulkang Mayon kagabi. We understand nagkaroon ng mga pyroclastic density currents, Dr. Alanay sir.
13: Yes po, pero ano muna po tayo, yung overall na assessment.
1: Opo, please.
13: Nakapag-record po ang FIBOX ng 24 na volcanic earthquakes. Siyam po dito ang mga tinatawag natin mga tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol. At 311 na ano naman po, 311 na rockfall events. At dalawa dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Ito yung nangyari kahapon, no, bandang alas 6 ng gabi.
1: Opo, ito nabanggit nyo una yung 24 na pagyanig na naitala ng ating team dyan sa FIVOX sa Bicol region, sir.
13: Yes po. 24 ng volcanic earthquakes po. Ito yung mga lindol na galing sa galing sa vulkanis.
1: Okay. Tapos yung pangalawa na banggit mo, Dr. Alanis, sir, yung more than 300 rockfall events. How does this compare? Yes, how does this figure compare, let's say, sa nagdaang mga araw nitong nagdaang, let's say, mga 2 weeks, sir?
13: Actually, yung pa rin naman, ano, ganun pa rin, ano, mga around 300 na on average since nagkaroon na tayo ng activity noong nagsimula noong January 6. So halos ganun pa rin. May mga fluctuations lang by a few mga few tens or mga 50, pero on the whole po nasa 300 pa rin talaga yung mga rockfalls, which indicates na patuloy pa rin nga po yung paglabas ng lava. At yun nga, no, mayat maya nagkakaroon ng mga uson or pyroclastic density currents na dulot itong mga ito, yung paglabas ng lava.
1: Opo, opo. So, ang ibig sabihin po nito, itong 300 more or less rockfall events, hindi nalalayo dito yung mga araw-araw na recorded na ganitong similar activities, sir. Ano, ha?
13: Yes po. So, halos walang pagbabago po talaga sa ano, sa activity niya, maliban sa, yun nga, may ano na medyo nabawasan yung mga yung tinatawag nating minor Strombolian activity, yung mga maliliit na pagputok na nagmumula sa crater, pero still patuloy pa rin yung paglabas ng lava.
1: Opo.
13: Hindi talaga siya tumitigil.
1: Okay. So ibig sabihin, as we speak, base sa inyong observatory point diyan, ano, o observation point diyan, ay mayroon pa rin lumalabas na mga lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon.
13: Yes po, continuously pa rin po yung paglabas ng lava.
1: Okay, at kanina nabanggit nyo rin yung uson, ano? Gaano kalayo ang nararating na nito magmula doon sa pinakatuktok ng Bulkang Mayon, sir?
13: So far po yung ano, actually yung ano, yung pinagmulan nitong mga uson na to is hindi naman galing sa tuktok, no, galing doon sa lava flow, yung ano, yun nga yung mga rockfall sa ano. Yung pinakamahaba naman po, judging on from the crater, nasa 2 kilometers from the crater po yan. Pero hindi yan kagaya nung nangyari noong unang araw ng May.
1: Opo.
13: I think May 3 yata yun, yung pinakamahaba niya na ano, halos mga 5.5 kilometers yung haba. So hindi naman ganun kahaba yung nangyari kagabi.
1: Okay, so yung kagabi is only about 2,000
13: 2,000
1: 2,000 meters compared to May 1 na umabot sa mahigit 5 kilometro ang dinaloy.
13: Yes.
1: Okay, as we speak, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Legazpi City, Dr. Alanis, sir?
13: Well, on the whole naman po, medyo maganda naman. Maya-maya, nagkakaroon talaga ng mga isolated na rain showers. But, you know, ganun pa rin ang ano. Maya-maya naman, maya-maya may pag-ulan. Pero on the whole, medyo maayos naman.
1: Ayun. And of course, syempre, ang worry, ang pangamba ng ating mga kababayan, baka magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Kumusta po ang pagtutok sa mga posibleng pagkakaroon ng lahar at mga kahalintulad na pagdaloy ng volcanic materials from the slopes of the volcano, sir?
13: Well, yung ating binabantayan ngayon ay yun nga, no, yung merong isang channel dito, yung tinatawag nating Miisi.
1: Mm.
13: Nakatutok yan dito sa may bandang Daraga, taon ng Daraga.
1: Opo.
13: Yun yung binabantayan natin dahil doon nga halos lahat pumunta yung mga volcanic materials na dulot nung pagkakaroon ng uson nung May 1.
1: Opo.
13: Yun yung malaki talaga eh. Pero on the whole, and right now naman po, patuloy yung ano, yung monitoring plus yung ano, plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
1: Okay. Pero dito sa binabanggit mo itong Miisi Gully na ang sasalo mismo ay bayan ng Daraga kung doon dadaan ang volcanic debris, sir.
13: It's possible po. Pero again po, right now hindi pa natin maano, hindi pa natin right now mga models lang yung ano, computer simulations. Opo. Lamang yung nag-aano doon. Nagsasabi. Ayun. Pero again, kailangan nating ano, yung tayo yung talagang pag-ulan.
1: Opo. So, ang permanent danger zone ng Mayon ay 6 kilometers na radius pa rin, sir.
13: Yes po, 6 kilometers po. Pero I think itong dapat nating isipin na kapag lahar na po ang pinag-uusapan,
1: opo,
13: hindi na po nag-a-apply yung permanent danger zone kasi may separate na hazard map and hazard ano, yung areas na maaaring tamaan ng lahar. Hindi po nag-a-apply yung 6 kilometer permanent danger zone.
1: Yan. Ayun. Dahil halimbawa, pag talagang malakas ang pagbaba nitong lahar na inyo nabanggit, eh, lalagpas talaga doon sa 6 kilometer radius na yun, sir. Ganun ba yun?
13: Yes po, yes po, yes po.
1: Okay. Nako, in closing po, Dr. Alanis, please paalala pa rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga nariyan po sa palibot ng Bulkang Mayon. Ano po ang dapat palaging tatandaan? Yung baga, top of mind nila pagka ganitong, lalo na nasa alert level number 3 ang Bulkang Mayon, sir.
13: Yes po. Kapag alert level 3 po talaga, huwag po tayo papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Lalo na po nung ano, yung mga naunang after nung May 1, ang daming mga nagba-vlog na nagpupunta doon sa ano, doon sa may channel kung saan tumama yung Miisi para daw tingnan. Wag mo natin gagawin 'yon dahil lubang delikado po. Nangyari nga po kagabi no, patuloy pa rin yung mga pyroclastic density currents, patuloy pa rin yung mga rockfall. And yung pyroclastic density currents, wag po nating masadong ano 'yon, na hindi yun. Hindi yan abo lang. Ano, sa history po ng Mayon Volcano,
1: opo,
13: ang mga casualties nagmumula po dahil dyan sa ano, yung mga pyroclastic density currents na yan.
1: Okay. At syempre, yung iba, lalo na yung mga turista rin, ano, may na-o-observe ba sa kasalukuyan na crater glow, lalo na kung gabi?
13: Yes po, yes po. Kapag ano, meron tayong ano, na, nakikita. And may mga YouTube channels po na
1: yes,
13: 24 hours nakatutok sa Mayon Volcano. Hindi naman po natin kailangan actually lapitan yung vulkan para ma-enjoy ito.
1: Okay. Yes, Dr. Paul Alanis, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates at sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Legazpi City Albay Station ng FIVOC, sir.
13: Welcome po, welcome.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa FIVOX. Diyan po sa yung resident volcanologist ng Legazpi City Albay, si Dr. Paul Alanis, ang ating pong nakausap. 36 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning muna kay... Anong pa? Ah, ito. Atong Romero. Sabi niya na sa nakikinig ako sa inyo, Radyo Pilipinas. Thank you po. Ha? Thank you for listening. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-usap naman sa Okta Research Group. Kaugnay ng report din ni Mary Berian Bastasa kanina, ha? 74%, that is 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na dapat ay nagpahayag po ng suporta para sa impeachment trial. Ika nga, magkaroon na, matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3, The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pa ang 7 a.m. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kanina, makikipag-ugnayan tayo dito sa Octa Research Group. Makakausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga muli, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
1: Opo, we understand na dito sa latter part of April 2026, nagkaroon muli ng tugon ng mga sa survey at lumitaw ang mga nagpahayag ng suporta na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Umabot ng 74%, Dr. David, sir.
19: Yes, similar ito doon sa question na ginawa ng Octa Research nung first quarter, nung March.
1: Opo.
19: Actually, almost the same question, I think. Ang question is, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Okay. So, ang tinatanong dito, yun nga, yung proseso.
1: Mm-hmm.
19: Kung sa tingin nila, dapat ituloy yung proseso. Kasi ngayon, nakahain na sa Senate, hinahain na ng Congress. And this was done nung April 20 to 24 with 1,200 respondents nationwide.
1: Mm-hmm.
19: So, ang lumabas dito, 74%. Ngayon, kung kukumpara natin nung March,
1: opo,
19: 69%. So ngayon, 674%. So tumaas siya ng mga 5 percentage points mula nung Marso.
1: Okay. So,
19: yan yung nakita na.
1: March and then itong huli, April 20 to 24, tumaas ng 5%, naging 74%. Okay. Ilan pang mga detalye nito, yung 74% nationwide, ano po ang percentage nito, ika nga, pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sir?
19: Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, 81 siya. So, hindi nagbago. 81 din nung March.
1: Mm-hmm.
19: Tapos, sa balance Luzon naman, from 69 tumaas to 77. So, malaking tinaas. From 69 to 77. Sa Visayas naman, ay ano siya, bumaba ng 1% lang. Pero hindi naman significant yun kasi margin of error is 3%.
1: Apo.
19: So from 83 to 82. So sabihin natin pantay, hindi naman gumalaw. And then sa Mindanao, bumaba siya from 61 to 58. So slightly lang, pero within margin of error. So parang may movements mostly sa balanced Luzon natin napansin itong movement.
1: Mm-hmm. Okay, at dun sa 74% na nagpahayag na dapat matuloy na itong impeachment trial, ilang porsyento naman po ang nagsabi na hindi dapat? At meron din bang mga undecided, Dr. Guido David, sir?
19: Yes, 21% yung nagsabing hindi dapat ituloy at 4% yung undecided. Yung 21, kung kukumpara natin noong March, nasa 28, bumaba ng alam. Bumaba yung mga nagsabing hindi dapat ituloy. Ngayon, kung tatanungin mo ako, siguro ang part ng explanation dito is
1: opo,
19: parang as of nung April, parang nakita na nila yung ano, yung mga basis doon sa impeachment complaints na hinaing ng mga congressmen. At siguro gusto nila makita kung totoo ba itong mga to. Gusto nila marinig totoo ba itong mga to. I mean, syempre, di ba, we have a legal process naman, Alan, di ba? May fair justice, judicial system tayo na dapat walang kinikilingan. And parang labasan ng ebidensya. So, syempre, even from the side of the supporters of the Vice President, kasi alam naman natin na mayroon siyang strong base of support, gusto lang makita, ilabas yung ebidensya para ipatunay na hindi totoo itong mga allegations against her. So, yun yung gusto nila makita, syempre, na gustong magkalabasan ng evidence na kung kasi sinabi ng ng mga nasa prosecution na may siyang billions na dumaan sa account. Yung mga supporters niya, gusto nilang pakita, wala naman. Bakit ilabas niya yung evidence, parang ganun. Or gusto nilang pagtatanggol. Total, sinabi din naman ng legal team ng Vice President na haharap sila pagdating sa Senado.
1: Opo.
19: So, we will expect na she will hold up to that yung sinabi niya.
1: Okay. So, 20% yung nagsabing hindi. 21. Yes. And then 74 yeah, ang nagsabing dapat ituloy na. So mga ilang porsyento yung mga either walang malinaw na katugunan dun sa aspetong yon, Dr. David, sir, base sa survey?
19: 4%. Actually, nung March, nasa 3%. So halos hindi nagbago from 3 to 4.
1: Okay. At ang survey na ito na isinagawa April 20 to 24 ay may 1,200 respondents all over the country, sir?
19: Yes, tama yun, Alan. Well, face-to-face survey, 1,200 respondents. And ano siya? Yeah, may plus minus 3% margin of error.
1: Ayun, plus minus 3% na margin of error. Okay, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito sa resulta ng pinakauling tugon ng bangsa survey ng Okta Research Group, sir.
19: Maraming salamat as always, Alan, at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow Dr. Guido David.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman direkta diyan po sa PAGASA Forecasting Center. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas
26: and Capital 104.3 Cola.
27: Cola.
28: World Service Sports Radio.
29: Ang tagintig ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radyo Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko
39: 738.
40: At Radyo Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan lang
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3
44: AM and FM collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 collab.
49: Collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
52: Radyo Publiko,
2: 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas
53: Weather.
1: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
54: Yes, good morning po Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinigat na rito ang ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Typhoon Doming nga ay bahagya pang bumagal, ngunit na-maintain niya naman yung kategorya niya na typhoon. At huli ngayong namataan sa layang 655 kilometers, silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos yan pa hilaga-hilagang kanluran o north-northwestward sa bliss na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin ngayong araw, ngayong umaga o mamayang hapon yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility at nananatili na wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin ngayon paghila nito ng southwest monsoon o hanging habagat na siya nagpapaulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa lalabing bahagi naman nating bansa ay irad pa rin yung tsansa na mapulupulot panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ngayong araw nga, asahan natin yung pinakmalalakas mga pag-ulan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa yan at maaaring madagdagan yung areas na may malalakas na mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Kaya sa mga na-mention po natin na lugar ay iba yung pag-iingat sa mga malalakas na mga pag-ulan or epekto nito gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday, June 1, 2026. Ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige, maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Unang araw po mga kababayan sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod Al Corpus sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service. Siyempre tayo napapailang lang din sa Presidential Communications Office. Tayo po ang radio communications arm ng nasabing ahensya. Alam ko mga kababayan, kayo ay mag-agree dito sa aking sasabihin. Lahat ng kasangkot sa nangyaring flood control issue